0: re dula re posta ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la haola X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ingodisetse ho vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlisetswa ke IEC.
1: Sa moraorao tjena, sa boithabiso le dipapadi, lenaneong la dikala.

metsotso e ke 20 le metso e meraro gantle ka morago re ena ya bobedi nna le wena re mmogo nna nao ke la gago la ditheowa dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM ke moqabelo bekeng wena motho e motlhe e na kgwedi tlhola matsatsi a leshome le metso e meraro ke kgwedi ya Phupjane kgwedi ya batšha eo ke dumelang gore merero e mengata e tlatlhe e tsagale bekeng e tlang wena motho e motlhe e le o keteka dilemo tse 50 ebile ga e le gantle ke segopotso sa dilemo tse 50 letsatsi lena le ne le be teng wena motho e motle letsatsi lena le botlhokwa gagolo ka rona ya Aforika Borwa gagolo ga re tla lefapheng la thuto baithuti ba selemo sa 1976 ba ile ba ema ka maoto kgatlhano le puo ya Afrikaans e seng gakalo go nyonya le go seolola ka bobe puo ya Afrikaans fela seo ba neng ba supa gore se etswe ke mmuso wa ka nako eno ke gore ga puo ya Afrikaans e be puo ya Afrikaans jolo ka Sesotho Sexhosa Sezulu le puo tse ding mme ba re fuwa thuto e otlolohileng ga re fuweng thuto e otlolohileng ka puo tsa rona e seng re fuwe thuto tse ding jwalo ka biology history le tse ding ka puo ya Afrikaans gobane ka nnete ba ne ba tlhile ba phutlha ka mokotla ga re tla puong ya Afrikaans e leng bodutu bo teng le ka jeno wena motho e motle ba ile ba itseka selemong seo sa 1976 e ne le ka la 1960 ga baithuti ba sekolo sa na Lady High le Morris Isaacson ba ne ba kgobokane mmogo e le ga ba gwantela mane stadiumong sa Orlando ga ba finyelela le go finyelela ke a sponsor se se le ka pele go bona se ba thibela le go ba tlhokomedisa gore mogwanto wa bona ga o molaong ke yona mo go ileng wa qala merusu mme wa thunywa batho e mong wa barutwana ya ileng a thunywa ke Hector Peterson ya neng a le dilemo tse 12 ka nako eo eo e seng le mofuka jeno ebile e ne le moetapele wa baithuti ya ileng a kgethwa semmuso tsietsi mašhineni o re puisanong ya ga le boga ditaba selemong sona seo sa 1976 morero wa bona e ne e se go lwantshana le seponisa mogopolo o ne o le siko ho hang wa gore go tla ba le diqobešano pakeng tsa bona le seponisa jalo ka baithuti wa bona e ne le go isa ditletlebo tsa bona go lefapha la thuto boemong ba naga gore o ele bakeke ba kena sekolo ba le tlasa kgatelelo ya puo ya

papa ha le tlamile le khutlele ho yena ka tsela yeo le yena a lengolletseng ha ba mongolla fela ntho e ba yentseng kutlwisa seponisa mme se tle se tlo mo tshwarela sekolong gono o ile ga baka tsitsipano baithuting ba sekolo sa Naledi High mmoho le Morris Isaacson e leng dikolo tse neng di tlile ditaba ena di itshwela ka mathi ee ke nnete go no ntse o na le kgwao le dikolong tse ding ka haro o Soweto mmoho le naga ka bophara fela go ne o soka go ba le morrethithono baithuti ba Naledi High mmoho le Morris Isaacson ha ke fumana dintlha tse hlakileng mo mamedi ba re taba ena ha e sa le ba e lotha go tloa ka kgwedi ya tlhakubele ba ntse ba rala taba tsa bona ba ba le kopano e mongwe baithuti ha ke buisana le ena mo mamedi e motle e leng tlagopola lebitso la gae gona jwale tjena mohlomphei Sizwe Skosana o re ke ne ke etsa standard 9 e leng grade 11 ka jeno ha re ne re dutse majwana e le ka kgwedi ya November re botsanang rena e be ntho ye e tlo felela kae ya puo ya Afrikaans kopanonyaneng eo re neng re na le yona ha re a fitlhelela ntlha tse e tlakileng fela ntlha e ne e le ka setlhogong ke gore re lokela ko ema ka maoto potso e ne le go rena neneng ebile ba bangwe ba rona bao re neng re dutse majwana le bona ba ne ba ipotsa dipotso go rena a na e fela ntho e e tla etsagala kgweding ya tlhakubele ya ba mokgoba o teng go na le mokgwanyana o tlhagelelang ba ba letshepo letsatsing le la 16 ya ba dintlha di batla di tlhakile ka morago ba bao e neng e le baetapele ba sututsa tabaena jalo ka tsietsi mašhinene le ba bang ba etsa bonnete ba gore mogwanto o tswela pele ba ne ba lebeletse ka tshepo gore ga ba fitlha stadiumong sa Orlando ba tla fumana dintlha tse batsi gore na go tloa mona re ya kae fela tseo tsotlhe di a etsagala ka morago ba seponisa se ba thibele mme se etse seo ba se entseng ke manyatla lebala dilemo tse 15 tseo baithuti ba selemo seo sa 1976 ba ileng ba ditseka le ka jone re gopola tsona mo mamedi e motlhe ke ka gona tshebeletso ya lesedi tsatsing lena la moqebelo goreng ya botshelela re tlang go fa tlhakisetso e tlakileng ya go keteka dilemo tsena tse 15 le teng re gopola ka gotlhologa seo baithuti ba selemo sa 1976 ba fetileng go sona sefetwe ke yona ya ikgetha tshebeletsong e ratwang ke na le wena go le ratwang lenano ke la ditheo dikalaneng tshebeletsong e senang thaka le sedi FM la ka lebitso nna ke Matshoho Mahloko. Ke ile ka ofa tsona di latelana bona motho e motle Ituma a tswa jalo ka pine monate a re Thiba Boboza Nto en Ntoto a seditswe ke Noxikei ba re Kuyoze Kulunge. Pine ngwe go bapaletseng yona ke Artwork Sounds ba re Woza Moya.

ha re di shebe mmoho mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi FM tse hlaletseng ka mahetla tse ileng tsa ipitsa ka harabekena eo re e furallang. Taba yane ya ho bellwa ka thoko ha moporesidente Ntate Cyril Ramaphosa ho latela nyewe yane ya Phalaphala kapa ditaba tse amanang le polasi yana Phalaphala. O ile a rwala dieta jwalo ka moporesidente a leba lekgotleng la dinyewe moo ileng a thibela palamente hore taba ya ho bellwa ka thoko ha hae e ke e eme hanyane malebana le taba tsena tsa Phalaphala. A hlalosa hore ha e ka dula majwana e tla baka diphapang le hore ho se ke ha ba le kutlwisisano pakeng tsa ditho tsa palamente. Tse ding tse ipetsang ka mahetla wena motho e motle ka rona ya Afrika Borwa ke tse etsahetseng ka mona ka Johannesburg moo batho ba 12 ba ileng ba thunywa ba bolawa ba 9 ba tswa dikotsi, mme taba tsena di amahanywa le maemo a renang.

merafong a batho ba ipeile merafong ntle kapa ba sebetsa merafong ntle le tumello. Media says mane Cleveland botshabela ba toropo ya Johannesburg. Jolo ka ke hlalosa seponisa se supa hore taba tsena e ka nna ya ba di amahang le ditaba tsa illegal mining. Rafa ntle le molao. Tsitsipano e bonagala e ntse e tswela pele ka rona ya rona ya Afrika Borwa mo mamedi e motle go latela baipei kapa baahi ba naga tse ding ba teng ka rona ya Afrika Borwa ntle le molao. Baahi ba naga ya Malawi, Nigeria le naga tse ding ba batla ba ipelaetsa etong e fitlheletsweng ya gore ka la 30 kgweding ena ya Phupjane ba keneng ntle le molao ba gutlele dinaeng tsa bo bona. E leng se ileng sa bua ke moporesidente wa rona wa naga ntate Cyril Matamela Ramaphosa. Baahi ba naga ya Aforika Borwa ba tonne matlho go bona ga seo se tla etsagala ka rona ena ya Aforika Borwa. Ga e le baahi ba teng ka rona ya Aforika Borwa ba sa kenang ka tsela e nepagetseng bona ba re a se ntho e tla etsagala eo mona ba tlile go tla dula. Ele ba bang ba nang le sebete ba ohe batho o tlhalositse moporesidente gore na e nngwe le nngwe e na le tsela ya tsamaiso, mme bang baahi ba naga tse ding ba sa bone seo e le se etsagalang ka rona ya Aforika Borwa ba tla bona ha fela ba sebedisa manganga le o se utlwisise seo yena jalo ka moporesidente le melao ya Aforika Borwa e se supang. Tšhe, ga re di tlwelele di gole mmogo re tla di bona letsatsing leo la motlhakotulo. Ka morago tlo ntlololwa ke naga ya Mexico papading ya qala ya mogopo wa lefatshe, Bafana Bafana ba ikemiseditse go fetola maemo ba re jale ke nako ya go lefatshe le tsebe gore Aforika Borwa e na le bokgoni, e na le talente. Sena ba tla se supa ga ba bapala le naga ya Czech Republic e leng papadi ya bona bobedi. Ba ikemiseditse gore jwang kapa jwang se etsaetseng ee ba se tlhokometse, mme ba tlatlhe ba tsoe molota ba e lwane ya sedula matswapong. Ba na le tshepo ya gore ba tla fetola maemo mo mamedi e motle papading ya bona le naga ya Czech Republic. Ba re ba tla makatsa lefatshe, lefatshe le tla tseba gore Aforika Borwa e na le bokgoni papading ya bolo wa maoto. Re tla boka ga duo rona.

Har sheba tse amana le botlokotsebe mmoho le dipolitiki mokgatlo wa Democratic Alliance. O kentse tletlebo kgahlano le South African Human Rights Commission. Hore ba ke ba kenekenane le ditaba kapa hona ho fuputsa ka botlalo taba tsa dipeto tsa bana tse etsahalang ka rona ya Afrika Borwa. Ba re tse ding tsa tsona ha di tsamaye ka tsela e nepahetseng. Ho bonahala eka tse ding tsa dinyewe di tlodiswa mahlo. Mme ba entse kgoeletso Human Rights hore ike eme ka maoto e lwanele ditokelo tsa bana le ho sheba go tsohle dintlha di tsamaya ka nepo. Ke ne ke re kofe wena motho e motle tse hlaletseng ka mahetla ka hare ho naha ya rona ya Afrika Borwa. Nna la ka lebitso ke Matshoho Mahloko DJ Sticks, ke na le wena tshebeletsong e ratwang ke bohle le Sedi FM. Mona ke bua le beng ba thipa, ke bua le bakganni ba dinthorontoro, bakganni ba ditekesi, bakganni ba diambulense. Seponesa sa naha ya Afrika Borwa sesole, baoki, dingaka, balebedi, bana beso ba sebetsang dikaratšheng, bo mme le bontate ba bakang mahobe mabakeng ka o fapafapana. Gabane tseso ke nkile ka tiba ka ke otlantse le lefatshe. Ke 24 metsotso pele go raboraro, nna neo ke la hao ditheoa dikalaneng tshebeletsong e ratwang.

0: Bence de Mertluk. Bence de Mertluk. Çeyende de Mertluk. Kutlukur zeybe. Havu yüzü fregi batı olsa sevdi. O batı ola ona jali ki buka udi batı wala ve ile oğren batı bahala ba. Baka udi muhu batı ba ve ile oğren haba sevdi. Baka udi muhu kadi porcent. Zega wa masuwa masala mzwe mishano. Bana bile kwenye sepezo uwa kiwana baita mbutuku zebe ya shahili la unazoriki ya shahili kala baipatike kama tuwele kwa haba sebezi kama tuwana wa shangani imba kibwana baita mbutuku zebe mbwana meki tukwa lipi tengi jati matuku
1: nila mkoto ntate matuku leka ya mchadu waka atuwa kengi ya yuka ntowu iwana Watu ba mashudu, watu ba rutiling, banan lechele, te banan lechewe lopele. Kewo ona ba eta mosebetsi we siyo, ba rutiban, ba ja chele te ba utsho. Bona madlanga ntate ho etsa la eng. Ye. Billions and billions tsenya metseng tsa tshaba, tse jwenkeng ke motho wa motho. Ai. Motho wa motho ke ntwe rwa ma ga ntate.
2: Ah, kakapa, ore ntato waka, ore mfela, DJ yaka. Ah, ntato waka, tozi, awitu yu watu wa sasebeti. Tozi uza yu watu wa sasebeti, amazi manchelete. Oo, tozi asipa watu wa sasebeti, ntato wabona na mazanga kiyo, kucha waba tuba mula umakunesi. Ay, ntato waka, aliye pele, sereta wabona ketelo, ma ketelo, wezala.
3: DJ Sticks, Amos Lucky Mahlatsi, Extension 28 Sebokeng. Morena a ka bokeke ba fela mara bo tla ba beterenyana ha ba tshaba ka sebetsa batho ba sebetsa morena botlokotsebe. Thank you.
4: Eh, andate matshuo, mahluko, theo ya mosebetsi ke yone ka fedisang botlokotsebe hobaneng hobane ha motho o sa sebetse o da hana bona botlokotsebe boo. Mme ha batho ba sebetsa wa sebetsa wa theoela o chaisa o kgathetse so ke yona fela tsela ewa o fole bosebetsi jele ka nako e fetileng ga o sa sebetse wa tshwarwa ga o sa etseng wa tshwarwa go tho batlo etsa botsotsi ke a leboa go bejalo
5: kgotso ntatematlhoko ha nna ke a gana mona ntatematlhoko botlokotsebe bo etsiwa ke batho ba borulang ntatematlhoko Baba sebetsa mmuso ntate mahloko baba meharu ntate mahloko ba meharu maharu kono ba ka motlotsebe ka rona ya rona ke batho ba ba tswang ka ntle ba sena mangolo ntate mahloko ba keneng ka ra naga ya borona ka mo ntate mahloko ke bona ba etsa motlotsebe ntate mahloko ai ntate mahloko ka nnete botlotsebe ntate mahloko a soo ke tlhoko ya mosebetsi gape ntate mahloko e tswang tseo kaofela ntate meharu meharu batho ba borona ke tumelo mamo o tsaka tumeleng ke leboa ntate
6: go tswa ntate matlhoko o phele ke mabana makweding ka taung wang gono a tlhosa o setlhwatlhwa golo ntate se botlhokwa gabile atšha ga o thola go sheba ntate matlhoko bokebekwa le botsotsi le boqhekanyetsi di etsiwa ke batho ba nang le potongwane batho ba nang le maatla walao ntse o mametse jalo ka momamedi go nna mona ke mamela ditaba ke a ukwa gore commissione ya mare ka ntla e botsa batho ba dipotso ba nang le potongwane be e leng gore ga se batho ba bana ba bona ba jang dijesi matsoo jalo ka bana ba bona ba wa ukwa gore ke batlhomphei batho ba botswa mmono batho ba nang le maemo ntate botsotsi ya boesee batho ba labile mantse ba zola bona ba ka jang ba tla ba kera ntlo le ntlo botsotsi boetsiwa ke batho ba phameng ke ke kokobele ntate matlhoko
7: ntate matlhoko dumela dumela mongaka a kgona nna go ya ka nna wa tseba ntate a ke nnagana go theo ya mosebetsi ka fokotsa botlokotsebe ka gare go South Africa ka mona lebaka baka kgore khantse re khona ho utswa le mo re sebetsang ntate ntse ka khona ho etsa bukunyatela mo re sebetsang ntse ka khona ho amaya le tjotjolo mo re sebetsang jwale ho tsho re hle mo khona le batho ba sa khotso vale e bide re batho ba sa tsebale ka nnete ntate a ke bone ntho ka ba fela ho ha ke o jile ka tsebe ka sebetsi plus ke danono ka mmakhwate ka mona
8: DJ Sticks, khotso khotso ngwaneso. Dumela wena ngwana mme ya go se di FM ka fa ba mamedi. O bua le phoka mona na o nna ntho go ntho go ma N1. Ja, ke le bile cross start. DJ Sticks, ga go go bitsa ngwana mme. Botlokotsebe bo etswa ke batho ba sebetsang bogolo. Bana ba sa sebetse. Ba bo etsa harehane empane ha yo letse o tume hore bana ba sebetsa ke bona ba etsa motlokotsebe haholo ke a pele di justice eo ya o be ri ke ne gwa ka yona ya o gana bo tlokotsebe bo ka fisi msebetsi ka fisi bo tlokotsebe na o jwana msebetsi e ka fisi bo tlokotsebe ha re hopole mehlenyana gale gale yane botlokotsebe ne bo se bongata haholo mosebetsi o le mongata nou tje mmuso wa rona mosebetsi o mongata hampe hampe ka South Africa empa mmuso wa rona o huleng ya maoto hore o bulele batho mesebetsi ditlamele tsane kokamane diko etso tse ngata hampe mmuso wa rona ha otse plan ya gore mosebetsi o di bule ditlamele di ngata hampe tse kotse mane botshabelo mane tse kotse botshabelo mane mmuso wa rona ha o etse plan kapa o tsa mo go fa pa ofisi le tso di bule wana me wa ka empa mo sa ona ke o ka itlola mo tsentsuka mo ngatambe tso go tsoboka fotse a ke le bo wana me wa ka
9: ntse re le mo hona ne o ke la haula di thewa di kala neng tshebeletso ke ya mantla ke le CD FM ke itse re ke re ithuele tsebo re ke le bohe wena mo mamedi ya hlaitse maikutlo a hao me ke ananela ho ke hona ke ka tshebo le kutlwisiso ya hao ho latela maemo ka mokgwa re nang ka teng ka rona ya rona ya Afrika Borwa ere ke tla ke supe hore Afrika Borwa ka hare ho kontinente ya Afrika e supetswa e le engwe dinaha tse kotsi haholo ha re tla ntlheng ya botlokotsebe mme ke naha eo hape ka hare ho yona tlhokeho ya mosebetsi e leng leqeme mo mamedi e motle ho latela diphuputso tse keneletseng tse ileng tsa etswa ka selemo sa 2024 mo mamedi e motle di supa hore ke diperesente tse yang ho 75% ho fitlhela diperesente tse 79% tsa baahi ba porofense ena kapa tsa baahi ba naha ena ya Afrika Borwa ba hlokang mesebetsi mme hona ho baka leqeme la bofuma kapa bothata bo boholo ba bofuma ka morao ba baetse diphuputso tse keneletseng mme ba shebe hore naebe ke eng ntho e kgolo e bakang botlokotsebe diperesente tse 74.6 di supa bofuma e le karolo ya e theyang botlokotsebe kapa e hlolang botlokotsebe ka ronaha ya Afrika Borwa tsena di ile tsa supetswa ho tloha ka selemo sa 2014 mo mamedi e motle se di dilemo tse ka bantse le 10 jwale re bua ka taba ena ya botlokotsebe bo tlisang kapa bofuma bo tlisang botlokotsebe ka ronaha ya rona ya Afrika Borwa mme ke utlwile maikutlo ke ne ke re ke arolelane fela le lona di palo palo le diphuputso hore na di re beya kae ge le baahi ba naha ena ya Afrika Borwa papisong le dinaha tse ding kontinenteng ena ya rona ya Afrika.

Ho tloha ka selemo sa 2023 ene le ka kgwedi ya January ho fihlela ka selemo sa 2025 kgweding ya Tshitwe. Baahi ba bangata bana ba batla ba tshwenyehile ha bohloko ke botlokotsebe le ditwantshano tse jeleng sitsi ka hare ho naha ya rona ya Afrika Borwa. Mme ke diperesente tse 55 tse bontshitseng di batla di tshwenyehile haholo selemong sa 2025 kgweding ya Tshitwe. Mme ba re naha ya rona ha ya bolokeha ho hang mo mamedi e motle. Ee, e mong a ka dumellana le ho latela se etsahalang ka rona ya rona. Ba bang ba re ke tlhokeho ya mesebetsi e bakang botlokotsebe, e bakang ditwantshano tseo re di bonang di jele sitsi ka hare ho naha ya rona. Diphuputso tse di ntsentsweng ke borramahlale ka hare ho naha ya rona ya Afrika Borwa ba supa ha tse ding tsa diqhobishano tseo re di bonang di etsahala e le ditwantshano tsena tseo re di hlokometseng ka mona ka toropong ya Johannesburg, botjhabela ba toropo ya Johannesburg, moo batho ba 12 ba hlokahetseng ba robong ba amohetsweng tlung ya kokelo ho latela ditemalo tseo ba di fumaneng ka morao ba ho thunyanwe ho be le batho bano ba 12 ba hlokahetseng ka lebaka la ho rafa ho seng molaong. Boholo ba batho ba hlokahetseng mono ha se baahi ba naha ya Afrika Borwa. Ee, ba teng ba bang ba hlokahetseng. Ba teng ba bang ba naha ya Afrika Borwa ba lemetseng ho bao ba robong. Fela ke ditwantshano tsa batho ba rafang ntle le molao ba tswang dinaheng tse ding. E ama bomang rona jwalo ka ma Afrika Borwa. Dipalopalo ha di supa kae kwano lapeng naheng ya rona ya Afrika Borwa. E leng hore beyang kae ka mosii. Tlhokeho ya mosebetsi ya mabomang. Ke bomang ba amehang. Tjhe, ke ne ke re re shebe fela re feta. E ne le taba ene ke lakatsa hore nna le wena re ke re ithuele tsebo ho yona ha re tla ntlheng ya tlhokeho ya mesebetsi. Ke nnete ke dumellana le bohle ba re ntheo ya mesebetsi e ka fokotsa botlokotsebe. Fela potso ke hore na ana ka nnete yona theo ya mesebetsi ke yona ka nnete e bakang mathata a re a bonang. Ho latela hore ba bang ba batho ba amehang ha se baahi ba naha ya Afrika Borwa. Fela bothata ke hore ha di hlahella di supa rona re le baahi ba naha ena ya Afrika Borwa. Re mmoho naneo ke la hawa le ratwang ke bohle lenaneo la ditheo dikalaneng mesong ya letsatsi la Moqebelo. Ke na le wena. Ke ho potse molomo ditaba wena motho e motle ke itse moeti wa rona ka jeno ke mohlankana sa le monyane dilemong o a tebutebu ka hle o tseba taba tsa hae ha le ka mora michini yena a sututsa ntho tsa hae ke bua ka DJ Blaze ke yena moeti wa rona ka jeno o hlophisitse oh motswako o monnate ka tsela e kgetheileng o tla utlwa ke re ke nkepina kwano ntja e kgolo tshepo yaka.

a le mitso tsona ke motsotso pele ho ra ya bone nna lo ena re ntse re le moho nna na o ke la haola di thewa dikalaneng sebeletsong e ratwang ke botle le sedi FM ke motso wa kotswa ke leng ka magetho ke Blade DJ Blade are for the return of Blade session. Burna o tshege jwa ngwanona wa batho DJ Blade re kutlwa maikutlo a wena motho e motle ya ratwang ke nna tshebeletsong e senang thaka le Sedi FM nomoro ya WhatsApp mo ka tshekeletsa molaetsa wa Gauteng ebile o tsosa yar ke tekantsa tsile hela tswalo ke 079 758 5066 o tlo ntshwarele wena motho e motle e bang o sa tsose o re wena o tsosa ba latelang ba sa ketekeng tsatsi le bona latswalo ka jono ntshwarele tle ke tlo o feta ka tlhompho e kopaneng le boikokobetso gobane ke e tlalositse taba ena gore nna motsotsong wa jwale ke tsosa ba e tekang tsatsi le bona latswalo DJ Blade o le Sedi FM Sedi le tsa thagoa tsa tsina la bone motho e motle Mexico e mona monona ka rona ke le maAfrika Borwa ka o ruotla ka ntlhatse pedi ho noto South Korea ya ikotlolla ka naha ya Czechia ka ntlhatse pedi ho ntlhaelo nngwe Canada ya bapala ka o lekana le Bosnia Herzegovina ke bua le wena hona jwale papadi le kgefutsong e pakeng tsa America moho le Paraguay ke bua ka USA wena motho e motle ke ntlhatse tharo USA noto Paraguay bothata wa nyolosetsa wena motho e motle papading ya bolo wa maoto mohopeng wa lefatshe 2026 motsotso hantle ka mora hore ra bone

ha re fe ngwana malomo a santsana phila ha re mo fese mo tshwanelanga na go santsana itse DJ Blake who le said yeah fit wa itshela tu papapa wa itshela ngwana e tsela e ka bakeng go batho ba sebetsang bakgani ba dinthorontoro ba nyakaletse alebedi ba nnatefetso bona ba ga e sale a ke sa bua ka bana beso ba sebetsang dikarašeng ba e tsela e ka bakeng a re ke di jazz edition

0: Ai. O monate motswako ntate, o monate motswako. Ke taumolo o masita ka mona ka Springs, ko mametse ka 806.
1: Fela ntate Mazoko, duela o bophele ke makana makwedi. Hai ke taumwa ngolo. Nje ke hudise ya holanda zinyena. O hola pipi neo khetang moleleke. Taumana happy ya makana tsijo le nono ke a hole a hole a go mphewa go lwane a qenele ba hina e re di go gobele na de malrok
2: ai mabitso a manga kotsi a manga thata hili o botswa o semfela o re ya ngwana ha o baby a we le hle basotho we peipi aha morena makoti na ke tsone ile
3: ke me la mora mashoko mane le sore mo tswa go ha yo monna ke ha go le phodile bo mane tse ka hloko le sa tsile na ho hola nya ka lo bo phelo mo tshijo ya no ka kwa na ka Bretton North West ke re a hole o kopelwa ke nkgono dinete tšhabatsane ka bona ka maokeng o etsa selemo ntate matlhoko ke a leboa ntate matlhoko ke a leboa
4: DJ Sticks kgotso moseme wa mmama gabane motho ke kopela ke tsosa serame moseme wa keteka tsatsi lena la kajeko lenana le mosebetsi mmogo ke tšhapole ke mmone mo marangrang gore le ena wa keteka ke re tšhapole motswallaka moseme ore keteke ga monate le ntwanaka ka kwana ka mmama gabane serame moseme wa keteka le ena ke re ga tsowe motho
5: ntate matlhoko kgotso ntate matlhoko kgotso oai ntate matlhoko ashe mmino monate o ntate matlhoko o monate ntate matlhoko ntate matlhoko a ke ke ka mane ka jobeke mane ka hostela ire mantso sekogo mokgotsi yaka mone o itsa Thulane Mazibuko o ne a gola maobane ntate matlhoko ke re a gola ngolele a bone tse ngata-ngata yena
6: good morning papi ke mabindi a ka maokeng ke ntse ke itukisa ngwana rona ke ya ka mane ka paraisi ke se a lefumo bona se batla e le tlwaelo gore letsatsi le ka nna la tšhaba ga golo ka moqobelo le sontan motswako o monate ba ketekang ka jeno he ke kamogelo mahanke yena ke moralebogag mahanke mane seitranta ka dinongweng ka mane ke ponini begislema ke re hi ponini happy birthday ke qetelele ka mosebetsing mmogo le nna yena ke rasta mpho mo happy ke re rasta happy birthday boy o be letsatsi le monate thank you papi ke lebuile
7: DJ Sticks ka di 10 o no hola morati
8: hi DJ Sticks bona motswako monate wa DJ Black bona sheba bona hey bona ke a jika jwala bona monate ke mmametse le sedi FM 90.3 ke mofa legolo dima legolo DJ Black ke mo rutile kate maraba state moshate kru state le sedi FM ke monlelwa
2: tsheletse ebile ga e le ntle e supile le sekoto metsotso ka morago rra bone o mametse lenano le ratwang ke nna le wena lenano la gao la ditheo wa dikalaneng meso motho e motle ke ya letsatsi la moqobelo letsatsi leo ka lona re tlang go tswa ka magalo ge le ba dibakeng tse gole le tse gaufi bang ba rona re lo boloka baratiwa ba rona ba tlhoileng lefatsheng le ka kwano ba bang re ya meketšaneng wena motho e motle re mengwe seka go bona ge le tjena re mengwe jalo ka re itlhatswa tjena re itukisetsa go tswa ka magalo dikoloi di lokile go nka maeto ke a dumela lona bakganni le tlatlhe di dilekole jalo ka ga re ile ra etsa nakong eo re neng renka di-lucsense tsa rona re e potopotoloe koloi ena re etse bonnete ba gore ga ona oli e dutlang diipone di lokile di wepa ka dimaemong a loketseng tsela o shebele mabone tlhepele o ka leeto e tsa bonnete ba go tsotlhe di motšheng pele leeto le na le ala wena motho e motle o shebele mabidi a ke batle re senye ntho sentle motho e motle ke itse ya ketekang ka jeno ha re ka di sebetsa ka mokgwa ono ntho tsotlhe di tla tsamaya hantle ka theko nna le wena re le mmogo tshebeletsong e ratwang ke wena ntumelela ke tshware gauta ka letsogo ke ya gutla
9: Hey, o sa o bona nako nyane ranta e sana le maatla monna
10: e nka lebala jwang re ne re fumana melemo e mengata ga o reka ka yone
9: ya wa bona no o tshwere ranta le wena no o ikutlwa go tshwere tšhelete
10: e o sa nagane mathata
9: ma ke re ka ranta o ne o ja o gore monna
10: a bodiscopus
9: empa jalo go boima o fumana ntho o ka e rekang ka ranta
10: ma rip
9: empa fela o na jwale ka ranta o ka kgona go reka kopinyana
10: ya eng
9: ya re coffee monna pakananyana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase go ranta kopi le nngwe
10: hai wena e re wa swaswa
9: tsamanna re coffee yo fa boleng bo boholo neng ka paneng ka theko e ka tlase 1 rand ka kopi lengwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetsweng monwana

0: a ba tlatse ka maatla, a ba fetse la balabalang ke dipelo tsa bona. Ke a leboha.
1: O ne o ka ba monate ga ka kang ha ne re ka fumana melaetsa e tshwanang le ya Mmatseko, mo a kopelang motho e mong le e mong ya ketekang tsatsi la hae la tswalo, e seng motho o late dintho hole kwana o bo re o kopela motho ya neng a keteka ka mantai, eo re ne re etsa nako ya go feta e seng ka jeno. E mong momamedi o kene kwano a re ee, motswako o monate ga re mofe malomo tsatsi le sa tšhabile, tsatsi le sa dumela. Ee, ke taba tse monate ga re seke ra senya ntho tse ntletle batho ba batle. Lona maile ngwa thela tšhaba se setle sa o bewa peo, le tsebe ke le rata jwang. Ga re ka e ganna ka makgethe e tla re beya gantle mo re batlang go fitlhelela teng, nna le wena pele re ya ruana ka jeno nnanong le na le e ratwang ke botlhe. Nnanao ke la gawa ditheoa dikalaneng tshebeletsong e e ratwang.
2: Dumela ntate Mahloko, dumela DJ Sticks, dumela ntate. Ke kope go kopela moradi a tumeng ka mane ka tumelo paraisi fe. Lebitso la hae o thwe ke mang tumeng? Ke re moradi o wa aus tumeng. Moleboeng tumeng ka mona hole hle a bone tse dintsi tse ngata. O etsa dilemo tse dintsi tse ngata ntate. Ke ena ntate tiisetso takete ka mona ka mme a thone ka mapolasing DJ Sticks, ke a leboha Mahloko.
3: Dumela, dumela DJ Sticks. Ke sethati sebatlhe maqetha ka monate Melodin Virginia. O monate motswako, ke fana ka 100%. Ke re aa, o re ja ifisitse ka nnete. Monate o monate motswako, sethati sebatlhe maqetha Melodin Virginia. Tanko.
4: Dumela DJ Sticks. Ntse re o mametse motswako o monate oo. Ka jeko lena o gola dipuo matshasa ka mane ka Ishwane. Le tau tau ka mane ka di-W ba kopelwa ke matshukolo Msia ka mona ka di-U. Tanko.
5: Ela moro moro rena Mahloko. Ah, wa phela ke phetse. Ntate Marka Lenka mona ka eThekwini. Ha ke mane ma bafubedu. Ke tsose bana ba latelang ka mane ka company ya JP Logistics.
6: La DJ Sticks ntse ko jele ka tsebe ka SABC Plus app e le mosebetsi jalo wa mehla. Ke di o morabala o monate motswako DJ Sticks. E nna a monate ga ke yo mefeng ya Moqebelo. Ke mo fa lesome odima lesome. Ga e di ome ke papi re o renyane a botshelela. Tanko.
7: Ee, ntate Mahloko dumela. Ke sipati sehloka mme ka bophelo wa novango. Hula setloro sa ka ka joko e leng bokang setloro. Ke a hula hula bone dilemo tse ding tse ngata ntate Modimo a modise. A modise le ka kelelong. Ba ketilelong hula e se ka o motse hantle. A kgone ho pasa. Ke kgone ho hae sipati setloro. Ka mona ka bophelo hona pele.
8: Dumela ntate Mahloko. Motswako o monate o bua le Khale Molefe ka gore boto kopela ausi wa ka ke Makgantshe Molefe wa hola ke re a hole a bonetse ngata-ngata. Tanko ntate Mahloko.
1: Nna le wena re ntse re le mmogo maqhubung a ikgethang 87.7 o lebateng 106.6 megahertz. E ne e le ka la 13 ha baithuti ba selemo sa 1976 ba ne ba ena le kopano ka kwano ka Soweto bakeng sa ho hlophisetsa mohwanto wa la 16. E ne le ka re sona selemo seno sa 1976 di-13 tsa June wena motho e motle. Selemong sa 1964 mohlomphehi Nelson Rolihlahla Mandela le ba bang ba tshwaruwa ba tsheletseng ba ile ba itlaleya Rivonia, ba ile ba itlaleya mane Robben Island ka lebaka la dinyewe yane ya Rivonia trial wena momamedi e motle. Ba ne ba gakagare Dennis Goldberg eo yena a ileng a kgutlisetswa morao Pretoria Central Prison gore a ka lo hlola teng bakeng sa kahlolo ya hae. Ha ba bang bona ba ile ba hla ba lebiswa Robben Island e ne le ka 1964 ka lona tsatsi lena.

selemo ene le sa sekete magolo a re bo mashume a robedi le metso e tsheletseng ha mo president PW Botha muso wa ghetollo ane a fana ka molao wa hore bohle ba tlola molao ba sa itseng dinthoka tsela e tshwanetseng ka harona ya Afrika Borwa ntleng ya boqulutsi ba ditaba le bohle bao ho belaelwang hore ba ntse ba etsa diketso tsa bohanyapetsi kgahlano le mmuso wa kgethollo ba tshwarwe e ne le ka selemo seo sa 1986 e le ka la 13 kgweding yona ena ya Phupjane.

mani dahapa egepita ine le ka lona letsatsi lena lela le shumile mesume raro kgweding ya Phupjane selemong sa 2005 hane Nuno Gomez mo ahi wa naha ya Afrika Borwa ane a roba rekoto ntlheng ya ho swima ya ho sesa wena motho e motle mme a roba rekoto mane dahapa egepita ine le ka lona letsatsi lena selemong sa 2005 kgweding yonena ya Phupjane. Ke tse ipetsang pele tsa letsatsi lena wena motho e motle re sheba nalane ka hare ho naha ya rona ya Afrika Borwa.

Ere ke phethele ka tsona wena motho e motle mo mamedi wa tshebeletso ya LCD FM se ile ntse etsa la ka letsatsi lona lena dilemong tsa ho feta. Ine le ka selemo sa sekete makgolo a robo mashome a supileng le metso e mehlano ka lona letsatsi lena. Moetapele wa mokgatlo onong o hanetswe ho ba le karolo kapa ho sebetsa ka rona ya Afrika Borwa. Mokgatlo wa PAC moetapele wa ona ka nako eo Mhlombe Robert Sobukwe ke a hlomamiswa jolo ka e mongwe maqetha ka motseng wa Kimberley. O tla hopola hore Mhlomphei Robert Sobukwe mmoho le ba bang ba baetapele ba ile ba thea mokgatlho ona mo mamedi e motle ka selemo sa 1969 ka morao ba tlohe mokgatlhong wa African National Congress.

ine le ka morao ba lokollwe tshankaneng ya Robben Island mo ileng a bewa motseng wa Galeshiwe Kimberley ho uphela teng mo mamedi e motle mo ileng a qala ngola a ithuta botitjere ya ba sibuise o se a tswileng ibile le setho sa kereke se phethaetseng ka lona letsatsi lena lala le shumele metso meraro kgweding ya Phupjane selemong sa 1905 mashumi a supileng le metso e mehlano ya ba o hlomamiswa jwalo ka leqwetha a le hona teng Galeshiwe Kimberley.

ka lebaka la bobale seabo dipolotiking mme Lindiwe Nonceba Sisulu o ile a latlhelwa tšhankaneng mo mamedi e motle mme ne le ka lona letsatsi lena la la 13 kgweding yona ena ya Phupjane selemong sa 1976. Selemong sa 1986 banna ba babedi ba ile ba ahlolelwa lefu ka mora ho ba ba tshese jwalo ntate mmoho le mora wa hae bao ho nong ho belaellwa hore ke bona ba ntseng ba nneha seponesa ditaba tse amanang le boradipolotiki ka nako eo. Banna bana bao ke buang ka bona ba babedi ba ileng ba ahlolelwa lefu ke Solomon Mangopane Mawasha le Alex Mashaba Matsepane ke bona ba ileng ba ahlolelwa lefu ka morago ba ba bolae jwalo Solomon Make mmoho le mora wa hae ka selemo sa 1985 kgweding ya Lwetse. Banna bana ba ile ba bolaya Solomon Make mmoho le mora wa hae ka ho ba tjhesa ka petrolo. Meketso yeno e ile ya bonwa ke mmuso wa kgethollo ka nako eo e le tlatlapo e mpe ka mokgwa o makatsang e hlokang hore kahlolo e be ya lefu. Metsotso 16 pele ho hora ya bohlano re ntse re le mmoho nanao ke la haola ditheo dikalaneng tshebeletsong e ratwang Lesedi FM. Nakwane e fihlile ya hore re mamele manothi ntho tse monate. Wa ha matsie phello nomoro ke a le shumele metsui mine.

setsa marole pele kana le ngwana sehoka ga tshela ngwana sehoka ha na molongwana ke re ka bua le yena ha bui feta o phukule nna ke gathetse tlabantse tshweu le ne emidi le tle le bona ha modimo a thaba a thabela sentle dikgalapa nkidi wa lona basadi ke ofe nkidi wa bitswa wa llelwa ngwana sehoka o letse a mpadisa meloko meloko ya gabo ke e tseba kang ke tseba ya gaeso mogolo le yeso mogolo nkidi o bua bitswa le magwagweng diteng dikgarebe ga reetsa welewelele.

0: anke ke dumedise mo mamedi wa sebeletso letsatsing lena le mahlonoko letsatsing lena le bohloko fata o dumedisa tshebeletsong ena ya matshidiso ke moruti morateisi kete o tswamane motseng wa Zamdela Sasolburg rata ore tshebeletsong ena ya matshidiso re ke re etele buka ya diternoma buka ke ya diternoma kgaolo ke ya mashima mararo a motsomong temana fela ya borobedi mamedi wa tshebeletso buka ke ya diternoma kgaolo ke ya mashima mararo a motsomong temana ke ya borobedi e bua le motho ya shebaneng le sefefo e bua le motho ya shebaneng le lefu ya shebaneng le bokamoso bo sena botsitso e re bebeleng Jehova ka sebele sa hae o tla o etella pele le haebe motswadi ha sa leyo le haebe molekane ha sa leyo le haebe nkgono ha sa leyo Jehova ka sebele sa hae o tla o etella pele o tla ba le wena mme a keke a o tlohela a keke a o lahla setshabe o seke wa tepella setshabe le ha o tshabeya setshabe le ha o tshosa Jehova ka sebele sa hae o tla o etella pele ntho ya o tshosang ko re mme ha sa le siyo ke mang ya tlang etella pele ntate ha sa leyo ke mang ya tlang etella pele ke lena lentswe le halalelang le re Jehova ka sebele sa hae kgetlong lena ha romeletse motho e re o tla o etella pele mme a keke o tlohella keke o lahla o tlamele o bina mina sefela o re lefelle moo ke tsamayang ho lahlea ba bangata mo mamedi wa sebeletso empa nna ya ntsamaisang ke Jesu ke monga tsela ha ba o botsa o re bana bana o tlo ba hodisa jwang ntata bona a le siyo o re Jehova ka sebele sa hae o tla nyetella pele mina thoko a basari nkapese ka matla wena ka sebele nhlola le sebe ka mehla o nketse mohale mo mamedi wa sebeletso ke lena lentswe la matshidiso Jehova ka sebele sa hae o monate hakakang gore ke lahletswe ke ntate empa Jehova ka sebele sa hae ke ena ya nkang tulo ya motswadi wa ka ya lahlile ke ena ya nkang tulo ya molekane wa ka ya lahlile ke ena ya nkang sebaka o re o tla o etella pele mantswe ana a reng o tla o etella pele go bolelang gore bophelo bo ntse bo tlo tswela pele le kamora lefu lena bophelo ba gago bo ntse bo tlo tswela pele gobane o na le moemedi moya o galalelang a keke a o tlwelela a keke a o latlha o a tshepagala le ga nka tsamaya gotlhoo ya morithi wa lefu mo mamedi wa sebelo tshediseya ka mantswe a reng Jehova Jehova ka sebele sa gae o tla nyetelela pele bana bana ba ka ba tla gola Jehova ka sebele sa hae o tla nyetella pele ntlo ena e keke ya jowa Jehova ka sebele sa hae o tla nyetella pele o tla jowa ntlong ena gobane Jehova ka sebele sa hae o tla nyetella pele o lehlohonolo batho ba etellwang pele ke Modimo ga o etellwa pele ke Jehova o tswela pele le ha mathata a qeta o hlaga le halefu le qeta o hlaga ha Modimo a le teng lehlakoreng la rona ke mang ya tla emang kgatlhano le rona tshedisegang Jehova ka sebele sa hae o tla nyetelela pele ka Kresete Morena
1: moruti sekete re a leboga ka molaetsa o re fileng ona mme ke a dumela o fitlhile tsebeng tse utlwangatsa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi mamedire mmoho mo gatlholoko o qetela wa lena le rukenang ho lona lena no la haula ditheo di kalaneng tshebeletsong ya lesedi FM mo re abileng teng ke hore nya botshelela mo re tla arwana teng le wena ke fura lena tshepikusi ya jwalo matsohong a muifo wa le wa ditaba lena no ke la mathumisa le re tlang ho etellwa pele ho lona ke tisetso mokwena ke a dumela ho tla ga be ya hore nya bosupa e tla re hang ka mara ho mono e be re kenana nong la thaba le nna le kgaitsedi ya ka sbongile sonopo o tla re pepa kgaitsedi ya motho fetela hore nya borobong ha re tla be re kenana nong la tse ratwang le DJ Lovers ngwana sesi ke mo tshepela mabaka a tsitsitseng ena o tla re beya hore nyalo shumele metsumedi re kopane jwalo le Veli Mvololo ka nanano le monate la re ka ofela hore nya boraro tsa dipapadi tsholo lo ka o ke o tla nna re tlhabe malotsana motho e motle ka tsentseng dietsa hala sedika dikweng sa dipapadi le fatshe ka bophara se fetwe ke nanano leo ho bane le ya ikgetha horeng ya botshelela re kopana jwalo le mzwake kachela ka lenano le monate la merithito ya Afrika horeng ya borobong re kopana le ngwana ke bua ka DK dikeledi magazine lenano ke le monate nate la party time ke monyaka fela tshebeletsong ya lesedi sefitwe ke manana o ana o bana ikgetha yele ke di bia hantle ka manane ho bana mo ke habileng teng ke lenano la rona la mp olale le mosebetsi mmoho le nna Thabiso Maferika mantsha nomoro ke a le shumile metso mihlano makoti

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: re posta ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la haola X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ingodisetse o vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 0608 8000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.

ke lona he mo mo medimo tla wa tsebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ano a mabedi a o keneng ke o sile ka ona bekeng eno e sa tswa feta mane mo kileng ka re wena o tseba dikarabo tsebile karabo tseno tse ngatangata di agele mona he ho mafereka tj@sabc.co.za fela ntumela hore ke tle ke le feletseng ke bitse bomme ba ka mona ka TY ke ya bo diodi ha ba nkgita pine monate ba re diodi e tla re ha e wela fela ke tla be ke nanabela hlahlelo la bobedi ho ano a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekeng e sa tswa feta diodi.

0: kgale ke le beile nale jwale se bae ke sa ka ntloheleng le nna ke inanathe ke be ke thentetse ke roke e ntle galala alo la kgomo borreletsana ke rile masoba le maratswana alo la etsa mokgato la etsa ntho e ntho ya o boheya otong la motsamai la kgaba la ba latlhaga otong la mosepidi la nnyabuketsa tshetlho la e hata e robakelela tsotlhe ya e ba borotarota tasa bogato tlalo la pepa mosepidi la moetsa morile go jaele mogofe otong la ga e gabenya la pitsa matlho a le gole la gana le rwele ke re kgakgolla ore ite mpolale ke ya le phete ga momamedi yo motle wa tshebeletso ya lesedi lena la bobedi go ano a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekeng eno e sa tswa feta e ba motlhomong tsebetsa go tsona di le tsae borephete ngaka ke tshwela mathefa tsenong yana senya mafimi ke re shedlo gale ke le beile nale jwale se bae ke sa ka ntloheleng le nna ke inanathe ke be ke thentetse ke roke e ntle galala alo la kgomo borreletsana ke rile masoba le maratswana alo la etsa mokgato la etsa ntho e ntho ya o boheya otong la motsamai la kgaba la ba latlhaga otong la mosepidi la nnyabuketsa tshetlho la e hata e robakelela tsotlhe ya e ba borotarota tasa bogato tlalo la pepa mosepidi la moetsa morile go jaele mogofe otong la ga e gabenya la pitsa matlho a le gole la gana le rwele ke re kgakgolla ore ite mpolale leo ke lona ge bomamedi motle wa tshebeletso ya lesedi letlhatlhelo leno la bobedi mme ke ne ke itse wena ga o tseba dikaraba ka bobedi ba ona o tlo tshibile tseno kao fela di agela mona maferika tj@sabc.co.za mme re rekile kolekole karabo tse ileng tsa kena go tswa go wena jalo ka momamedi wa tshebeletso ena ya lesedi ke lekolekole ge rona ebe karabelong tsa gago o ne utlwa rona ebe roki tsena ne di bolela kae nnete naneng lena lampolelele eno ya kenang wa pele kwano ke Tshepo Mphuthi a ngwanna wa esobanna ga e sale nnete a re kete ke mo tsebilele mabitso a kgwedi tsena tsa Sesotho ke tla etsa jalo ge ngwana mme ka mona ka Standard Tony ke ka mona ka provinceng ya Mpumalanga e ka mona ka Standard 10 ka mona ge ka provinceng ya Mpumalanga ke e fumane taba ao Tshepo Mphuthi ke a leboa ngwana mme ke tla e tlhopa ke tla e tlhopa ke tla o tsebilela gana mona ge emailing yona ena kapa mona mo e leng gore le ntse le nthomelela dikarabo teng mapitso masakala a re kgotsotlhe ntate Mafereka o mphile karabo tse pedi a mpa karabo ya pele a boela mpa karabo ya bobedi mapitso masakala ka mona ka zone 11 ka mona ka Sebokeng re ke bone tsiero Champion Dlamini le ena ke yone wa kena ka mona ka Gobetsoana Clarence le ena a mpa karabo tsa ka tse pedi a re ya pele a boela a re ya bobedi ke tsona karabo tse ntseng di kena he a re ke tseo ntate Mafereka ka bobedi ba tsona re ke e tlhophe a ntle komporo ena e tlwele tlola ka tsena nnete e tlwele o tlola ka tsena ga e tlola ka tsena fela o tseba gore ke sia mabitso a mamorao se ka nketsa jalo e se ke ya leka ya ba ya nketsa jalo re ke bone kwano he puseletso moswadiba ke moswadiba puse ka mona ka Universitas ka Bloemfontein le ena mphile karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi ke tseo ntate Mafereka Mokoena Stearman a boele gape ya gutla a re dumela tlhe ntate Mafereka karabo tsa gao ke tsena ya pele ke eo ya bobedi le yona ke eo go tswa go ntata bašanyana ke Mokoena Stearman ya tswang ka mona ka magrepising ka qwaqwa ka mona ka Thabana Tshwana Donane JC ngwana Mofokeng a ra ke tseo saga ka bobedi ba tsona tlhamangaka karabo tsaka ke kgaitsedian taoleng le Madisebo ka Thabana Tshwana ka mane ka Phameng Donane JC ngwana Mofokeng ke ena ya neng a tsebila Matwa Mosolotsane le ena o ile a ke ena ka mona Henuku Mosolotsane ka Ramolotse Filion Scroon le ena mpha karabo tse pedi o mphile karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi re ke bone Mokete Sebela le ena ke yone wa kena re ya pele ke yo ntate Mafrika ya bobedi le yona ke eo wa bodinare Mokete Sebela ka mona ka Machabeng ka mona ka Welkom ka provinceng ya Freistata mokwenegelo ya lezo a re dumela tlhe ntate Mafereka karabo ya pele ke eo ya bobedi le yona ke eo nna ke kwenegelo ntata Lindiwe le Bongane ya leng ka mona ka Bloemsite ka mona ka Mangaung ka Bloemfontein ke ena e neng a mphile karabo tseno tse pedi Diau Molapo a re thegetsa tlhe nonyana e marapo diphakeng ore karabo ya pele ke eo ya bobedi le yona ke eo ya ngotse mona ke Diau Molapo go tswa ka mona ka Makeleketla Witbank ka mane he ka provinceng ya Freistata re ke bone Poshia Polo le ena ke yona keno kwano Poshia ke ya o Sebo ke ausi disebo he a re ntate mafrika ka rabotsa ho kitseo ka bobedi ba tsona ke a lebo ausi disebo ho tla mona he ngwana mokoteli lena o kene re ke bone he mokoteli general d ke ntata thato botlokwa le bontle o ka mona ka nyakalong ka mona ka Allen Richer o mphile ka rabotse pedi a re ya pele le ya bobedi keo thulo wa leeto motaunye motona ya pele le ya bobedi keo ntate mafrika thulo wa leeto motaunye motona ka bodulo ka mona ka Alberton empalapeng ke ka mane ka mphatlalatsane ka tseki ka mane ka qwaqwa motswa hae seruwe le ena ke ona wa kena o re dumela tle ntate saga karabo ya pele keo ya bobedi le ona keo motswa hae seruwe ke ntata re tshepile le teboo ka mona ka supermarket ya diapolong ka mona he ka phutha ditšhaba a re ke a leboa tlhe ntata banana ke a leboa kgaitsedi ya banana ha rialo o bolela go nna shakes ntholeng a boela ke ena a re go tswa go nna he ntate mafrika ka re botsaka ke tseo ya pele ya bobedi le yona le ya bobedi ke tseo ke ka re botsaka ntholeng o tswa ka mona ka leratswana ke ka mona he ka alentoni puseletso tanki le ena ke ena wa kena puseletso tanki ka mana ka matsikeng ka qwaqwa le ena mphaka rabotse pedi a re ntate mafrika ya pele keo ya bobedi le yona keo a re ke utlwile antle a re ke utlwile gantle nnete a re ke a leboa tlhe ntate mafrika puseletso tanki le wena ke a leboa tiisetso mosesi le wena ngwana mme ke a bona gore o entse karabelo ka bobedi ya pele le ya bobedi ke tsena he mphile karabo tsa gago ke ntata bashanyana ke ntata banana tshwarelo ao banna ke ntata banana ntshwarelo ngwana mme ntata banana ke ntata tlalane le riabetswe ke ntata tlalane he le riabetswe ntate tiisetso mosesi o ka mona ka Vanderbijl Park ka mona he ka lekwa ka provinceng ya Gauteng kgotso ramohumane o dumela tlhe motlhwa thupa le ena mphaka rabotse pedi re ya pele le ya bobedi ke tseo kgotso ramohumane o ka lesotho ka mane ka ty choti maruping le ena ke yona wa kena choti maruping o mphile ka rabotse pedi re ya pele keo ntate mafrika ya bobedi le yona keo a re ke a leboa bane nna nnete se ke hodile ntate mogolo wa thaka ke anti le basetsana o ka mona ka mama habane ka mona ka fil yon scron mosimanga sello le ena ke yona o kene ka face 7 ka mona ka botlhokong betlehem le ena mphaka rabotse pedi a re ya pele keo ntate mafrika ya bobedi le yona keo daniel mkhwanazi o re dumela tlhe ntate mafrika wena monna motho ya moferefere daniel mkhwanazi o ka mona ka maukeng ka mona ka cron start ke ntata mamello botlhokwa moholy junior o mphile karabotse pedi a re ya pele le ya bobedi le yona keo ke moferefere daniel mkhwanazi ya ke moferefere daniel mkhwanazi lindela mafaso le ena ke yona ga e kwa kena kwano lindela a mpha karabotse pedi re ya pele le ya bobedi ke tseo ntate mafrika monna we songwolola a le nomoro nyantlo ya tharo tshelela noto ka mona ka phoko ka katleong ka mona ka gauteng gana mona jamiston ke tsona karabo tsa gae mapasaka sebabole le ena ke yona kene a re kgotso ntate mafrika karabo tsa o kitseo ya pele le ya bobedi mongodi wa tsotlhe ke mapasaka sebabole ya leng ka bonane ka mona ka Vanderbijl Park k zamlangeni o kena a le ka mona ka North Hook re ya pele ke yo ntate mafrika ya bobedi le yona keo k zamlangeni ka North Hook ka mona ka Bloemfontein o ne a etsa karabelo tsietsi magalanyane wa hae sokwana he thaba ronto thaba e nang le tshepe a re ke a leboa tlhe ntate mafrika a mpha karabo tse pedi re ya pele le ya bobedi ke tseo go tswa go ntata pulane le dimakatso tsietsi magalanyane ka segotlong ga e soka thabana tshwana ke karabo tsa etsekeneng re ke bone thane thekiso le ena a mpha tse pedi o ka mona ka phomolong yena man a re ke tseo tlhe mora mafrika karabo tsaka ka bobedi ke tsona karabo tse ntseng di kena banna ke le ka tlhalosa ka retlhe batla go tlaila batla go ntlaila komporo ena ga e ntseng ka mabitswana jwale ya gela kwana ke yane jwale yanka e a beya mo yona e batlang teng e a beya mo boyona e batlang teng tlhononong yokong ke le buile ngwana mme o ka mona ka nomorong ya ntlo ya pedi robedi tlhano robong strateng sa lediga ka mona ka gotsong ga o filetoropo ya Boetaville lydia leo le ena o ile ke ena ngwana leo ka mona he ka face 2 ka Bloemfontein johannes majola o ke ene ka mane ka qwaqwa ka thibelela ga morena sekonyela le ena mpha karabo tse pedi Elizabeth Meti ke a bona ngwana mme go le wena o ile wa gela ke a bona gore le wena he o ile wa gela Johannes Meti jalo ka ke bontsha ke re dingata ntate o le ke tlalele ke re sweswae le ena o ile a gela he a re ketse o tlhe morama Afrika a ko tadime mono ntate tlhophe mokwena ke a leboa pholo magwasha dile tsa ke ena motswa ya seruwe ke ile ka bolela makafane Paul Ntidi ke le buile bana beso mapaseka sebabole a boela gape a gela Johannes Majola ke yena o boela a gela a gela tse mmalo gape le tlhononong yo kongwe a re ya entate Afrika ke utlwile antle gore go ke sa bekeng ena nnete bekeng e sa tswa feta o ne a bolela ka ke ka hona a itsang karabo tsena di tla di lengatanya na jwalo mapaseka ke mapitso masakala ka zone 11 ke ya lebo wa tello tinda lwene ke le buile tello tinda monna we se ho ke ne ka botshabelo ka mona ka e section ampa ka robotsa hetse pedi a re kitse ho hle marama fereka dingata ma medical robotsa ke neng dingata o tsi ba ke ntse ke tshojena ke ntse ke bua ke ntse ke dile kolekola ke ntse ke dile kolekola ka mogodi ke neng di lengata ka teng he mme ka mehlala matsatsi ke ne ke re ke ya lebo wa ho ba di ya le moya dingata tseo ona ka kgetha hore o tlo di mamele empa ka o kgetha tshebeletso ya lesedi tse bare o mohlodi o entse ntho e kgolo haholo hore o tlo be momamedi wa tshebeletso ena ya lesedi Thabo Coco ka moo ka pheleng daba ke ya leboa ke ya leboa he ka moo ka pheleng daba ke ya leboa the bad boy ke ya bona bana beso le akgetse nnete le akgetse Mokete Sebela Machabeng welcome ke lebuile ke lebuile ke ne ke re ke mabitswana ke bone eo mohlomong ke sa kang ka bitsa la hi ho hang ba bantšhe nnete ke bile ke ba phethile mona go latela ka mokgoo ba ileng ba nthomelela dikarabo ka teng fela mamedi wa tshebeletso lesedi nnete ya sala ke ya leboa ka gore ebe o ntse o romelela dikarabo beke e nngwe le e nngwe ke ka gona e le rona ge ntseng re ba kwano moyeng ya tseba gore ke ka lebaka la gago ke ka gona ke rolang kuane na ka ke e hata ka maoto bakeng sa go bontsha tlhompho eno ya gore ka go kgetha tshebeletso ya lesedi o tseba gore o ntse ntho e kgolo golo ebile ka kotloloo ka go kgetha lenaneo lena la mpolelele e re ke di gutlele mone he mamedi tsena tsa olokelwa mabitso re tla boela pere di bona he nakong e tlang empa karabo tse pedi tsa matlhatlhelo ano a mabedi ao ke neng ke usile ka ona bekenyane e sa tswa feta ya pele ke mokebe e teng phoofolo mona he gotho ke mokebe e ba etse bantle basotho ya bobedi ke seeta ba re seeta sa gale a se latlwe se tla thusa sena se setšha kapa se roke sena se setšha ga se setšha se se sena le mathata ya pele ke mokebe ya bobedi ke seeta ke karabo tse pedi ya mamedi tsa matlhatlhelo ano a mabedi ao ke neng ke go phethela ona e le a mabedi ao ke neng ke usile ka ona benyenyane e sa tswa feta e re ke feteo tseno ka o fela ga ke fete fela fela ntumela gore ke kolobisentane ke nwe metsi tla re ganka mora gore ke kolobisentane ke usie ka matlhatlhelo a mabedi a matšha bakeng sa bekena e nwa metsi banna ya sekama ke tla boela pe ke go
1: Malelisedi FM le o tlisetsang dikeletso mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le le teng ke molelo
0: o ntse o mametse tshebeletso ya lesedi le nenao ke le monate ke lampolelele ke phala tshebeletso ya lesedi ha e le mafelo a beke tjena he mmamedi ha e le ebelo le tla wena metsotsong e leshome le metso mehlano ka moragora ya botlhano re tla re shebile gana mona goreng eo re tlang re shebile yona e leng gora ya botshelela ao sa dithagoile banna papadi tsa mogope wa lefatshe ke semphete ko fete re shebile ka mane ka Canada Mexico le ka mane ka USA gore go ntse o etselang sa dithagoile papadi tsa mogope ona wa lefatshe jalo tla nne o dule o mametse tshebeletso wa lesedi o shebeletse kalanane tsa rona tsa kwano SABC bakeng sa gore o nne o fumanetsa moraorao tse ntseng di etsala dipapading tseno tsa mogope wa lefatshe e re keng ke ya mabedi matlhatlhelo a o ke usiang ka ona bakeng sa bekena banna e tshwela matefatshe nonyana senyamafim ke re pšhate ke ya go ke re pšhia dilo maoba legodimo le ne le hlwentse labe le sibathetse ebile le kwatile moya e le ona wa mmakgepheretseng e le o tlabang o kenelelang masapong batho ra e bona ntaramane e tla ra ikwalela ka matlong ra beseletsang gana re ya e ba yona ya madimo a bao golo borrakotswana dibeso ka ganyane tsa nna tsa qhepa ka meso legodimo la tlhoka magau kile le tlwela ya ditlwebelele batho ra tsielana beso di fedile jalo ke ao matlhasedi a hunyeletsa batho ra thaba ga re bona talana ba legodimo jalo ka botlhwa ga borwalela le sa sele ke re kgatholla ore eke e re kete ke le phete he momamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi le eno he la pele go ana a mabedi a o kusiang ka ona e ba motlhomong tsebe tsao tsona di le tsae bolo pheteng aka ke tshwela mathefatshe nongyana senyamafemi ke re shat ke ya go ke re shat dilo maoba legodimo le ne le hlwentse labe le sibathetse ebile le kwatile moya e le ona wa mmakgepheretseng e le o tlabang o kenelelang masapong batho ra e bona ntaramane e tla ra ikwalela ka matlong ra beseletsang gana re ya e ba yona ya madimo a bao golo borrakotswana dibeso ka ganyane tsa nna tsa qhepa kamiso le hodimo la hloka mahau kile le tlwela ya dikwebelele batho ratiela na beso di fedile jwalo ke ya o mahlasedi a kunyeletsa batho rathaba ha re bona talana ba le hodimo jwalo ka bohlwa ha borwalla le sasile ke re kha hula hore iki onela le bokile ona he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ke la pele thabiso ke la pele lena ke la pele ho ama bedi a o kusiyang ka ona bakeng sa bekela ke itse wona tsa dikarabo romela karabo tseno tse ngatangata di yagele mona mo Afrika tj@sabc.co.za fela ntumela gore ke le feletse nke ke bitse sefako sa menwaneng sefako sa menwaneng e tlile nnete ba re ke ikamohetse ka maemo a bophelo baka ka boemo ba tsohle tse ntseng di nketsahalla sefako sa menwaneng bitso la pina ke ikamohetse.
2: E ka ba ke nyeo ya CCMA ho thata le makheniki ho blacklistwa lebitso ka phoso ka botlalo ntle le kgang. Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

bomme ba ka mona ka tiwae ba ne ba radio di kipine monati e o kineng kinkile e o ibileng kineng ke feletsa hlahlelo lane la pele ho ano a mabedi a o kineng ke usile ka ona begenyane e sa tswa feta re kinkile lena la bobedi le teng ke tsela mathefatse nano nyana senya mafim ke ri shit ke khu

re feta he mo medie motle wa tshebeletso le sedipineng e monate ono ngwe mametse sa fako sa minoneng e ki ka moetse ke pina e o kineng ke nkile e o kineng ke feletsa hlahlelo lane la pele ho ana a mabedi a o kusi yang ka ona ba keng sa bekena ere ke nke le nala bobedi le teng ke tle ke tshwere mathefatse nonyana senya mafim ke re yahoo ke re shedulo nkadimeng ditsebe le mamele ha ke roka ibile ke thentetsa ho ba ha ke eme ha ke sana borapelo ntumelleng ke bue ka meka ke bue ka mehlolo ya tlatla matsholo a bopa ramatla a bopa hwa titi a efa mekgabo a efa ntho tsohle a utsa ka diatla a e gabisa ka menwana ya re etelong a resa menwana koroni ke re koroni e kgolo matlapana matlapana se rata kwa efa moloko ka jeno matlapana ke ya mmala a mmala e metso e mefubedu le e perese o dikgoba a matsho a nyonya o ba a ntsha ditshila a etelela ka inyatsa dinti a ke re kgaqhola o re iki olale leo he mmamedi motle wa tshebeletso ya lesedi ke letlhatlhelo la bobedi ho ana a mabedi a o kosiang ka ona bakeng sa beke ena he mme e re ke tle ke le phethe e ba motlhomong o ile a utlwela gong le dikonyana lena he tlhatlhelo la bobedi ho ana a mabedi a matšha a o kosiang ka ona bakeng sa beke na go lenana beleng aka ke baela ke tshwela mathefa tsenong yana senya mafin ke re shet ke re shedilo nkadimeng ditsebe le mamele ha ke roka ibile ke thentetsa ho ba ha ke eme ha ke sana borapelo ntumelleng ke bue ka meka ke bue ka mehlolo ya tlatla matsholo a bopa ramatla a bopa hwa titi a efa mekgabo a efa ntho tsohle a utsa ka diatla a e gabisa ka menwana ya re etelong a resa menwana koroni ke re koroni e kgolo matlapana matlapana se rata kwa efa moloko ka jeno matlapana ke ya mmala a mmala e metso e mefubedu le e perese o dikgoba a matsho a nyonya o ba a ntsha ditshila a etelela ka inyatsa dinti a ke re kgaqhola o re iki olale leo ke lona he momomedi motla wa tshebeletso ya lesedi lehlahlelo leno la bobedi ho ana a mabedi a o kosiang ka ona bakeng sa beke ena ke itse wena o tseba dikarabo romelela karabo tseno tse ngatangata di agele mona maferika tj @sabc.co.za o ga morero wa se o tlatsa boleke e tswe mojapele o ntse a tshwana le mojamorao hangata mofatasediba ha senwe e tswe molemi ha se ena ya tango kotula mono o tla natefelwa ke manane otlhe a tshebeletso ena ya lesedi mme ka o tsho jalo rusia ka pine monate bakeng sa mafelo na beke ke lata phoka ha re maleta thojane ke pine monate eo ko o siang ka yona bakeng sa beke ena bobedi ya kgwedi ena ya phupjane.

Tabiso ha re lebohe haholo re boela phe re lebohe ho matsoa mahloko re dumeditse momamedi ho lena la mathumisa mafelong ana beke me tsirinza ditaba he tsira tla ofa tsona ka ha re o tsirinze o re o tshwaretse tsona ditho tsa lelapa la ngaka le moitseki wa tikoloho Silas Modiri Molema ya neng a tsejwa ka lebitso la theneketso la ngaka di hlahisitse ngongoreho ya tsona mabapi le hore masepala wa Streke wa North West o reeletsweng ka lebitso la hae ha o sa bontsha hlompho ya molao wa motheo. E na mamedi ke nngwe ya dintlha tse re tla fa yona ka jeno ka re o tseding ho lena la mathumisa. Fela pele re kena o tsena tsohle ka botebo ha re ballwe ditaba tsa pele tsa letsatsi ke tsa hora ya botshelela re di ballwa ke Kenny Modupi.

0: Mamedi di tlo tsena tsa ditaba tsa dipapadi he re re gakule he ka ditaba tsa mana jole le papadi ya bola ya maoto bikinyi na mamedi na konyo bafana ba ne ba bapala jolo he le Mexico papadi ya bona ya pele mohopeng ona lefatshe le yona e bulang dipapadi tsena tsa mopa lefatshe re ne re etse sekolo mona Bloemfontein se bitswa ka hore ke St Andrews sekolo seo mamedi se na le lenaneo la bola ya maoto bakeng la barutwana sekolong seo mme ba ne ba meme jolo he mo captain wa mehleng hlopeng sa Afrika Borwa ba ileng a hapa jwale mohope wa 1996 ke bua ka mohope wa Africa Cup of Nations ba o hapa balokwano lapeng mme mokaptini ene ne le Neil Tovey ka nako eo mme ba ne ba momemme hore ebe karolo ya tsatsi le ene le o keteka lenaneo lena la bona le hore ba tlise tshehetso ka gare go lenaneo lena la papadi ya bola maoto ka gare sekolo mme le karolo he ya dipapadi tseno tsa mapa lefatshe re itse re meme he ke ena a eteletseng pele mamedi ntate Elliot Motseki o etiletse pele lenaneo lena he la papadi ena ya bolo ya maoto ka gare go St Andrews re buisane le ena ntate Motseki ha re leboge gagolo ka nako ya go tle re o amogele tshebeletsong e na le sedi go seng gona
1: ntate tisetso go tswe le kae
0: re buile lo tlhenda de motseki mamedi he jole ka re bua ka tsona tsena tse ya mana le dipapadi tsa mapa lefatshe re pele he re tswela pele ka puisana rona he re fete ka monaganyana
2: phatlalatso ena o itlisetswa ke McDonald's motshehetsi ya motlotlo wa dipapadi tsa mapa lefatshe tsa FIFA.
0: Tare motseki re ne re le sekolo mono he tsatsi lane la maoba mona na mo bafana ba ileng ba mmamolwa mme le ne le memme jwalo he ntate Neil Tovey fela ke lakatsa go bua ka lenaneo la lona la sekolo la papadi ya bolo ya maoto ka gare go St Andrews re a tseba gore ekolotse ka bo St Andrews le tse dintse ngata tse na le mabitso ana bo St boholo mono ke mo teng papadi ya rugby tle e leng kgolo fela le nkile qeto ya gore papadi ya bola maoto jwale ka Afrika Borwa e fetoa ebile e fetoile e lokela gore be karolo la sekolo ke nako e kae le na le lenaneo lena la papadi ya bola maoto ka gare go St Andrews
1: ga ke leboe gape ntate tisetso ka monyetla ona ga ore ga mmamolwa maobanyana mola kukwa ongoba pelo
0: atsobaneaa
1: motlhapnela no se kera di dilemo tse ka bang tse nne go tloga 2021 ha mosuwetlho wa rona re goleng rane a fitlha tswa sekolong sela sa Wynberg Cape Town ke a re kopanya maboko re introducea kapa re tlisa yona papadi ena ya bolo bane ke papadi e kgolo agolo lefatsheng and-e ga o thola go sheba kolo tsa rona mona Bloemfontein di bapala bolo kao fela so e ne le monyetla e le goreng retse go nke gore re fe bana ba rona monyetla le dikolo tsona tsena tse re potapotileng le tsona re ikamaganye le tsona gore re se ka salela morago
0: tshebetso ke e jwang go fitlhela jwale ntate Motseki na o na le tshehetso e le e fumanang go tswa batswadi setšhaba sa mangaung ka bo Bloemfontein
1: no tshehetso ke kgolo agolo ntate tisetso re na le lemo tse nne fela re kadile empa ga o katla mona kapa wa botsa ona Bloemfontein mona ka sekolo sa St Andrews le bolo ke nana re tsebala gotlhe go ka ya bo phase two kwana wa ya bo lemo kwana o ka utlwa gore St Andrews e tsebala golo ka bolo tshetso e ngata go tswa go batswadi tshetso e ngata go tswa go basebetsi mmogo tshetso e ngata go tswa go dikolo tse e leng re bapala le tsona ke bua ka dikolo go tswa nka relegationeng ke bua ka dikolo tsa toropong so tshetso yona ka nnete e ngata re na le

0: Mamedi ha re tswele pele ka ditaba mo teng jolo ka kgwedi ena e hlwailwe e le e mabapi le ditaba tsa batjha ho latela boitseko ba batjha selemong sa 1976 empa o bonahala batjha ho phatlalla le naha ba ntse ba ena le diphephetso tse ngata tse kenyeletsang kgaello ya mesebetsi, ntshetsopele ekasitana le ho fetuwa makgoba a dithethefatsi. Ditoropo tse nyenyane le tse neng di tingwe menyetla ka nako e fetileng di bonahala di na le mathata a mangata ho feta. Nakong eo ramotse e motjha wa masepala wa lehae wa Maqhaka a neng a thakgola letsholo la matsatsi a 100 a phano ya ditshebeletso o ile a kopana le batjha ba sebakeng sa Rammolotsi Phil Jules Kluwan ba ileng ba hlalosa ka diphephetso tseo ba tobane le tsona. Re buisana ha jwale he le yena Ramotse e leng ntate Ramasimong Tau. Ntate Tau, ha re lebohe haholo ka nako ao tle re o amohele tshebeletsong ena le sedi ho mathumisa hoseng hona.
1: Ere ke lebohe metapele, ke dumedise baahi bohle ba mamedi bohle ba Lesedi FM, baahi ba Maqhaka le ba Freistata ka kakaretso. Ke a leboha ntate Tau.
0: O ile wa e ba le dipuisano le batjha mane Rammolotsi, dintlha tse ka sehlohong tseo ba tletlebang ka tsona e be ke dife?
1: Ere ke ananele gore letsholo lena la rona la 100 days le le gore qadile mane Rammolotsi a ne re le thakgola metapele, ke mo e le goreng re buisane le mafapha di-stakeholder tse ngata tse e le goreng di teng ka gare o motse ebile di bapala ka rolo. Mara haholoholo itse a re tla o tlhakoreng lena la batjha mo e le goreng re a tseba gore diphepetso di ngata tse ba shebane le tsona le tse e le goreng di emise maphelo a bona. O ne utlwa haholo gore mathata a mangata ka gare o batjha, and boholo ba bona ba ne ba lla ka mesebetsi, ba lla ka dikgwebo, ba lla le ka go ntshetso pele ya maphelo a bona e batla e kgutlela morago. Empa ke eng tse e le goreng rona re le ka o di etsa, mara ka tsotlhe tse re nang le tsona tse bang di haufinyana ga o shebisisa, re ile ra buisana le bona ra bontshana gore menyetla e mengata e teng ka gare o Rammolotsi, empa fela tsela e e sebediswang le gore na e tshwanelwa jwang gore ba fitlhelele ke bona bothata bo e leng teng. Mo e le goreng re lagang ka qeto gore la ga buisana le tsona dikgwebo tsena tse bang le diteng tse ka tšhentšhang maphelo a bona gore a ke lebeng le botho le bona le go sheba ka e le gore letlhakorene la batjha gore na re ntshetsa maphelo a bona pele jwang. Mara re buisane le bona ra bontshane, mo e le goreng itse a re qeta ga gotlhela go bona e le batjha ka ofela, ra ba mema bokakgweba ba batjha bo mme le bo ntate, ga mema batjha ka kakaretso ka gare o Rammolotsi. O ne o batla go bona gore ga re se re butse monyetla o ne wa buisana pakeng tsa gona le bona o bona lona le moriang teng, ke se re se bone mara go a bonagala gore gantlentle go ne o se o na le mathata gore ne se re batla re le gole le setšhaba, empa ka go re o entseng mona re lekile o batla re ba atamela metapele.
0: Motlhomo motho ka ipotsapotso gore bothata bona bo kapa mathata a nao batšha ba buang ka ona go lona, ke kgetlho la pele qala go kopana le ona ka ga ba bua le lona kapa le ne ntse le tseba nako e fetileng gore ba na le mathata a jwalo, mme pele le buisana le bona le ne le etsang gore le arabe mathata ao batjha ba na le ona ka nako eo ntle le gore ba bue ka ona ga jwale?
1: Nka se batle gore ke maqala re bua le bona ka ona, tlabe ke bua maaka setšhabeng, mara re ka tsela e re neng re di etsa ka yona le tsela e neng re batla re tla ka teng go bona, ke nana ke yone ne batla e batla le sisitheo le gore ba batle ba re doubt-a gore na a na re ikemiseditse ga kae go sebetsa mmogo le bona. Mara re nkile qeto ya gore nako e kgolo le e nyanyana re tla nne re consulta go bona bane ga o shebisisa gantle ka molao nte re tlamehile go dula nako e kgolo e nyane kgotlhela setšhabeng. Mara diphepetso tse bang di di teng ke tsona tse e le goreng di etsa gore qetelelo o bone go se batla go bane le boemo bo bo e le goreng ka re dipuisana di sa ba teng. So re nkile qeto ya gore ga o tlo ba bonolo, mara re tlamehile go kgotlhele setšhabeng le go bona batjha nako e kgolo e nyane re bue le bona. Jalo ka go sheba go tloga ka mosane ka manta haholoholo jwang ka la bobedi mo e le goreng re thakgola tse ding tsa di-activity tse e le goreng di involve maphelo a bona. When it comes to sport, art and culture, di-activity tse batlang di ikentse maphelo a bona le go bontsha gore re ba nkelela tlhong, re di line pile ebile re entse bonnete ba gore mo e bang re tlameya re thusetse re tla thusetsa bane ka labobedi tlabe ke le gona gape Rammolotsi ke bile ke le maokeng go na le mo di-activity tsa bona di tswelang pele, tlabe ke tlo qetelela ona mona lapeng mme e le goreng ke matlwantlo a mona. Mara tlo etsa bonnete ba gore re ikamanya le tsona ka ofela ga tsona.
0: O sa tswa ehe go keteka jalo matsatsi a lekgolo o le kantorong ena ya o ba Rammotse ka gare go mmasepala. E nngwe ya dintlha tse ka tlhogong ke taba ena ya kgaelo ya mesebetsi. Ke dumela ke nngwe ya ntlha tse ka tlhogong go wena go tswela pele ka mosebetsi be karolo ya go arabela mathateng a nao batjha ba tobaneng le
1: ona. Ee, re ke dumela gape metapele wa ka tse e le goreng re shebane le tsona ga jwale ko mema boragwebo le bona boragwebo potlana be e le gore re na le bona le go bona ba bagolo be e le goreng ga o ntse o sheba letsholo le la rona ntse re kopana le bona jwalo ya ka megatlhelo re kopane le bana ba mmala o mosweu ra kopana le bana ba borona ba banyenyana ra kopana le bana ba batho ba batsho ba batlang se ba batla ba ikemele re buisane le bona ebile re bontshane gore o botlhokwa go sebetse mmogo gore re etse bonnete ba gore le moruo wa rona wa masepala wa rona o sebeletse batho ba borona kakaretso ba ga o monate otle batho ba tlo sebetsa ka gare motse wa bona motlhomo bo fumana gore ga ba tlameya go kgutlhetsa morago mmusong wa o ba entseng ba be gantle ba batla ba ba le sisitheo jale re buisane ka bontshana gore o botlhokwa gore re kwale sebaka se tshwana le seo re etse bonnete ba gore kao fela tsena tse e le gore di molemong wa baai ba mokgaka di gutlela go bona gape le go ba tswela molemo.
0: Nare tau re lebuile ga go lotlheka nako a o seng o na le mona o buile le rona le ka moso.
1: Ke a leboa ntate wa ka.
0: Re lebuile mamedino he ke Ramotse ntate Ramasimong Tau re ya mabenkele a re gutla re tswela pele ka ditaba.
2: E bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba. Botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo. Sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
4: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800-118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060-88-0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlisetswa ke IEC.
0: Mamedi re boela re o amoela he go lena Lamathumisa moqebelong ona sheba nako ya gao metsotso ke yane habile otla e robedi re ya re lebile hora ya bosupa. Re tswela pele ka ditaba tse reng dipatlisiso kapa diphuputso tse ntšha tse ntsweng ke yunibesithi ya Kapa di senotse maemo a tshwenyang a tshebediso ya jwala kapa tahi hara banana le basadi ba ba sa leng batšha dilemong kwano Afrika Borwa. Mme diphuputso tsena he di fumane gore ho e ka bang morwetsana a le mong ho ba bararo o nwa jwala, mme bongata ba bona bo kena mokgweng wa ho nwa jwala ka tsela e kotsi kapa bongata bo kapa ka tsela e batlang e feta tekano, mme sena se ba beya maemong a kotsi mo ba ka iphumanang pheletsong ba tshwaetswa ke mafu a fapaneng ho etsa mohlala HIV. Mme ho re thusa mamedi ho utlwisa he ka botlalo mabaka a kelello a susumetsa mokgwa ona le ditlamorao tabeng ena re buisana jalo he le ntate Thabo Monyatsi ke setsebi tabeng tsena tse yamana jalo he le tsela eo re bona dintho ka teng re naganang ka teng le ka mokgwa o re atumelang ditaba ka teng ho bua le rona ka taba ena. Ntate Monyatsi, ha re leboe haholo hle ka nako wa ha re o amohele tshebeletsong ena lesedi ho Mathumisa o seng hona.
5: Ntate Mokoena, ke boela ngwana mme ke lakatsa le gore ke dumedise le mamamedi bao ba le CPFM.
0: Taba ena tlile e tlile batla e le bohlokonyana taba gore go na le palo e kgolo ya barwetsana mo ba nwang jwala ka bongata e be e le gore go ya ka wena ga o e sheba sena se susumetswa ke eng ga olo a re shebile tsele o re phelang ka yona re le setšhaba.
5: DJ tsongwana mme o tla fumana go bona re dintho tseng atangata tse kopakopaneng tse etsang gore bana ba banana ba ikhumane ba sebedisa kai haholo. O tla fumana e le gore basadi ba bangata ba banyenyana dilemong ba tlasa kgatello ya gore bofuma le tlala bongata ba bona ga bo sebetse. Mohlomong bana ba kenang diyunibesithi jalo ka diputso tsena tsentsweng University of Cape Town ba ikhumana ba le ka tlasa kgatello ya dithuto tsa bona. Malapeng a banana bana ba banyenyana dilemong go na le dintwa tsa malapa, mme ba ikhumana ba le exposed ba kgatlhanetswa ke violence kapa dintwa tsena tse tsalang. Jale ba sebedisa notahi e le tsela ya bona ya go cope, the coping mechanism, mme ena tsela ena ya gore ba kgone gore ba laole maikutlo ana bona ke yona tsela eo ba nagana go mohlomong e fokotsa kgatelelo ena ya maikutlo. Bongata ba bana ba banana haholo mohlomong haholo fumane batswadi bakeng tse e leng gore di qeteletse di ba etsa gore ba be le go se ithate kapa go se itlhetse low self esteem, mme o tla fumana gore banana ba bangata ba na le ga ba le dilemong tseno tsa go gola tsa adolescence ke period e re e bitsang identity information mo ba ipatlang bona. Jale basadi ba bangata ba banyang dilemong ba sukodiswa haholo ke nthone ya go se itlhetse, mme ba sebedisa notahi gore ba fumane ntho re bitsang social acceptance gore ba rate ba tshepiwe ke metswalle ya bona, gobane jale bona ka go bona ga ba ithate ga ba itlhetse. O tlo fumana gore banana ba bangata ba banyang dilemong ba ile ba exposed go ntho tse tsona le ditlhekefetso, mohlomong ba gotse ba sa ratiwe ba sa tlhokomelwa selo ka kile ka tlhaloswa dintwa tse amanang le bomong ba batho ka gare go metse ya rona go na le dintwa gagolo violence, community violence. Jale dintho tsena di etsa o fumane motho e mong le mong le mong o tlo batla tsela ya gore a escape a baleele kgatelelo ena ya e bonang e tlisiwang ke trauma ena ya e experience-ang. Jale o tlo fumana gangata dintho tse jalo go na le tse dingwe tse re ka di bitsang di-social factors, o fumana ba tlasa kgatelelo ya metswalle ya bona. Go sebedisa tai haholo ke ntho e o fumana gore makeišeneng a mangata kapa dibakeng tse re phelang go tsona it's a normalized thing, batho ba se ba e bona e le ntho e lokileng e normal. Haholoholo makeišeneng ona o tla fumana gore notahi e sebediswa e le ntho kapa e bona e le ntho e kareng ke ya boithabiso fela. Jale ke fumana banana ba bangata ba e sebedisa ka tsela e jalo. Bongata ba bona bana ba banana haholo ba seng ba sa keng dikolo ba na le ba bitsang di-school drop out. Dipatiso di bontshitse gore banana ba sa keng dikolo ba dutseng magaeng go nna le bogona ba gore bongata ba bona bo ka iphumana bo kene nthong ene re bitsang bunching drinking kapa hazardous drinking, mo ba nwang fela ba sena letho le ba le naganang gobane ga gona letho le go sane motho a le naganang le botlhokwa lakanang a dieng, mme sena se etsa go qetelelong ba iphumane ba le exposed to risky behaviors. O tla fumana gore motlhomong ba keteletse ba kene dithobalanong tse sa bolokegang. O tla fumana gore motlhomong ba ba vulnerable e ba mahlatsipa a bontate ba tla ba tlhekefetsa gobane motlhomong ba ba reketse bojalwa dintho tse jalo. Jale tsena kaofela ke dintho tse re di bitsang di-psychological and social factors tse etsang gore bana ba banana ba iphumane ba kene nontaing e kana-kana.
0: Tere Menyatsi, ke ne ke batla go tla tabeng o buileng ka yona pejana mo e tlisang taba ya gorena ebe boikarabelo ba batswadi ke bofe tabeng ya go tlisa boitshepo go bana ba bona. Ke shebile bontate gagolo karolo e ba e bapalang go baradi ba bona. Ke eng seo bontate ba lokelang go se etsa ka ba batswadi o tsa bonnete ba gore bana ba bona ba ba le boitshepo, gobane ka pheletsong tsena tsotlhe di lokela go gutlela go bona gore o le ntate ga o ya ka wa ba le karolo o e bapetseng go moradi wa gago, ke ka gona iphumanang a tlhoka boitshepo ana jwala. Ke eng seo re lokelang go se etsa re le bontate o thusa baradi ba rona o ba le boitshepo bo ba seke ba pheletsong ba iphumane ba etsa diketso tsena tsa gona jwala go feta teka?
5: Ntate Mokoena, ntho e tlamehang re utlwisise re le batswadi haholo ke gore bana ba rona ba tlasa kgatello, go na le diphephetso tse ngata tse ba tobaneng le tsona. Jalo ka re ile ra tlhalosa phephetso tsa go se kene sekolo, phephetso tsa go se sebetse, tlala le bofuma ka gare go malapa. Jalo tso fumana bana ba bangata ba keteletse ba na le ntshwane ya gore ba tswele ka ntle ba lo batla tsela ya bophelo. Go tswela ka ntle go lo batla tsela ya bophelo, mohlomong ka tsela go fumane ba ba le nthwene e re bitsang di-blesser, e etsa gore mohlomong o fumane ba keteletse ba le vulnerable e le mahlatsipa a dintho tse ngata-ngata tse ka etsagalang ka baka la gobane ba mohaung ba tsietsing ya ntate eno ya tlameleng a mo hlokomele a hlokomele mohlomong le lelapa la bona. Ntho e bontate ba tlamehang ba etse ga re atametseng bana ba bona ba banana gaufinyana gagolo le rona, gobane jale ga o sa santse kagolo ya bontate bophelong ba ngwanena go na le ntate ka ntle ka mane ya tlang ka kagolo ya bophelo ba gae ga re peele go gatelela bana ka taba ya gore mosomong ga ba sebetse mosomong ba tloetse dikolo mosomong o entse ngwana o dutse gae ga re se ka sebedisang seno e le tsela ya go ba goba gobane go bogoba go go tlo batla go abe le tsela ya gore a thole a coping mechanism ya gore a fumane gona o tswa jang kgatele le mena o le ntate wa gae o le mme wa gae o le motswadi wa o mmeileng ka tlase yone jalo o tlo tlameya gore a tswele ka ntle mane gobane o mojetitso ga a sebetse ga a na le tlhole a le etsang o dutse nenka etsa bana jalo tsela ya gore a tla kgone go iphedisa e tlo etsa gore a tsamaye ka ntle jalo re fumana bana ba rona re ba exposer to this vulnerability mo e bang mahlatsipa a dintho tse tshwanang le bo di-blesser le tlo tseteletse di ba kentse tsietsing maphelo a bona a le kgathatse gobane jale ba ba expose le go mafu a mangatangata a tshwanang le mafu a dithobalano ka taba ya gore ga o kgone le go negotiate taba ya tshebediso ya kgosopo mono gobane ntateno gore o mong ga ongwata ke nna ya o etsetsang se seng le se seng le lelapa la gago lelapa la geno jale re le bo ntate a tlametsang bana ba banana go kenyana le lona o ba eleliso o mo eleliso gore se seletseng go tswa sekolo a se bophelo ba lefatshe o ntse a ka kgona gore a itsebise bophelo ba gae a ka sheba ntate mong ka ntle gore ke yena a ka kgona gore a lokise bophelo ba gae
0: ne re monyatsi re lebuile gago lotlhe ka nako le ka moso lebuile mamedi one ke ntate Thabo Monyatsi re lebuile tlhega e le mona mametsi lena la mathumi sao seng ona mamedi gopotsa fela mamedi tse dingwe tsa dipapadi tse bapalang ka jeno mogopo wa lefatshe wa T20 wa mafumadi o qadile maobane Aforika Borwa ya bapala ka jeno dipapadi tsa netball di kena jalo ge go makgaolagang a tsona ke tsa netball league mme papadi ngwe e bapalang ka jeno mamedi ya go qetela ya di-playoffs o PSL ke mo teng ge Magesi e tlame bapala jalo le Milford ka jeno ka gore ya boraro ga go tshwenyane fela mamedi ke tsone tse ntseng di etsa ha re le boetle ha le mona mametse lena la mathumisa o sengwana motlhophiso lona he bile le rato serabele mohlaisi rabosana madie he yaneng alaula khaso he bile anatikondla mere balwetse ditaba tsa rabotshelela ke Kenny Modupi nalaka le bitso ke tisetso mokwena sheba nako ya hao horaki ya busupa tshebeletso ke ya lesedu SABC re balwa ditaba tsena tsa hore ya busupa mere di balwa ke Kenny Modupi.

0: mamedi a ba e watla ha monnate Valkyristas ba re wile ngwanenwa. Yes. O tsa mamedi seno di etsahala ka sonta ha ha ngwana motho a tswantsa tsa maye. Gapatse ba mono e ka re batho ba ja dikgomo. Gapatse ba mono e ka re batho ba ne ba sa thaba maobane ba thabetse lenyalo. Ko re ba ntho engwe bohloko. Ho binwa tsona pina tse ka reng tsena he mabedi hore o ile ba monkile. Mamedi na hona jole tje manyalo mo ho sansane ho binwa dipina tse kobisang. O sa di hopola dipina tse kareng bo Mema Elia, botsa Elia hore sekolopata sena. Kapa Mema Sonopo ko botse Sibongile hore sekolopata sena o na seng ka kae. Hey! Le wena sekolopata se ha hore wa se sheba pela ho mona wa tsho ga ile nna. Kana go tse dinga o bone le o bona gore ke sekolopata ntho e ne e beng pela gao. Ke sa opola ona e nngwe ya dipina tse neng di kobisa gagolo e neng e re figara ya motho e tshwana le peipi ya maXhosa wa itse. Le monenereng mme Masonopo ko TV Sibongile mona ma yang teng ke bofutsaneng o di tseba mamedi dipina tse o ka dibina ona jalo ka bona lenyalong batho ba o tlana ka dikotlolo ho senyega a ko ntumelele fela ke ye ka mabenkeleng ke ya gotla re tlo tsela pele ka mmino monnate wa monyanyako
1: nakong tsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Hwa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Di Solitaire Boxer Prize Knockout. Sefetwe, reka Jungle Oats 1 kg tse 3 ka 99 randa. Stock Country Spread Top 1 kg tse 2 ka 80 randa. Di Solitaire pedi ho moreki, ha se toko se sa leteng. Boxer Prize Knockout.
0: Ba ahi ba Pinville. So wethu le metse mabapi gweding ena ya batjha iphumanele menyetla e haufi le wena kapa e haufi le mo o dulang teng o memela ho tlatiana le letona le tshwere mokobobo le fapela ntsetso pele ya setjhaba Sindisiwe Chikunga ha tlabe a le Power Park Pinville dintlha tse batsi ka di social grant ntsetso pele ya batjha tlhokeho ya mesebetsi le tse dintseng ngata di tlabe di tshohlwa kopanong ena ditshebeletso tsa mmuso mafapha a fapaneng le sasa di tlabe di le teng bakeng sa ho thusa.
3: Re keteka kgwedi ya batjha mme re re go letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 go tloga ka la 16 June 1976 ke molelo.

Sonopo. Olesedi FM. Sebongile Sonopo. Olesedi FM.

0: opelwa ke rakgadi ya bona.
1: Ke o dumedisa Sbosh Antiwa Mathuke, ke rata go kopela Busi Mosekile le Thabang Mosekile, ba qeta dilemo tse ngata-ngata ba le lenyalong. Ba kopelwa ke Popo Mofokeng ka mona ka Talks Extension 5. Ke re halala, chesa.
2: Dumela dumela mane Sbosh, ke kopela lift ya ka, o na le 8 years a nyetse. Ene o sa le motšha mo dijareng, mare ka mo leboga ka lenyalo bo le ka gola. Ke le kopela batlhatsi le matlhogonolo, nna ke bua ke nna Robert Mose. Le ene moshimane o nyetse ke Mose, ee ke mme mma Mose le re Mose. Ke ba lebogela mama Sbosh, ke danko.
3: Dumela Sbosh, dumela Sbosh-e, ke lakaletsa ke kgatšha Mokwena le Maphakiso Mokwena, se le nako e telele ba le lenyalong hle. Ba mane kwa kwa monontsha ba lakaletswa ke motsamaya dlamene mona Clearance. Thank you Sbosh.
4: Dumela mangwane Sbosh, ke rata go kopela Ntate Mokwena le mme Mokwena ka moka qala bo Chavillas, ba etsa dilemo tse ngata-ngata ba leka ga lenyalo. Modimo ba tsholofatse a ba tshehetse jwalo ka mehla le ka matsatsi. Ke a leboha Sbosh.
5: A 086 0803084 e re kutlo rona ka mohaleng ke mang yenwa ya batlang hore a lakaletse ba qetang dilemo ba le mo lenyalong.

0: Jo ratu ke thabetse ho iphumela tshelete tsa insurance nyaka. He, ho ka ba jwang ha re ka ha hlwa ke moya mafelong ana a beke. Ba re thabise bana.
1: O fumane tshelete tsa insurance nya hao.
0: Eh, ka my cashback ya my way. Ke iphumela 10% ya di premium tsa ka ka kgwedi. Ho bana ke sa ka ka hlahla claim di montse pedi. Ke iphumela 5680 rand
1: cashback le montse pedi. Ke kitoma tse monate tse bana.
0: Ifile.
2: Ba tuba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi o sa hlahlele claim le di-premium kaofela di lefelletswe. My way ke ra insurance eo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Thabang Limna, Thabang Limna, Holisedi FM.

0: ha moholi zi nqumalo bona bane bare amandla ntse di tsile tebute buhle mogotsi wa ka ibile re tlo bua ka ho betla boka moso ba rona jalo ka ba etapele bana ha ena le o keteka kgwedi ya batjha ke tlo bua le metsi wa ka hona jalo hle e leng bokang thabedi ibile yena o sentse a le teng mona mahaleng bokang
1: o sebu
0: o pitsa jang hle mogotsi wa ka
1: a ke pitsa jang ke steng ke tsapa rona ke jang
0: le nna ke pitsi ha monna te fela ke bona hore o na le mafulufulu e le ka nnete ha re kena atabentsa rona ka mantswe a hao go ba neng re lokela o keteka letsatsi la batjha ka la bobedi
1: e ka mantswe a ka kapo ka kupitsa ka nka re re lokela o keteka letsatsi la batjha go bontsha hlompho le ho ananela batjha ba dilemo tse fetileng
0: Jale ya sekolong sa hao le tlo keteka jwang?
1: Sekolong sa ka re tlo etsa dipuo ka batjha ba 1976. Re bina dipina tsa tokoloho mme re etsa dipontsho tsa bonono le dithotokiso.
0: E utlwahetse hle mogotsi wa ka ke a kgola hore ho tla ba ho le monate haholo fela. Jwale haeba o ne o ka kgona ho romela molaetsa wa teboho ho batjha ba 1976, o ne o tlo reng ho bona?
1: Ke ne ke tla re ho bona ke a leboha ka sebete sa lona le bontshitse hore le ntse la batjha le matla mme kajeno ka baka la lona re kgona ho ithuta ka dipuo tseo re di utlwisisang.
0: Jale he mokgotsi wa ka jwalo ka ngwana ke toro efe eo o nang le yona ka bokamoso ba hao?
1: Ausi Tebu, nna toro ya ka ke nang le yona ka bokamoso ba ka ke hore ke batla ho aha dikolo tse nang le dibuka le dikhomputa tse ngata hore bana bohle ba be le boithuto le tsebo e pharalletseng.
0: Hoja wena o ne o le moporesidente for letsatsing ba o fa fela letsatsi letsatsi fela ba re o se o le moporesidente jwale wena Boki o ne o tla etsang?
1: Ha ne ke le moporesidente ke ne ke tla fa bana boitshepo le tshepo ya hore ditšhelete le moo ba tswang teng ha se tsona tse tlo etsang diqeto tsa bokamoso ba bona.
0: Ke batla ho bona o le mane, ke batla ho bona o le mane palamenteng mokgotsi wa ka. Jale he ha re tswela pele ntle lo apara mebala ya sekolo ka la 16 Phupjane o nahana hore rona barutwana re ka keteka jwang?
1: Ke nahana hore rona barutwana re ka etsa mosebetsi wa setjhaba, ra hlwekisa tikoloho, ra ya library, ra ya ho ngola dithotokiso le dipale ka batjha ba 1976.
0: Ha re phethela mokgotsi wa ka, ebang o ka fuwa monyetla, o ka fa bana ba Afrika Borwa eng?
1: Ebang ke ka fuwa monyetla, nka fa bana ba Afrika Borwa hore nka ba fa monyetla wa hore ha ona le moo ba hlokang thuso teng ba be le matla kapo ba be le sebete se tshwanang le sa batjha ba fetileng ba Soweto ba ileng ba re lwanela tsatsing leo ba re lwanela ka maphelo a bona ne nka ba fa sebete hore ba be le sebete le boitshepo boo ba bona hore le rona re ka kgona ho etsa dintho ka matla a rona re le batjha.
0: Ehlile ke nnete hle mogotsi wa ka bile ke a kgola hore bamamedi ba ka ba ntse ba o mametse ha o bua ditaba tsena tsa bohlokwa. Ke lebile haholo ka nako ya hao le dikeletso tsa hao hle Boki.
1: Ke a leboha Steve.
0: O be le mafelo a beke a monate bile ke a kgola hore o ntse o ngola ha monate ke re mogotsi wa ka.
1: Eh Steve.
0: Bye bye.
1: Ciao.
0: E ne e le Bokang Thabedi hle mogotsi wa ka ebile yena o ile a re qaqa a re bolela hore yena o nahana eng ka letsatsi lena la 16 June. Jale he ke tlo bua le Thabiso re tshepisitswe pejane pele ho moo mogotsi wa ka ke tlo tsamaya ke lo rekisa ebe he re tswela pele ka ditaba tsa rona.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane hore ntse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatse di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
3: re dula re poster ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela taba taba ke letshwao la haola X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ingodisetse ho vouta letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
4: re keteka kgwedi ya batjha mme re re go letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni lesedi FM le keteka dilemo tse 50 go tloga ka la 16 June 1976 ke molelwa
0: Mogotswa ka ntsoditsi le tebutebuhle e bile hona jwale re tlobwa le thabiso re tshepisitswe pejane yena he le yena o tlo re qaqa a re bolela o nahana eng ka letsatsi lena la 16 June thabiso
1: le
0: o pitse jang hle mogotsi wa ka
1: e pitse hantle
0: le nna ke pitse monate fela ke o ste buhle a ntso fatsa tje Ha re ke na atabentsa gona hle wena ka mantswe a hao ho ba neng re lokela o kitika letsatsi la batjha ka lebobedi
1: o ba ne ba tsaba ne ba lanela hore rona re tsebo ya sekolong hantle re thabile
0: jale he sekolong sa hao le tlo kitika jwang
1: re tlo re tlo shebella di movie tsa Sarafina re tla di drama tsa Sarafina
0: Wa itse ba movie sa Rafina?
1: Eh.
0: O ke la Isabel?
1: Eh.
0: Oh. Jale he wena mogotsi wa ka ho ja ba ile ba o fa letsatsi ba re wena o se o le mo president Thabiso re tshepisitse pejane wena o ka etsang?
1: Nka bana keletso ya go ba ya sekolo hantle ba thabile.
0: Empa re se re fuwa mosimo se re fuwa monyetla o wa kere mogotsi wa ka o ka etsa eng e o rona re sa e fuweng hona jwale
1: o ka etsa setšhaba sa rona se motlotlo ka nna ke ba thuse ba motlo wa bona a thubeileng ke ba rekele le dijo
0: Hantle mogotsi wa ka le wena re batla ho bona mane parlamente. Ke lebile haholo hle mogotsi wa ka. Jale e bang o ka fuwa monyetla, o ka fa bana ba Afrika Borwa eng?
1: Nka ba fa keletso ya hore ba hlomphe batswadi ba bona, hobane batswadi ba bona ba ba etseditse ntho e kgolo ka ba lwanela hore ba ye sekolong hantle ba thabile.
0: Jale ntle lo apara mebala ya sekolo ka la 16 Phupjane o nahana go rona barutwana re ka keteka jwang?
1: Re nka bina dipina tsa freedom ebile re thabe ebile re hlokise ditlelase tsa rona.
0: Wa di tseba dipina tseo?
1: Ee.
0: Mpinele e le nngwe fela ke utlwe.
1: Freedom is coming tomorrow. Ona bana ba sekolo sa bona re be ja ifa.
0: Ala la. Ke le bila ha hole hle thabi.
1: Eh.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: ene ile Thabiso re tshepisitse pejane yana mogotsi wa ka ona re bolella le yena a re re qaqa re hlaba malotsana ka sehlo sena sa rona sa tsatsing lena bile ke a gola hore le ba mametse tsale mogotsi wa ka ke tlo fa monyetla wa hore le wena o kompolelle ka mane ka WhatsApp nthumele voice note ka mane ka WhatsApp 0797585066 o kompolelle hore na lona le tlo keteka jwang sekolong sa lona lo hore wena hoja o no o le mo presidente ba o file letsatsi ba go mo presidente o no tla fetola eng e bile o re fa eng mogotsi wa ka 0797585066 0797585066 ira ha o ntse tsa jalo hle ke o bapalepina ke yena batswadi yona ke setswa ke DJ Steve Vovo.

0: Metswalle ka ka jeno ke letsatsi la matshaba la temoso ka bosofe ka sehloka pa mokotaba o reng go batla ditukelo tsa rona sireletsa letlalo la rona sireletsa bophelo ba rona. Jole motswalle wa ka ka jeno ha re bui fela ka bosofe empa re thuta go tswa ho motho ya phelang ka bona o teng mo haleng bakesa a golelana leeto la hae mabapi le tlhompho metseng ya rona le ka more a hang ho itshepa ka teng. Jole metswalle ka re mameleng ka tlhompho le dikelello tse bulehileng hore re ka hlokomela le ho hlompha metswalle ya rona e phelang ka bosofe jwang. O sentse a le teng mohaleng motswalle wa ka ha re bue le yena go tlo gona o go tshwaretse dife letsatsing la kajeno. Dumela abuti Nyetla.
1: Go tswa gape.
0: O phetse jwang?
1: Ke phetse ga ke ya ka ke tsebe wena le ba mamedi ba se di FM.
0: A tshe le rona ka nnete re iphiletse ha monate.
1: Ke a leboga ke tsedi ya.
0: E ka ba abuti Nyetla Mofokeng ke mang wa go kae?
1: Abuti Nyetla ke abgala a hlaya ka boswefe ngwana mme ke hlaetse mane di plasing tsa ha mogwana. Ha o feel it le hema tropong e le go nya ha o fulo rona ngwana. Ke
0: a utlwa.
1: E ya ga dilia.
0: E abuti wa ka e ka ba tu sitisitse o ka nna batswella pele.
1: Ne ke hlalosa ngwana mme hore ke hlaile ka lemo sa 1988 ka bona boswefe bona e ke phelang ka bona ga ana jwale ngwana.
0: Oho, ke a utlwa abuti wa ka. Ke kopa gore fela ke ya mabenkeleng abuti Nyetla ebe nna le wena re tla tswela pele ha ke gotla mabenkeleng. Abuti Nyetla?
1: Ke a leboga mme wa ka ke tla tswantse ke tshwere.
0: Ke a leboga. Motswalle wa ka re ya mabenkeleng ha re gotla re tla be re tswela pele le abuti Nyetla ya tlo re bolelang ka letsatsi la matshaba la temoso ka bosofe.
2: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. O tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta, ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC.

0: kgaso e tlisang potlotlelo difatlhegong tsa Basotho.
1: Ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
2: Motswale wa ka o ntse o na le nna ke mo hopolo re ka jano lena re bua ka letsatsi la matshaba la temoso ka bosofe me moedi wa rona ke Abutinyetla Mofokeng e bile o teng mohaleng motswale wa ka ha re tswele pele lena Abutinyetla
3: aus ke mo
2: ha re kana ditebeng tsa rona tsa ka jano lena abuti wa ka ho ya ka boiphihlelo ba hao ebe o ka re tlhompho e sheba hala jwang setshabeng ke dintho di fitsenyane tseo batho ba di etsang tse etsang hore o ikutlwe ka o amohelehile kapa wa nyefolwa
3: ngwana mme wa tseba lehlakoreng la tlhompho ngwana mme hana jalo mohleng ena hana jalo ya dimong tsena re leng ho tsona ke bona e batla e le beterenyana haholo le ho bapisa mehleng ya kgale kgale ngwana mme hana jalo batla ho le beterenyana hobaneng ke tsho jwalo ngwana mme kgale kgale e no batla ho le thata haholo haholo hona bo dikolong o no tla bitswa ka mabitso a sa tlameng go ka bitswa ka ona le wena a tla o dula ga bohloko ona a ntse a sebediswa bo leswefe bana ba dikolo ba o tsheya maga metlheng yana jale ke bona go le betere gagolo ngwana mme ke bona di se di sa etsale gagolo ntse di diteng mara ga di sa etsala ka segatlha se se kalokalo ga re kena tabeng ya gesollo ngwana mme gesollo gagolo nna ka tshebo yaka ke le motho wa boswefe e tlile ke sekile ka e bona golo ke gagolo gona bo ditshebeletsong tsa rona gagolo a kere bo ditliniking bo di-ATM bo di-lining di-lining mona dishopong o tla bona e ka ga o eme le batho e kare ga ba phuthuloa nthonyana tse jalo ke tsona tse e leng re tlile di batla di sa tshware-tshware gantle wena aus kae
2: o ka rata goreng go batšha le batswadi ka mokgwa wa go tshwarana ka seriti le tlhompho
3: ngwana mme batšha le batswadi ntho fela e tlhokalang fela kore ge e tshwaraneng ka matso re re ngatana e lengwe ngwana mme go ba ka nnete leswaefa senthong e le goreng ke ntho e ke tla reng ga ke tsebe ke koko kapo keng ke na le madi jalo ka motho e mong le mongwe le nna ke a phela jalo ka motho e mong le mongwe ngwana mme koo fela ke boikokobetso bone fela le tlhompho gore motho wa boswefe le ena a kgone gore ka nnete a utlwe gore o a phela o phela le batho ngwana mme
2: ke a utlwa abuti wa ka jole ke kopa go tseba gore re a tseba gore tshepo ga e a goe ka letsatsi le le leng fela ke eng e ileng ya o thusa gore wena o itshepe ga o ntse o gola
3: nna tshepo yaka e kadile ka lelapeng wena aus kame e kadile ka lelapeng ka bona go mona ke tlamehile ke itshepe ya gutla ya ya setswaleng ya gutla ya ya go batho e ke phelang le bona tikolong e le goreng ke go yona gana ebale tshepo yaka e tlaile mono ngwana mme and gape nna mokgwaka ke leswefe le haftage mokgwaka ga ke a kenelela aus kamo ke a kanela gagolo jale ke la bona tshepo yaka etlhile e mphitlhela ka pelenyana ga ke a ba leswefelane le ipatang ka tlong ke motho a kenelelang jale ka bona gore tshepo yaka e lamphitlhela ka pelenyana gore ke kgone gore ke face di-challenge tse e le goreng dintobi
2: atšhe ka nnete ke ditaba tse monate tseno a butuaka ke kopa fela gore re nke pina e be re tla tswalela pele ga re gutla ga re gutla mona re tlo bua le batšha ba banyane motlhomong ba ntse ba sena boitshepo o ko o ba kgothatse
3: ke a leboa skeng
2: ke a leboa motswale wa ka ke tlo nkelela pina e monate e tlang ka Kabza the Small Youngstana ga mmogo le Mthunzi bona ba re imithandazo

0: Netjong ke tsipina e monate eneng etla ka Kabza the Small Youngstana ha moholi mthunzi bona ba ne ba re imithandazo hopola motswalle wa ka tsatsatsing lena re bua ka letsatsi la machaba la temoso ka bosofe re ntse re buisana le abuti nyetla mofokeng abuti waka
1: ha jet
0: ha re tswalla pele nna le wena bakeng sa morutwana a monyane a nang leng bosofe mohlomong a ikutlwa a le ditlhong kapa a fapane le bana ba bang o ka mo fa keletso efe e sebetsang hore a dule a tile ebile a itshepa
1: ga ke ja ka tswa ngwana a monyane ngwana mme a ntse a le bodikolong ga le ngwana mme go thatsweng ka mo fa yona ke ena ngwana mme o seng ha tswa wa hlapa wa ipetsa wa sekolong ha tsa mai a ye sekolong a yo bala bana ba ne ba mo sekolong mo ka ofela ba ka ba 200 and mamang ka pobukai ba ke ba ba mo nyatsa ka bo ba mo getholla ka ofela bona ba le bua ntata thola ba ba bedi ba bararo ene ba ba bedi ba bararo ba tla lukisa bana ba ba ba ba be positioning e rogeng aba a tswaele ye bolatella ka mala o lorong o go bona u ba jwale a ke ba ata a ta a ite a fatse gore a ska ntsetsa togo tsa epile ka baka la batho a tsuwa a ikhutlhura a tsamaya e sekolong ngwana mme mo re nteng ke pele ngwana mme taba ya o ya morago e ke be ya re sebeletsa ngwana mme
0: ka nnete mo re yang teng ke pele a butuwa ka ke kopa gore ke mabenkeleng mme re tla tswala pele ga ke gotla Motswalle wa ka ke a mabenkeleng ke a gotle.
2: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa Magonthe ya gemang le wena go tloga ka matjeke. Ha dikgogo di theoha dikalaneng go fihlela re isa masapo go beng.
3: Re dula re posta ka nako tsohle. Re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la haola X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ngodisetse o vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC
2: Bafana bafana ba ile ke na tlhisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatshe ga America, Canada le Mexico.
4: Bafana bafana is back.
5: Re motlotlo ka sena re le tshaba. Ha re eme mmoho re ba tshehetse. Re kotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatse le ao anane
6: go ba fora ba fora
2: la tala di ketsa halo ka botlalo le kgaso di bapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloloha ho lesedi FM ke molelwa
7: wa ratwa wa le lesedi FM
0: Motswalle wa ka ontsa ona le nna ke mo hopola hore ka jeno lena re ntse re bua ka letsatsi la machaba la temoso ka bosofe le re buisana le abuti nyetla. Abuti nyetla?
1: Okay go.
0: Abuti wa ka re tswalla pele nna le wena ha e ba sechaba se ka fetola maikutlo ka pabitswaro ho nolofatsa bophelo le ho hlompha batho ba nang leng albinism o ka kopa hore re fetule eng ho qala ka jeno.
1: Wena ga tsediaka ke ka tabela go ha o ka etsala go ke bo dikolong mona go bewe di almana ka teng go tanka motho le binozim bo di kliniki hohle go re go tsebisa ha le go motho a le binozim ke motho a teng ka ga dituluho o a phila ga tsediaka
0: Moletsa wa hao ona ke ofe ka jeno ho ba mamedi ba rona.
1: Moletsa wa ka wa ka shino ga tsedi ka nka rata go fela setshaba sa Afrika Borwa. Motho ana le mbalibino zemi ke motho ga loka motho e mong le e mong ka hage ho lefatshe mona mo re phelang teng wa leso. ke na le madi o na le madi ke ya wa ja ke ja ntlongwe lengwe e yetsang ke ya gona go yetsa jwale ne ke kopa fela ge tshwaraneng ge beng atane e lengwe jwalo ka bahai ba Afrika Borwa gatsediang.
0: Ke a labohle a botinyetla ka nako ena ya rona e re kgonneng gore be le yona re tlo buisana ka taba ka sehlogo se botlhokwa ga kana o be le letsatsi le monate.
1: A lebileng ke nna kgaitsedi aka le bamamedi ba Lesedi FM, ke a leboa kgaitsedi aka.
0: Ke a leboa. Motswale wa ka, re qeta go bua le abuti Nyetla Joseph Mofokeng. Kena he motswale wa ka eneng a re bolela ka sehlo sa rona sa kajeno e leng letsatsi la matšhaba la temoso ka bosofe. E re ga ke tlo phethela motswale wa ka jalo ka abuti Nyetla a se a tlhalositse gore ka nnete ga re ba tshwareng hantle le bona gobane ke batho motswale wa ka. E teng thone ya go tla fumana ba makaleletso le bone ka re ga se batho le bona jwale ka mantswe a abuti Nyetla ka nnete ga ba tshwareng hantle re ba rateng ebile re ba fe hlompho jalo ka motho e mongwe le e mongwe. Mme ga re tsa tsena re se re fitlhile pheletsong ya lenano la rona la kajeno gopola nana o lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education botlhagising ba kinilweng ka mane mme ke nna Kemo ke nna Kamogelo Marumo. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

Motsole ba kana go nketse pina e monate eneng etlaka dlala tuxin ha mo le zinxuma lo bona ba ne ba re mali go di mahlo hora tsa borobong mere balo di daba o SABC ke Kenny Mudupi.

0: mokgotsi ya tlala ka na tolo ya hao e be o etsa jwang
1: he ke my way chomi ke boloka ho fitlha ho 40% di premium tsa insurance ya ka koloi kgwedi le kgwedi bophelo bo fetohile
0: my way insurance
1: e hlile ke se ke na le tšhelete e kgutlelang ka pokothong ya ka le ntate lapei o bile o fetohetse ho my way jele re boloka bobedi ba rona ho bolelang hore re na le tšhelete eo re e sebedisang nthong tseo re di ratang mme re phela ka tsela e re ratwang ke rona
0: dipoloko tse sa felengtena
2: batho ba nnete makoloi a nnete dipoloko tsa nnete bakeng sa khutu e ya ho myway.co.za myway ke ra inshorense yeo e seng wa bophelo ya nang le laesense ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete dipremiamo di fihlehile ho risk profile ya hao ho na le melawana le dipehelo
3: re keteka kgwedi ya batjha mme re re ho letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni lesedi fm le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa

0: Happy birthday, Lesedi FM, ke molelwa.
1: Na go ntsa tlhahelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforong. SMS a Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dula re posta ka nako tsohle, re commenta, ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlisetswa ke IEC.
0: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsang tsela ka Sesotho se monate.
3: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng godisitseng.
0: Le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.

0: monnwa bafana bafana ba ile ke na tirisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatshe nga America, Canada le Mexico.
1: Re motlotlo ka sena re le setšhaba ga re eme mmogo re ba tshegetse re ikotle difuba re re le rona re teng ka gara ba tlhageletseng ka mahetla Afrika Borwa lefatshe le ao
2: ananela.
0: Latela diketsahalo ka botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
3: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ha se mo he le shume le metso e robong la motso tso pele re watla hora ya le shume le motso o le mong. E re go fedita ba kitsena. Ba ahi ba Pinville, so wethu le metse e mabapi. Goding ena ya batjha e iphumana le menyetla e haufi le mo o dulang. O mmengwa ho tlatiana le letona la le tshwere mokobobo le fapeng la ntshetso pele ya setšhaba. Sindisiwe Chikunga. Ha tlabe a le Power Park, Pinville. Dintlha tse batsi mabapi le di-social grants. Tswelopelo ya batjha, tlhokeho ya mosebetsi le tse ding tse ngata-ngata di tlabe di tshohlwa kopanong ena. Ditshebeletso tsa mmuso, ho tswa mafapheng a fapaneng, di tlabe di le teng. SASSA e tlabe le teng ho thusa. Etsa fela bonnete ba hore ha o fetwe ke tseo he ditaba tse leng hore di a etsahala ka Mantaha. O utlwile he Lesedi FM le lona tlabe le teng mosebetsing ona o moholo o etsahalang ka mona ka Power Park Pinville. Ke mo ntho di etsahalang teng ka Mantaha. Etsa fela bonnete ba hore o mamela Lesedi FM jwale ke nako thuso motaung le yena o tlaba le teng hona moo.
5: Lesedi FM, Lesedi FM jwale ke nako re tlabe re le kae ka Mantaha. Re tlabe re le Power Park Pinville mona teng kwano Soweto. Re tsama le letona Mesindisiwe Chikunga. O tla ba le teng mono ka fapala la tekolohelo. Ba SASSA le bona ba tla be ba le teng. O amengwa wena motjha, o amengwa wena moaya. O na teng kwano Soweto hore o be teng a Power Park. Mosebetsi o qala ka hora ya borobedi hoseng. Re tla be re le moo. Lesedi FM, Lesedi FM re tla be re le moo. O se ke wa fetwa. SASSA le yona e tla be le teng le ba bang ba bangata ba bohlokwa mo teng o ka botsang le dipotso. Ke o tloha ka hora ya borobedi hoseng ho fitlhela motshehare wa mantsiboya. Pinville Power Park, Lesedi FM jwale ke nako. Re tla be re le teng, re tla be re le teng, re tla be re le moo.
1: Lesedi FM le tswela pele ho aha mmoho le setjhaba ka kakaretso.

0: Lesedi FM le tswela pele go aha mmoho le setšhaba ka kakaretso. Monongwaga re keteka dilemo tse 60 metso e
1: tsheletseng.
0: Jwale e ba karolo ya kgatelopele e tliswang ke kgaso ena e nkileng ketapele go tsa botšhaba ba basotho. Lesedi FM ke molelwa.
2: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespray, always giving more.
4: Lesedi FM ke molelwa. Kgaso e tlokobisang tjantjello hara Basotho.

0: usponono lala. You are beautiful.
1: Hey,
0: Astavigator.

mamedihle gatiso ya zera twanga maqebelong ona e fella hakalo ke le bohlele wena ngwana so hle di tabakotelo ka lesuthu ke le buha thank you hle ngwana so man are le ena ka nete ona na defense ke monate wa sele moya ke le buile yes Saliteng. Munna hlapamba na munna nkhang ha monate. Amvololo. Avele muloyi. Autastrata. Hata masterate mona banka ha monate. How about the way? Siburi zetsa tjena mvololo. Siburi sa hlapa ngona misterata metsi. Mamiri hlaye sa tsa hotla ora le shime le metsi me di tsebeletso ke ya le sa di FM o SABC. Ditaba o di balwa ke sibuhudi Kenny Modupi.

0: Aotea strata, dumela vele. Moloi, dumela ngwanam. Re na le wena ka mona ka tshiame bi here Smith. And Rose Bogudi, thank you.
1: Hashtag re ka ofela. Dumela, Veja boy. Isi chatizi wa hlema khatha ka mona ka Melody Virginia. Sekuma metsi liqubula 89.4. Bona ke re le wela ka ishapo go botsana ho monadi ke mametse veli ka mmino o lekero. Sithatisi wa hlema khatha tanko.
2: Vololo o chastrata. Kutlo go mametse 12 to 3 o'clock. Vololo tsebe ke aka le ya hao le ya lesedi FM ke tlo dula ko mametse ke mametse mmino o monate wa hao Vololo
3: ha ka be ya o mobi veli nda yo sendi pholo mametse ka mona ka Boksburg ke re ba dumela ka moka maseru le sutu ha motlwelo mo ke ba rata rata ke ba hopotsa
4: tebeletso e ratwa.

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: re dula re poster ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la haola X jwale ka la 20 le 21 June Pahama, iponahatse, mwini ngodi setse o vota. Letsetsa 0800-118000. Etela elections.org.za kapa rumela WhatsApp ho 060-88-0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.

0: le tlisa katleho bophelong le botjhabeng ba Basotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: Yakhala mosamfiti, ikhutlile, itshisa ho feta pele. Ona ha se mokete wa mmino fela, ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang: Shandesh, Mafikizo, Puli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau Tisetsa Mullo, Busan Fest, Tsena Tsohle, Itlabe di etsahala Moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso Supilem Bujan, Sun City Super Bowl, Nenyako, Etabulwa Kahora, Ebobedi, Mutia, the ticket to Tona, Difumani House, suncity.co.za, Let Ticket Pro, Hok Alaga 350 rand, that's a soul, Safiti, Kiziakala Mosan City, hashtag Sunfest 2026, hashtag Love Every Moment, hashtag Ziakala Mosan City.
2: Ziakala Mosan City Mamedi Fitile Rasaletu Fala Kibekese Pedi Kalamashuma Bidame Supile Hotabo Hole Joana Sun City Super Bowl and Sebeletu Sefa Banenga Tala Hotala Hasola Africa Borata Berlekamoa Aki Sepotaka Wilo Fumana Ticket Yawe Kala Fala got 350 a ticket bro Lemana Spa Mashuma mabedi a metso meraro mabedi metso so ka mora hore na ya pele dumela ngwana Yesu dumela motho emotsha ke kgwedi ya hao ena e tlhola matsatsi a leshome le metso meraro ka jeno le Lesedi FM re ka ofela re wela mokgatlhelong wa bobedi ke batla ke re tlo bua batho ba batjha hashtag ga siaka jono ka e le kgwedi ya batho ba batjha hore he monna wena o etsang bakeng sa ntshetso pele ya bophelo ba hao bakeng sa ntshetso pele ya ka si hao mo o dulang teng jalo ka motho emotsha a pele re bua ka mmuso re bua ka dintho tse ngatangata re monna mvololo re shebile 1 2 3 4 5 go tswa mmusong e fela nna ke le motho emotsha wa mona Sebokeng wa mona Kimberley wa mona Soweto ke se ke qadile mvololo hona le monyetle go boneng re shodanga ona mona Gasiaga ke se ke qadile le ho jantse ke tsamaya ke batla thuso mona le mane nna ke se ke qadile ke ya sebetse gobane mamedi batho ba thusa ha so qadile ntho e pampiring re a utlwa re a e bona fela qala ke yona ntho ya bohlokwa re tlamang re etse tlabe re kete ka jalo dilemo tse mashome a mahlano batjha ba 1976 ba ile ba ema ka maoto ba re ke ke be ra rutwa ka puo ya Afrikaans rona ba tshaba ka jeno re shebane jwalo le tlhoko ya mosebetsi di thithifatsi GBV re reng ke yona ntho ya bohlokwa re tlamba re ipotse dipotso le rona jwalo ka batho ba batjha re tla hora letsatsi re tla ba leela jwaleng ha bophelo bo ba bima ha re tlamba re shebe bophelo re lwane re tla mme re ipotse dipotso le rona ba fedi hore na ha ke bona o thata ha ona letho ke tla dula ke etsa bana o bane mmuso o tla mfa grant jwalo ka motho emotsha ke ne ke shebile video ena ke ya leboa tona kgolo ya Freestata mme Makhwini Letsoa Mathai tšhaba sa Bloemfontein sa moshimane enwa a neng a wotla ngwana na ntseng etsa di-practical tsa ha etsa botitšhere go tseding tsa dikolo Bloemfontein mane re a leboa le sepolesa se ileng sa tlola matšato ba kgutla le ene a re ke ba ra dumella ntho e jwalo ka batho ba batjha ntho e nkutlwisitseng bohloko a ke shebile video ena motho wa mme ha a kgalemo ntse a re ke dula number 4 nna le nong ke etsa letho ha e be thuto le ka usane le batho ba bangwe re mamedi motho wa hlomphu mme re a hlokana re le batho kgaitsena na rona o iketse sekolong o lo etsa di-practical tsa hae o ilo ithekela dijo tseleng shebile moshimane yonwa mane lekgotleng la dinyeonyewa ga e tla kgutlhela ka di-15 tsa July sa go bile tlo botle ba bofedile go bane kana go ngwe mo babedi rena le lo hlolwa ke mahlo me be thuto lo babang ne ri ale bo wa ke bone le tona go lo mema le makwini tona go la freestyle daula mmitsa ga itsene na rona maobane hana thagola mosebetsi wa yo motle wa batho ba ba cha mme mo no re bona o ke ne sekolo me o tshwana la o le me tapelo wa batho ba ba cha me batho ba ba cha ba bang ba holang ba tla sheba ho wena re ya leboa mabedika jeno re ke ke berai ba le hashtag tse tshe sa me tuwa rona ka nete re lekile mo letsetsa mohala wa ya re ha re fumane re tla kena mane hashtag kasiaka ntumele voice note ya jolo ka motho mo cha kgodinye na batho ba ba cha king mo mamedi so sie tsang ho ntsetsa pele jwalo ka motho e motjha mabedi ke kopa batho ba batjha ke ya kopa bo nkgono le bo ntate mo le batswadi ba ka be ke baratang ke re bua le batho ba batjha ka wotlo wa man ke ya le kopa ke o sekolong o kena TVET college o university nga go bua le nna hle mana hore he mvololo wa tsiba ke kena le mohopolo ona ke se go qadile ba ne ga nete mamedi ke ke ba tlwaela hore re thusana re le batho ba batjha re dule re lla re dule re etsang le ntwe na bohlokwa mamedi tsa mali lo ingodisa batho ba batjha hore le tsebo nka karolo di kgethong tse tlang tsa magotla metse ka la nne pudungwana ka di 20 le di 21 tsa June ha ri eng le lo ingodisa tsela ye o re tlalang ka ona menating ha ri eng ri lo fola mele mele lele ba keng sa boka mo so ba rona ha ona motho mo tshwe ke tlo mo mamela nana go ngetlang ha o qala o lla o ile wa ya wa lo voter ha mvololo wa tsiba ke a feta ha ke a feta mamedi ibe kana go e o ntso ra di politiki a ke dikeni di a o tlama hore le wena o kenye lentswe o tsamaya o ghete motho o bonang hore o tla ntsetsa ba ka sa mo dula ntempile o tla ntsetsa masipala mo dula ntempile jwale ha o sa yo le motho e motjha ka letsatsi la dikgetho ebe wena o ntsetsa tsila hore ke la phomolo la ru dule ha e o no jwala ka ikutlwa mamedi ke bone e jwalo Nicky Cannon o hlile o hlopha hore o tlo bontsha bophelo ba ha e re botsa majong ha re shebile o tsena tsa boithabiso jwalo ka ile ntate wa bana ba le shumele metsi medi e o tlo tla re bona jalo reality show ya haye ma bontsha bophelo ba haye jalo ka ntate wa bana ba le shumele metsi medi hore o kgona jwa o sebeditse 12 mamedi Andrian de ke mamba na Ariana Grande le Ethan Slate di tla le o dire ba arohane ha ba saratana me o tla hopola ba bile mo di le motse tharo ka ofela mpantho a bohlokwa ka rwana bona ibile ntle o bane bantse ba thusana bantse ba letsetsana bantse ba botsana maphelo mo emong a hlokang thuso emong wa kena Ariana Grande le Ethan Slate ke taba tse ntle bile ke bone yena Ariana Grande o tla hlatha go le jalo tho ya haye Eternal a Sunshine Tour re lebeletse jalo le album ya haye In Charm ke tsona taba tse monate ka nnete how di sheba mona a black coffee o na le ka mona ka Monaco Grand a tsama jalo le batho ba tsi ba lang haholo lefatshe mona ba nna o ke ene black coffee na tsama jalo le bo Lewis Hamilton bo Kim Kardashian le ke mone a fana ha ke mono le yena a Lewis le mana idea ha re khutla mamedi motho mo tsha ke re bua hle mana re bua uthi a ka re bua khaitsedi a ka mamedi mnyetle mga twa tseba a jalo ka re sheba hona le bo khaitsedi tsa rona tse tsebang holowa o tseba o kuta ha mbana ho kopa fela re ke rekele motšhini o ipulele le phepa o ipulele saluni jalo ka motho mo tsha ntso le ka o kopa ba nna ke ntwe thata ne ke botsa fela mora ke bitsa mai sa sa maya ha tsa ba le motho mona maiza rhythm of love rhythm of love maiza mana hole seria fair 0797585066 #gasiagarbu

0: motheo wa setšhaba se seng le se seng. Re ipiletsa go lona gore le tsepamise matlho le maikutlo dinthong tse
1: pele ya pele.
0: Re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona se se se ballwa gara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batšha ba 16 June 1976. Lesedi FM

0: Emanati pinena mabedike azintle TGTSA le motsama ibare ingoma emnandi ba watla hamana di mona hole seria fa ma shuma mabeda motsomo metso tsopile watla hora yabubedi ba watla hamana di ga mqibelo maiza rhythm of life ke watle tsona di lepedi di le jwalo re kena mana mo reng hashtag ga sia ga mothemo tsha re bua le wena ka jene ke kgodi ya hawo re ke rutlo re batho ba ba tsha ba etsang ka sitsa bona batho ba ba tsha ba etsang mamedi king se tsa la mophelong ba hawo jalo ka mothemo tsha re a dipumela re a bona o kene sekolo fela mosebetsi a ho yo ngwana mme na o dutse fela ka tsebo yena o nang le yona ye mna a ke re bue
1: ditumo sa hao se a o latela ke ena ka kapa e nngwe ya hao ya kasi o hashtag kasi yaka
0: dumela veli ke e tsholofelo mogoje e ka mona ka Masilo Tennyson ke motšha wa dilemo tse 29 ke na le diploma a tsa ECD ke bone monyetla mme ka bula ECD ha jwale ke sebetsa le batšha ba bararo tsholofelo mogoje Masilo Tennyson a re a leboa a re ke bone monyetla veli ke ile sekolong ke na le diploma mme ka bona gore go botlhokwa gore ke na le bokgoni ke na le tsebo ba gore ke bule ECD ke e butse mme ga jwale ke sebetsa le batho ba bararo le batšha ba bangwe ba bararo 29 years gao bathong ke tsona ntho tse re di batlang ga itse di aka re a leboa wena tsholofelo mogoje ha re utlwe molaetse mongwe o ngotse mona nthomeletse motho yo motšha bane ke batla batho ba batšha fela kgweding ena mme ntatenkgono ae re tla buang le lona nakong e tla
2: o mabolobolo le kae ngwana mme ngwana mme nna ka siaka ke o tšha plotša mo ke o tšha pitire ke mogena nyetla ngwana mme ke la bana le ano ngwana mme la gore ke kenye Wi-Fi ya mona ngwana mme ke batla bana bana ba mapolasing ke ba nkatamele mane ngwana mme ke bone ba etsa mosebetsi ya bona ya sekolo
0: sure
2: go bobebe bo jwang ngwana mme ke bone nke se kgone go ba thusetsa ngwana mme ga ebe go thusegala ngwana mme ke tla kenya bobedi ngwana mme ke be se ke bona gore a ke a kgona gore ke sebetse le bona ngwana mme ga na jale kena ka manta ke tlo nka ba lesomenyana kukwe ga bana mosebetsi ya sekolo and then ke ke ba atametse go nna Wi-Fi mane re bone gore re thusana ba ngwana mme ga e ntswela molemo ngwana mme ke kenya bobedi jale ngwana mme ke a lepelela pele ke mo ke ya ngwana mme morago ga se mo buang teng ngwana mme ke itebogela mogenanyeta ka dipolaseng tsa pitire ngwana mme
0: ke tseo dijalo re batla batho ba batšha ba jwalo mo mamedi a re dipolaseng mona valley ke batlile Wi-Fi gore bana ba tsebe ba ditsebe ntho tsena le a e le bana ba mapolaseng ba ithute ba tle ba atumele ba etse mosebetsi ya bona sekolo ke ba thuse e ke bone gore ba tswela pele jwang e le bana ba mapolaseng re seke ra raya ke bana ba mapolaseng ga ba ditsebe ntho tsena tsa di-internete he monna o etsa mosebetsi o motle re ya leboa mme re batla batho ba batšha ba jwalo se motho ya motšha a komakomang hai go a tshwana a e sebetseng jaaka ga ona ntho e tshwanang ntho dikekebe tsa e tsala o dutse fela mamedi o kekebe wa tsoa o le motho yo motšha wa goga letsatsi wa ya shopong tsena tsa melata wa ema mono go tlwa o seng wa ya lapeng o le o ja o gotlele mo o eme go sena ntho e le e buang ya botlhokwa le ntse le tsheya batho o fereya motho ga theoa he o letsa molodi wa fereya o bo o lebelela gore go na le phetho e tla ba teng bophelong ba gago never ga e bo o phelela o fereya fela wena o bona ngwanana wa fereya tseleng o tla itshebeletsa ntho eo empa ga o dula fatshe ro wa tseba ke na le leano mvololo ke na le ntho e ntšhisang go na le kgwebo ke batlang go e qala ke batla go qala mofuta o itseng wa ntho o se o ka o etsagala e tee ntho ena ka kelelelong yaka le ga ke sa tsebe ke e qala kae fela ke a e batla e qala ka gare ya butswa ya etsahala o kopana le batho bo hlokang re ba etsa ntho tsena di etsahale re na le dikantoro tsa di YDO di masipaleng tsena ka ofela youth development officer ha di etsa mosebetsi wa tsona di na le di budget tse batho ba batjha ba se ba dutse fatshe ba qadile ba ka isa mohopolo wa bona re ba nna tsa bomba kokotelang re ba fedu ke mona ke qadile masipala o nthusa jwana ko nngwe ga o tlhokele tšhelete o itlhokela sebaka gore ke se bone sebaka sane ke sa masipala ke batla go beya container ya ka mono re lokise ke qale kgweba ditaere ke na le tsebo ke ile TVET college ke na le tsebo o lokisa dikoloi jwalo ka motho yo motšha mme ke se ke na le batho ba ke qadile lapeng mane fela ke tlhoka sebaka masipala nthuse NYDA nthuse re batla batho ba jwalo bomamedi ke yona ntho re hlokang bafethu ga re batle ntho tse ngata bo o dula o lla mamedi ga re ka re lla ka nnete re tloba le
3: mathatawifi ore bana ba tle bo mantsi bua nyana ba etse di homework ke bona ile motho e mong a ileng hore o gona o thusa batho ba tshaba bangata ene ha gethe o fane ka password ya hae hore aba tle bana bana ba etse di homework ba tlo kena di TikTok
0: ba etse mosebetsi wa bona
3: ba etse mosebetsi wa sekolo flava ka di yunkara
0: ah mbona ke tsa flava re ale bo
3: cable mutu wa ite boela mbolo
0: shout out ya kile buila hall of flava botsabelo are le ena o teng botsi re mamedi ba ne ka nnete boholo ba dintho ke internet gore bana bana ba tle ba etse di research tsa bona hi veli ke mamokete ka leratswana ka mona ke gene sekolo ke na le diploma jale ka lebaka la tlhokeho ya mosebetsi ke ipuletse saloon ke kenya meriri manala dintsi are gore ke etsa tsohle ngwaneso ke itse ka ha ke na le tsebo ke seke ka idula fatshe ke sebedise jwale bothata ke hore ke sebeletsa ka tlung ke shota ka sebaka ga itsera ka wena mamokete re ya leboa o etsa mosebetsi o motle momamedi o nang le tšhelete o ka o nyatsa ke ba ba kae batho ba bomme ba batlang go loa ba batla go kenya moriri ba kenya manala beke le beke jalo ka so qadile kgaitsedi aka e bang hona le sebaka seratswana le ratswana mo o se boneng ke dihlabeng a go e go le go kotela masipala wa IDO ya dihlabeng a ke motsebi ke mang o mo jwetse gore ke mona ke qadile ke hloka ka sebaka me ahong yena ya bo FDC editing fela e bolang batho ba batjha ba tshwanang le mamokete FDC ke ma awo ya mmuso e tlamang e ba fe ona ba sebetse e mengata o sheba bo Bloemfontein mane bo kwaqwa e dutsi ya bola mmamedi ke bana bo mamokete ba qala ba ithlokela sebaka sa o sebetse hona le batho ba batjha mane raids ba etsa borotho ba iketsetsa borotho lapeng ebe ba bo pusha ka ke revive ba tsa mahara motse mona ba bo rekisi borotho bo monnati eo batho ba ritse ba bojang ba ba fa support ke tsona ntho tse re di hloka mamedi renke wa o qetela re tsebe o kwana
2: thank you mbololo thank you mbololo yalebo a mbololo ntuna di buti na ntuna di buti na mbololo ba tswana mbololo
0: batho re ro tshwara ngwana mme ha o tswa mamedi ha se ya olla bana beso ke tle ka
4: go tswa pa monate pa e pa e world tama ka mona ka hena mana ka mona na e ke bone hai fatsimona o thata ntse ke dutse fatshe ke go tsepa tsene sebetse ke za mme ka hotle hotle ke sebetse hai wa hane ya la ke le ka tsetsa pala hi honestly mo le di khodi tseng malanya tseng malang tseng malanya na bo so nu tsena ke bone ke like ke bone ga ka mara mo se itse ba hane so ka shifta ka 350 ka etsang ka kopanya disentetsion ke sa be sa ga tshete yo so ne le hona ne ke sa be sa ga ka tshete yo nu tsena khodi ina na
0: e itara ri a le boa mamedi re fihleke mabenkele re tsebe o khutla nna le wena
5: na go ntsa tatlhelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMSa lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
6: re dula re poster ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la gao la X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ingodisetse o vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060-88-0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
1: Ka ona motsotso o mametse Veli Molomo. Out of the strata.
0: Mamedi metsotso e tsura majwalo ho robongwe le skoto pele wa tla hora ya bobedi. Re a leboa mothemotsha, re a leboa momamedi. Re buile me taba bohlokwa ka khutlwana sena ke sa hore ho bima mamedi re a bona. Empa ha o bulele hore ha o le thata re tlama o dula fela. O kekebe momamedi a re o batla ntho jwalo ka mothemotsha wa ya hula maoto wa ya sontso re a ho tshwana. A o kekebe wa ifumana. O kekebe wa re o batla ntho o ya nthong wa re hai hwa tshwana mangwe la eleka a hloleha le wena o tlo hloleha empa o ya ka moya wa gore nna ke thabo ke aya da henjaka ke aya ke ya ka nna o tla tleya e bang bo black coffee ba ile ba mamela batho he di DJ dingata tse ile ntse teng mona ba hloleile a nthwena bo DJ e ka ba a sa dula le bo Kim Kardashian asa dula le bo Lewis go bana mmamedi ntoki ya hao wa bona o ka qala jalo ka motho e motho o na le toro wa yetsa toro ya batho seng ya hao wa ska yutlwa ka hare wena wa batla ho e phatlalatsa mona hore ha batho ba sa idumele hai ha si yona batho mmamedi ntwa e qala bana na kwa yona empa wena o tseba o batla eng ka hare ho wena ba tla ipala maisetsa makolo ya ba rwa tsiba ne re sa dumele ha o ka tseba o qadile mamukete a loela ha bo mane ho tlala ka ntle tla satisfy de sa diperekisi bona ga je no na le salune kae bona bana ba thubane ba neng ba o nyahamise ke bona ba pele ba tla beng ba o market ha o itse ba o batlang jale ha ke batle motho e motho hey ho ya tshwana honing a isebetse jwalo mmamedi ha o qala o ya sontso na le moya o seng hantle nthong o lo fumana yona ntho e seng hantle e jwalo o ya sontso o khathetse ke ne ke shebile le bashimane ba rona ba bafana bafana ha re ba bala le Mexico na kungena ho etsiwa diphetho bashimane ba Mexico ha ba kena le baleng ba kena ba le mafolofolo wa bona motho tswa ka ntle ke nako wa mohopa lefatshe ba rona ba kena ba kgathetse motho ka go o boikwetlisong kgathetse bophelo ya bo batle ntho eo ah bo batle ntho eng jaaka o tla dula o tapatapa nqe le nngwe o bo iphumane jwale o so le boso ya jealous ya mona ha batho ba leka o dula o bua dintho tse mpe hai bao hai o rata botleva gobane ha o itsebe o ya nthong so ntse o gathetse o tla e hapa jwang o tla e hlola jwang ka re nka o qetela lesedi dumela
7: Molle.
0: Eh shapu wandad.
7: Yo shapu papa.
0: Hey tata, ke mang kwa le yona mogodi?
7: Ah go ya le Ishmael ka mona ka Senegal.
0: Yes Ishmael.
7: Eh ya chimboli nice le ntene ke toka ke ntwele mo fela. Tshwenya na ka ke ishe tshile nge sala ke kopa kana le plus 65 hectare man. Hantle ke foka tshwa hore na ke mang ya re ka ra mo founela ngo ba ona le batho ke ke ka re ndere se re lwana le bona ho yona. Ena be re fuwe mbona ba le ka haro ho yona bana le title di ka re na title di ke swa go khone o sebetsa ke nthwele ya bona ile
0: e ya ha ngwana mme hloka lefapha la timo di nomoro tsa mme mo die mueng ke tsena 073
7: ke kopa tsena ke ngwala ka pele nyana tsena mona se bo list okay
0: 0 5 1 5 1 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 bobedi hashtag re ka ofela mix re ya le boa ke bone bana ba tshwere mosebetsi o motle le fapha lena la timo mme Rockman le bona bo mme modiei ba go bantsitse di hwaitsa batho ba batjha bo famboy ke ba bone bo bole hlonolo ke ba bone mamadi ba kene batho ba batjha timo ba kene ba kene ba kene ba kene ke bone le bona ba ne ba kopana hore re lwantsha jwang tabena tlhoko ya mosebetsi re etsa jwang hore e be fashionable tabena ya timo ke ratile ka nnete bile ke utlwile le University of Freistata a lekaleng le Bloemfontein le bona ba tla boela ba tshwara ditaba tse kareng tseno le dihwai tsa batho ba batjha ha re tabeng sa hora ya bobedi DJ Tabos Andrea the Beat Boxer ba re saseka

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Lesedi FM jwale ke nako re tlabe re le kae ka mantaha re tlabe re le power parka pimpla mona teng kwano Soweto re tsama le letona Mesindisiwe Chikunga o tlaba le teng mono ka fapalala tekolohelo basasa le bona ba tlabe ba le teng o amengwa wena mocha ona teng kwano Soweto ore o beteng a power parka mosebetsi qala ka hora ya borobedi usenga re tlabe re le mo le Lesedi FM Lesedi FM re tlabe re le mo o se ka wa fetwa sasa le ona e tlabe le teng le ba bang ba bangata ba bohlokwa mo teng o ka botsang le dipotso ke o tloa ka hora ya borobedi usenga o fitlhela motshero wa mantsibuya pimvl power park Lesedi FM jwale ke nako Retabeliting.
2: Mamedi kitse o ditaba ai wa tla tauri ya leboa o tla ba le mono he ka seqo kana no la jwale ke nako a ga manta ha mona power park a Pimville Soweto haring he batho ba ba checka ngata bona ba haisale ho tla reng ya brobedi o fihla motsia romantsibuya ditabang a da ditaba tse tlang ho etsala ka mono ntse so pele ba cha o tla bua ka yona bana ba sasa ba tla be ba le teng le tona le tshwere mokobobo mme Sindisiwe Chikunga tla ba le teng ka mona ka power park Pimville Soweto le Lesedi FM ka jwale ke nako e tla be le teng ka mono thuso motaungwa a tsama jwalo le thabang moroba le shume le metse mmedi mabedi metse o tsoka mara horena ya bobedi re wela mogahlelong wa o qetela wa boraro wa nana o laolo le ratang mafelong a beke re ka ofela a hlola matsatsi a le shume le metse meraro a kgwedi ena ya Phupjane kgwedi ya batho ba batšha dumela ngwana mmesha pulwa ba re oi o mafolofo dumela le Lesedi FM ke sealemoya se seholo se o se mametseng ka ona motsotso re hasa ka maqhubu a FM 87.7 ya mano 106.6 ya mamedi re a leboa molaetsa lona ke a e bona e teng ya ke ena ba re mfololo re tere mametse Lesedi FM mamedi hosane ka sontaha ha e tlhola matsatsi a leshome le metso mene kgwedi ena ya Phupjane lebelo le leholo la Comrade Marathon le tlabe ehlile le thagoa lemong sena le tlabe le tloa ka mone ka Durban City Hall dihora tse leshome le metso mmedi ka ofela ba leba ka mona ka Peter Maritzburg Mgungundlovu jale heke lebelo le matla mo mamedi dikilomitara di kitsane tse ka bang mashume a robedi a metso mehlano fielane super re bua jwalo ka bo 90 kilometer ya o tloa ka mona ka Durban ho ya ka mona ka Peter Maritzburg re tla bona he le tlahle le sebetse jwang le mong sena seudimo belo lena la Comrade Marathon re pele re le ba jwala ho DJ Soso itsagele thagola lena la re ka ofela mogahlelong wa o qetela wa boraro Sanel musician lilili bare so nini
3: khotso mvololo le kholoko le kotswana outstrata nkalakatha ya Lesedi FM the heavyweight bua le gabele sibilone mfukeng ka mona ka Groot Flay power station ka Mpumalanga ke ntse ko jile ka tsebe diqhubung la 89.2 ke ditilwe na letsatsing lena la Moqebelo ho phodile ha mona na timvololo ke ntse ke jutse fela ke mametse Lesedi FM ke a le wena mola ho renya boraro ke hi boko le radio hi boko le radio hi boko le radio tango
4: aw vejamani veja boy intsimbe lezinye Ai, un kopotsa gale man, wa tseba wena un kopotsa kae he. Ke se balala ka mona ka Melody Virginia. Ke re he bohle bao ke batsebang aba be le weekend e monate man.
5: Outia strata mabolisto itse wa lekhosi o mametse ka 92.9 ile ka haro Lachtenberg ka mona mavolovolo ke le u duma Toronto la penki mane monyakeng versus Brown mavolovolo ke dutsile wena ke iketlile ke photse fela se ke kolma ka lekholo manga le phalla phomanyetsa jersey number 14
2: mwana mme ya ba hoba le mmamedi ya letsang jwa le mmamedi re ko hopotse bang o qala o mamela ha o letsa kwa no hona le mmamedi ya buang a o se o bloka jwa le komporena le CD FM ka bo madimabe ya wonka nomore ya hao ya e bloka e lahlela kwa na ke ka hona ka mehla yo tlerere ha o letsetse nomore ya WhatsApp ya le CD FM o romela voice note ya hao kapa wa rongolla jwala ha o letsa o sitisa di voice note tsa ba mamedi ba bang ai se le mpe a holo technology mamedi e fitlhega block ere re ke monke yona a ke mmella ga thoko ya sa mameli ya letsa nga sitisa di voice note tsa batho jwala hlokomela he mohlomongwe no sa tseba re bua na ko e fitileng dabena hore o romela malaetsa gatiso fela 0797585066 how late waletsa fela ya u block harbisa jalo rhythmic elements bar lesson number 1

0: ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand ile tshelete le di bonus bet ka Hollywood bet le spinner zonke mystery puzzle betcha ka tshuranta ka pofija di papadin se khachileng sa playtech laboraro leleng ka half past 3 thapama ho fitela ka half past 8 bosiu le sonta ka half past 4 thapama ho fitela ka half past 10 bosiu bakeng sa monyetla wa hapa meputso e babatsehang betcha hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Pele mabone ya stadium wa kgantsha, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel vouchera ya 200,000 rand. Kgetho le leng le leng ha o thepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online, kapa o amohele 1,000 rand le o feta. E le ditefello ho FNB Speedpoint, o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le leng. Thepa, swipe, reka, hapa ka FNB. B di Teboho Visa proud partner of FIFA World Cup 2026 FNB legala la First Rand Bank Limited mofani wa disebeletso tsa ditshelete le mokitlana wa semolao hona le dipehelo le melao ya tlhodisano
2: tshebeletso e ratwa le sedi FM
3: tshebeletso e ratwa le sedi FM e ke tikang dilemo tsa mashuma tsiletseng Ametse selecting le mongsa 2026 mamedi a lesson number 1 hlopa sa rhythmic elements yeah bari ya wena o fitla se ke fasitse ke le monate wena o so fitla ka he wetsa a ke tsebe imparatla ke re bue na kong e tlang bo dikalane mane tabena wena mo mamedi ho baneng hangata How ka rata motho ile khale batho ba motseba ba mmona ba dula le yena o iphihlele mvololo ei ba nna tshehlanena ba nna tshwana sena se nkopa ya hlofo wa qala feroare wa marata ile khale batho bana ba pila le mothini ka o fela ba se ba matla a ke tsebe mo ba me di hore o kila e hlokomela ya ba mofuto yo lo e be ba kwakeng tla ke ke botse e di tsibi tsetse bang ka tsa lerato re ho baneng motho yena ba hotsi le yena ba gena sekolo ba sebetsa le yena wa fitla fela wa ge ei wa utlwa ga yenwa ke yena ah ka o fela sa ba mmatla a hetse ba sala ke mo shebile ntja ka ngwana hei manna le he banna le motse tlhano motse ba mna o thotsi ha ke bua o so bua are mani hashtag re ka o fela mix DJ Soso on the ones and twos
4: o mametse hashtag re ka o fela mix ho le seri FM

0: mamiri metsotso ile shumela besumehlano pele wa tla hora ya boraro ona ke hashtag re ka ofela mix DJ Soso on the ones and twos hola seri FM 0860 0084 hashtag re ka ofela ke moqibelo ka jeno le tlhola masatsi ile shumela besumeraro go di a pop jani ha re utlwa fela hemo mamiri mo lenteng thodi tsa majwa mo lenteng thodi e mejwang ka jeno tara e khitla hantle ho me tsana metso so pele wa tla hora ya boraro re tlo fetela jalo ngwana me pule le yeo o tsama le mo kwetlisi mo rena ra mo re budi papa di ke ya magaola khang ya di playoffs e ba palo ka mona ka se she go makesi e tla go lokotsa na jalo le Milford jalo re tla bona ha ke fi ma be di tla hle e le be mana o PSM Betway ya Premiership ba nga jene ke magaola khang ya di playoffs pula liyeu le morena ra morebu di batla re fa papa dieu le seri FM le u
1: simbolisto simbolisto
0: eh shapu vanta de
1: mara simbolisto ke strada
0: ei tada ke maule sala kai
1: a ke ne ke tshwari pali janja entry mona go jo ntola mo nate
0: ntori tsama mo nate
1: a mo nate mo ri tsama tsaba mo nate mona mo nate wa ke strada
0: shapu ke tsona ngwana metsa ma hantle le seri FM le u
2: Ai bololo.
0: A shapujwa.
2: Amuna.
0: Ei tadia.
2: Mmm, ro tsaka muna ti hlombololo tso makabelo ka zelko.
0: Ari le boembe makabelo ei tadia le seri FM le u.
3: Hai bololo.
0: A shapujwa.
3: Ei amuna ti bololo e mino hao, mino hao. Ai ai ai.
0: Ntodi tsama munati.
3: Ntodi tsama munati ke marata tsotse ka muna ka mpumalanga batla.
0: Ao, ho ga mpumalanga?
3: Bad plus, why is it a bad plus? Ke bona ke tshwanya na sele sa gale.
0: Fela ntori tsa mahamunadi.
3: Ah, ntori tsa mahamunadi mo putsa ha e bonolo ke le la tsata.
0: A sha bo ke tsona ga itira ka ke le buile.
3: Thank you ntate.
0: Tsebele so ke le sedi ya le u.
4: Ai bo di tsole ka.
0: Hamunadi o handle ntate.
4: Munadi bo di tso.
0: Ei tsada.
4: Ba nkhumalo mo la nya ka lo halandi.
0: A di advanta de khuma.
4: Ke ga mi tse ke tla dropong ke tsoa ja KFC. Hey di boliso. Ke tsaka ke mal, ke bile ga le go tsoka dina ba ke dile he KFC.
0: A ar le go au ji le ntate.
4: Danki danki danki bot.
0: Okay. Le shemele metso medi ma bere metso so pele o tla hora ya boraro. Mona ho veli out ya strada molo imanana nanzo. Kama na ka e vato na re mvololo ntodi mona tere ya o renga boraro hlongwane. A hlongwane ri ya le boa so ditya ka ya leo. Ar le na mo metse le seri FM ma data ule. Ar ntodi mona ti ma volo volo. A diau zone 8 mekhelenga. Ar hashtag ka ofela mvolisto ma fa Joseph hlongwane. Akamona kamba mafubedi ari ntori tsama munati masabata na steshi ya nyenye ari hashtag ka ofela uti asirata gele kamona kame qhelenga fix back asabira khatli ari mvololo ri ka ofela ketseletso floro rina mudupi ari mametsele seri ya FM 89.9 ala kamona ka Benz Flay akabelo ranoto ari mametsele mane qwaqwa ar le boetse wena Petrusia clash ar mvoliston todi mona deseka ka ba ke seka mareza ya we pizza va seka mareza zone 21 west side park ka mona ga se bokeng are mvololo todi mona ti merida ise freda dop ar le bowe ma me dikimela etse banga ta ka mona ka mafutel le sotho modungwa re ya le bowa re fitse mabengele he mamere re khutla re tsebe o kwala re le bejwana ho pule li e u ka jeno mona ho le sedi FM
5: clientele e mona ho sireletsa le balapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa ho boloka beng ka ona ka siriti dilemong tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re le fa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tsekwe class etsa kgetho e tshwanetseng hlokotsa hao inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlubotsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Ke tseba basadi ba hlekefeditsweng le banna ba tholang ha seo se etsahala. Ena ke ntho e tlwaelehileng ho etsahala. Mme le ho thola ha rona ho hlohlelletsa motho ya hlekefetsang. Basadi ba bangata ba lile ka ho laolwa ke batho ba leng dikamanong le bona. Ho ba monna ha se hore jwale o tlamehile ho laola ka batho. O tlamehile ho nka boikarabelo. Kgetha ho se utlwisi batho ba bang bohloko. Tlaleha mme o fetole boitshwaro. Lefatshe lena le ntlhompho ke lefatshe le senang GBVF. O se teaqie. Hana ho ema feela o shebelle. Kgweding ena ya batjha, jwalo ka bontate ba batjha le bashanyana, re lokela ho ba baetapele phetong ya tlhekefetso ya bong le polao ya basadi. Ema ka seriti, o emele setjhaba se sireletsehileng. Ha re bope ngatana nngwe, re tshwarisane le GBVF Response Fund. Letsholo lena le tshehetswa ke SABC.
0: Le matla, letsholo le matla, momamedi, le shebile jwalo ho batho ba batjha. Majida kaofela re no ho GBVF. Nix. Na le papadi e ke e ratang mona ya ditebele. Ha o ikutlwa hore di a tjhesa, o ka kena mona he wa bapala ditebele mona. Ka le bokarate. Ke papadi tseo ka di bapalang ha ebe o utlwa le motho wa maoto a tjhesang, o le motho wa matsoho a tjhesang. Ya, dipapadi di teng di na le tšhelete. Mamedi ke entse o lekane ka jeno na difela ke manane o tlatla o latela tshebeletso ya lesedi. Ho lenala re kaofela re kopane o sane ke sonta re tlabe re re mmino. Re tshwere mmino monate apakeng tsa horwa ya leshome le metso mmedi. Le horwa ya boraro a keswa re tlo fetela ho pule le eo le morena Ramorebodi. Ka tsholo le o ka woke o tla dula mo ke dutseng teng. Nano ke le monate la dipapadi o tla o ba o reng ya botshelela. Ha o tlohela ho reng ya botshelela tsholo le o ka woke. O tla o sia jwalo ho mzwake gatshela mrithito. Tla o reng ya botshelela o fihla o reng ya borobong. O fihla o reng ya leshome le metso mmedi ka kgitla. A party time lady sauce ke ngwanana. Dikele di makese. O sia jwalo ka pine monate mduduzi ncube. O tsamala fanatic SA. Bari GX ya.

0: jalo potso ke ipotsang yona mmamedi ke ya gore ga re ile re arwana go fedile na wa tlhokala o ntjwetse gotlhele o nna o ntsebitse gore ke se ke thotse motho e ke mo ratang ka ba ba nna na o ntse o mpatla ke sebetsa jwang taba e mvololo ga o monna ya pele a ke batlo o tseba o kae mmamedi metlhano metsotso gantle pele o tla gora ya boraro ya dumela re ke ene teng
1: tsa dipapadi go lesedi FM.
0: Hi cho jwalo engopanya jwalo le ngwana mme pule le ye o dumela buti le kae
2: aw mvololo vimen tsatsina ka jeno ka kape kholo ke a leboa o ho kae ngwana mme
0: ah ngwana mme ntho di mona ati jwalo pinene tswe go malaitse o matle ya nqabola monore ha so ile ho fela pule
2: eh
0: na o tla ba motho a nna o letsetse hore se ke fumane ya motho jwalo wena ai ha o ka tikhutlele wena nka mbe ka tshela poison fela ke nthotsa legato ngwana mme re tla tseba ka jeno Milford Makesi ke ba moang ba gotlhelang mano Betway sebetsang a monate le bokwetlisi ke tseo
2: ngwana mme re ke leboe jalo tsatsing le nala ka jeno wena vmen gantle fela mamedi wa ka ya rategang a tsentse nako le motsotso ke tle ke o dumedise nakong ena ya gana jwale re kopana nna le wena re kopana tsatsing le nala ka jeno e le gore nnete ya sala mamedi wa ka ya rategang a kgodi ena eodimo e tlhola gantle fela matsatsi a kabang a makae pule lieu matsatsi a lesome le na le metso meraro kgodi ke ya Phupjane lemong sena se odimo sa ketepedi masome a mabedi a na le metso tsheletseng re ka kwano ka mona ka profensing ya Limpopo hantle fela mona lebaleng lena la sešhego le e leng gore le jara batho ba kapatere ba bui ba dikete tse lesome le nang le metsometlhano letsatsing lena la ka jeno mme mamedi wa ka tlhopha ke tse pedi tse kopaneng baamodi ba baeti ke setlhopha sena sa majesi ne baiti ke stopa sa Milford ho tla ka manika Limpopo papadina kapatire ka manika KZN KwaZulu Natal har shebe rona be di tlopa tsena ka be di dipanne jong he re kale ka se tlopa sena sa baiti e leng se tlopa sena sa Milford re tla re le kole rona be mohlomong mokotlisi wa bona ke bo jalo ka mongadi ka Dr. Shanti Pupuma o ba tsepile o ba beile jwang re bona mane mekwalong o teng hleza sipamandla o teng ka mane monna wa ha konke kwa nyam o teng lena ke bo tsholoka o letu tlele o teng lena ka mane spiso mdluli o teng ka mane si busiki busumusi mthabela o teng lena thobani bengu o teng ka mane bekani mtiani o teng lena menzi chili o teng cheswina filanda o teng ka ke bulelani si gomoshe o tlo mono rebelo wa qetela ke sipo setu ndabi kena monna ya qetelang letsatsina ka jeno lenaneng lena la setlhopha sena sa Milford the Stallions ga re sheba ba banke mane he batlang go jalekwa re bua jalo ka Lungile Nkosi ke sethibathibane re bue ka Phakamane Nqongo re bue ka ena Sekumbuzo Siyaya go tlwa mo no teng lena Christopher Mbele o teng ke bua jalo ka Sikhwesele Joyi mme re bua gape le ka Khanyisane Gatebe mme re bue gape le Tony Mbunga sibulele mikutua e ka sita le mvelo zikanyo e ka patsa ke zikayo ke bona bana ba e leng re ba duti bankeng ba tlatle ba momune makwa ka ofapana ha ona hari bua jalo ka mokotlisi re bua ka Dr. Shanti Pupuma o tsana le mongadi e nkululeko butelezi e ka sita le Michael Gumede ke bona ba o he ba mutusanga letsatsing lena la ka jeno hari shebe ka kwano ka mona ka ho ba amohedi ba baeti e leng stopa sena sa Magezi Football Club ho tla ka mana ka kwano ka Limpopo re bua boemo ba pele ka mo kapteni ke Elvis Chipezeze re bone ka mane yena John Mokone o teng le yena le tlhogonolo Mokone o teng a ditebogo mo fokeng o teng ka kwano Regan van der Ross o teng Edmond Chirambandaren o teng lena Sifiso Lutuli o teng Khotatso Mariba o teng Siyabonga Ndozi o teng Lehlonolo Mtshali o teng Mteri Vandala hantle fela ke na for Rose ba tabeng ba ja makwa hantle mane banking ya bona re bua ka sithibathibane e leng Mbali Chabalala o teng nga masikhela o teng mzwandile buthelezi o teng mutsie matima o teng lena thabanga sibanyoni o teng ab sesiane ho tswa mono tshepo magogang lena o teng khonda zewe khoki kona zewo mubango le yena ke monna ya ikagetseng ka setotswana kwa no ho bana ba bankeng wa o qetela ke yena mpho a padua le tsatsing le na la ka jeno hlokomela hore nete ya salam mo fumatsana ma kalima ke yena ya tabeng a tsamaisa papadi na tsatsing le na la ka jeno ke tla o lekolela rona be ke ba feng ba tabeng ba mthusa o ya ka mogo taba di leng ka teng re bona pe kamane setlhopha sena sa Milford ba ne ba tlile ba re ba etsa boitekompe he ga re shebe fela rona ka pelenyana gorena setlhopha sa Milford ba apere tsa bona tse kgubedu letsatsing lena la ka jeno nna ke ka kwano ka bophirima ba sešego ke shebile ka botšhaba tsatsi le phio le letuna la ka kilena kankena le letsheadi kilena kankena mme kao lena le letuna he ke mona mo go lebisang sona tlhopha sena sa majezi se leng gore se apere gantle fela tsa bona tseo re di tlwaetseng mamedi wa ka tse blou le bosweu ka dinomoro athe ka o le letsheadi he go lebisa tlhopha sa Milford se apereng tse kgubedu le bosweu ka dinomoro go ya ka mogota ba tsena di leng ka teng ga ke tsamaya ke le mo tsatsing lena ka jeno ke tsamaya le mokotlisi ke ba jalo ka coach Ramu Rebudi ke ena e ke tsamayang le ena tsatsing lela ka jeno mme ya ntseng a dikonopela ra dikonopo ke bua jalo ka mongadi kamogelo mbele mokotlisi ke ena le fitlhile letsatsi lane leo botlegileng ga le lebelela letsatsing lena la ka jeno the stallions ba kopane le dikwena tsa metsi
3: ke tshepa o rophetse gantle ngwaneso
2: ke a leboga mokotlisi wena o eme jang
3: ke tswile ngwaneso
2: rapisitswe ke kobo ya mogau ntate
3: ke a leboga ngwana mme e re ke nke mongetla one ngwana mme ke dumedise ba mamedi botlhe lapeng papadi ke e leng gore ke ya go qetela ya dipapadi tsena tsa di-playoffs mo teng motho o shebang gore na menyetla e jwang pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi gatelelo e go tlhopha sena sa magesi mme ba na le lekgetho e le nngwe fela e leng gore ba lokela go tlhola papadi ha tlhopha sena sa Milford sona se na lekgetho tse pedi ba bapala ka go lekana kapa ba tlhola mme ga ba ka ba latlhegelwa ba kekebe ba iphumana ba ile mane go Betway Premier League magezi ha e keke ya tlhola papadi ba keke ba dula mane go Betway Premier League mme ke papadi e thata gagolo mme motho ka potlako ga o sheba ditlhopha tsena di kena papading ena ka lewa le batlang le atamelana kapa le batla letshwana ba bapala ka lewa lane la 1433 mme o boela gape o sheba tlhopha sena sa Milford le bona ba kena papading ena ka lewalane la 1433 mme gagolo motho o ka sheba gore dibapadi tse ka batlang di file di ba le tshusometso papading ena motho o sheba sebapadi se tshwanang le mothiane ke mongwe wa dibapadi tse thusang tlhopha sena gagolo tlhaselong a boela ba fe maatla tshireletsong mme re boela gape re sheba sebapadi se batlang se sebetsa gantle gagolo e le Ndlabi ya bapala molengwe ka pele ke ene mongwe wa dibapadi tse motho o lebeletseng gore tla batla thusa tlhopha sena sa Milford mme ka tlhopheng sena sa sa magezi motho o ka bua ka sebapadi se tshwanang le Van der Ross e mongwe wa dibapadi tse e leng gore nnete fela o batla ehlile a sebeditse gantle gagolo papading ena ya bolo go tloa mane tlhopheng sa Bloemfontein and Celtic go lokena mane tlhopheng sane sa Royal AM ke mongwe wa dibapadi tse batlang ehlile di tseba go kaya ditlhaselong tsa fitlha dikarolong tse lokileng tsa tlhaselo mme motho o boela gape o sheba sebapadi se tshwana le Chipezes gore o tlo ba botlhokwa gagolo papading ena gobane o tlhoka gore a sebedise boiphitlhelo ba gae o thusa tlhopha sena sa gae gore se tle se iphumane se kgona go ka sebetsa gantle nakong ena e leng gore batla ehlile le mahlomoko gagolo
2: ke a leboga mokotlisi letsatsing lena la ka jeno mamedi wa ka ya rategang a sentse ebile re tlhalela jalo gantle fela ntle le tikatiko ya letho nako metsotso e le e meraro karolong yena ya pele ya papadi gantle fela ka kwano ka monaka lebaleng la sešego mo teng he nnete ya sala re bonang jalo tlhopha seno sa majezi ba ne ba tlhile ba etsa boitiko bo botle bona ba e sale ka loto la monna wa jersey number 10 e leng nnedi fandala mme nnete ya sala ke monna ya tlhwatlhwa bona ba sale pele mane tlhopheng sena sa majezi ga re bone ke ane majezi banka bolo ba e belela pele mane gape e le ka jalo ke na ka bolo empala jalo keo a nela ka mane ke ane vandala o a tla tswa pakeng tsa banna ba le babedi empala jalo keo bolo e sentse ebile retoloa ka mane empala jalo ba gana morago tlhopha sena sa Milford e tla gantle fela ka mane e ne tlile kena jalo ka setlhopha sa Milford ka mane ka karolong yane e ka botšhaba tsatsi ba e koba bone telele empala le jalo gaona mo yang teng e ya ba hlola gantle fela ya hlola monena e leng yena bulelane sikomoshe motle le yena ke motho ya motseba monena wa bulelane le sikomoshe ya bapalelang tlhopha sena sa majesi lephiong le letona bogareng a balebala ga re bona e bone e tla batlatlhelo ka kwano ka molengwe ka bophirima balebala latlhelwa ke ena monna wa gasia bonga ndlozi a tlhela ka bana re bone ke bamoletsa bolo gape ela pelenyana mane ka ntlenyano le tini tsa gabo empela jalo karolong eo ya bona ebile e tswela ka ntle bolo thwe ga e tswele ka ntle bana ba eso ebile a betatlhelo ya setlhopha sa milford e motlhotse ka mane sefiso lethule a latlhelwe ka kwano ka mona ke ena monna yo wa ndlole o tla latlhela ka mane o tla latlhela sefiso mdlule ke sefiso mdlule ka mona ka go milford ke sefiso lethule ka mona ka tlhopheng sena sa majesi a re bone e tla ba boletsenang le tatlhelo gape go thwe e latlheleng banna ba eso kgethong lena ke bolo ya majesi eta etsejwa ka kwano ka molengwe ka bophirima ba lephala he tlhopha seo sa majesi a tlatlhe ba etsebe ka kwano ka re latlhelwa ke ena ka mane sia bonga ndlozi tšhatšhela morrao jalo gore banna ba eso ga re keneng dibakeng tsa rona latlhela ka mane ke bolo teleleng pala jalo ke ena bolo la rwaeng ka welo anela ka kwano sefiso lethule ye motlhola bolo yeo go thwe latlhelweng ka kwano ke setlhopha sa milford ka molengwe ka bophirima ba lephala ga enka jalo ka mane a ganyane fela ke sefiso mdlule empala jalo keo ya kgutla bolo e boareng ba lebala ka mane sebile ba ntshitse edmoch rambandaren empaoteng ka kwano sethibathibane hleza sipa mandla a tlelela ka letsoo ka kwano ka molengwe ka bophirima le phiokile letshia ka jalo ka lotola sefiso mdlule o sebile ntshitse empala jalo ke ena bolo ba thelwa ka kwano ka mona e ne sentse tla jalo ka ena monane sipo setho ndlabi empala jalo ke a lwanela gape ka mane sipo setho ndlabi ebile a tapalela fatsho tho ga ona phoso mono le wena ka mone sipo setho ke ena bolo ebile sebile ba latlhetswe empala jalo ke ena bolo e a tla ka mnedi fela keo e ya motlhola bolo eo tsela ka ntle thwe ga e betatlhelo banna ba heso nnoto ka matlhakorra babedi nnoto tlhopha sa milford nnoto tlhopha seo sa majesi ka kwano ka sešego stadium nnako metsotso ke metsotso ya tsheletseng karolong ena ya bobedi ya kapakrikea pele ya papadi gantle fela tsatsi lela ka jeno ga re bona ke yane a llaphala ka mane ya mofumatsana ya llaphala o bapetswe monnenwa e leng sipo setu ndlabi hampe yalla ka mane ya mofumatsana magalema a ba kgalema ka mane mofumatsana magalema ke makgalema kapa ke makgalema mokotlisi
3: makgalema
2: tanki mokotlisi ke makgalema ga re bone ke yane bolebetla jalo e a tla e rotha ka mane ka moseane empela jalo ke a fetsa bogalotso tsola ka matlhamagolo ne tsola ka mane ke ena le tlhogonolo mokone ebile ke ene re rotha pele mane ebile enkuwa ka motsamao o iketlileng bona ba e sale ga re bone ka kwano ka mane sefiso mdlule o a tla ka bolo ke o sabile ntshitseng empela jalo ba e ntsha ke kgutla pele otong la gae sefiso mdlule sia morraonyana mane japoko ka sanaka ba jamola ka dula ke bolelwa oletu tlele anisa ke bolo telele empola jalo ke yane bolo sebile ba ntshitse ba ntsha gampe ka mane empola jalo keo karolonyana etini gana ka mane ba e tshola ka matlhamagolo tlhorokgonolo mokone empola jalo ke ena bolo ebe tla gape-gape ka tlhopha sa molelo sa milford karolonyana etini ga re bone rra ka mane posa bolo ka mane bile ba rraga ya ikela thara sheshe banna bo chatswinefm filande ba fosa bolo ka matlana e sale karolong ya di etini ka mane gammogo le ebile one diutlwile botlhoko monne e leng bulelane si gomoshe o utlwile botlhoko gantle fela tsatsing lena la ka jeno o e fositse ga botlhoko bona ba sale mme ke a bona gore ka nako ya baneng a e fosa ka bane si bulele yena ke bulelane si gomoshe yeba o rraga motho o rraga sebapadi se bapala morrao mme yaba ka nnete o utlwile botlhoko bona ba e sale ona ro o rra bolo yaba o fosa bolo o rra ka mane siabonga ndlozi yaba o utlwa botlhoko jalo gantle fela monnenwa e leng sikomoshe nnete ya sala mokotlisi letsatsina ka jeno wa bonala gore tlhopha sena sa milford ba sentse ba batla go epheya pitsa gore e tle butswe ke a gola metsotsong ye mmedi fela re tlabe re ya papatsong
3: etlhile ke tlhopha se bonagalang gore ba batla go tlhaba ntlha nakong ena e santsaneng e kala ya papadi gobane wa bona tsele o ba beileng tlhopha sa makesi tla sa gatelo ka yone ke gore ga ba fitlha karolong ya go ketela ya tlhaselo o ba bona ba batla go etsa bonnete ba gore mo ba bapalang bolo teng ba ba le dibapadi tse pedi go feta tlhopha sena sa makesi
2: mamedi ga re nke huku ya pele ya letsatsi pele gomonoge ga re ye mabenkeleng a ptitsholo
4: nakong tsa tatlhelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega di plane sa le patlo tsa clientele di le fa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
5: Na o bone se sulu sa phone e ntsha hape.
6: O etsa halang?
5: Ke se sulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng, o lefe, e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
6: Ka nnete?
5: Eya.
6: Ke bokae?
5: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa we rente ka phone ya hape pep.
6: Kao, tsane ke fumana jwang hle?
5: O lefa hang fela. Kapa we lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
6: Ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona jwale.
5: Le nna ke tseleng.
7: Samsung Galaxy A06 ke fumana ya hape pep fela. Hola le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Sadi papadi. Holisedi FM.
2: Are le boetjwa lo monga phofo letsatsing lena la kajeno mamidi wa ka re khutile hantle fela ele noto ka mathakora mabedi entse le noto se tlo passe sa Milford ele noto se tlo passe sa e majesi ra bona ka bana majesi ka re nyane tshimikele e ke mgadi ra bona ka bana pala tsholo wa inka tsiba tibani wa inka tsiba tibani hantle ka kwano tsiba tibani sa Milford ele nyana ka bana sipa mandla hleza mokotlisi ke monyetla o neng o tobile bana bana ba tlo passe na sa majesi yena monnenwa wa nne di vandala re a tsiba hore ha se angata ala hlelwa ke menyetla ya mfutona ho no jwang kara di 18 ka mane o iraile ka le letsiadi ha ke tsiba rena mo hlomo nke lona le baka le ntseng hore a ketletse a iraile ka ditsejana
3: e hlile nete fela ke nahana hore se etsa hetseng ke gatello e o hlopa sena sa Milford ba ile ba leka ho e beya ho yena hore a tla ska raha bolo ha bonolo mme hape ha o so sheba o ile a ketella a potlaka hobane o ne a sana le monyetla wa hore mohloma ka ba ile a kgopa bolo hape hore a tla kgone go ka rahela mo a batlang teng empa jalo ka ke tlhalosa go ne o na le gatelelo ha ofinyana le ene mme a bona e ka mohlomong a ka ketelela latlhaetswe ke bone
2: mamedi ha re tshaba jalo o tlhopha tsena tse pedi nnete ya sala re a tseba gore banna bana ba tlhopha sena sa Milford ba dutse boemong ba pele ka mora dipapadi tse ka banga tse tharo ba tlotse papadi tse pedi ha ba soka ba bapala ka olekana ba na le ntlha tse kapa ke motlho ba latlhetswe papading e le nngwe hantle fela mme ka mokotleng ba na le plus one goal difference ba na le ntlha tse tsheletseng ka mokotleng ke tlhopha sena sa Milford a tima jezi ba dutse boemong ba bobedi ka mora papadi tse tharo aro ba tlotse papadi e lengwe ba bapala pa ka o lekana papadi e lengwe ba latlhahelwa papadi e lengwe ye ba ka mokotleng ba bokeleditse dintlha tse nne ka plus one goal difference Cape Town City e boemong ba boraro nnete ya sala bona jwang kapa jwang ba sentse ba tswile gobaneng ba na le ntlha tse nne ka mokotleng mokotlisi e bang tlhopha tsena tse pedi di bapala ka o lekana ga re bone ke a re bone ntle ka rong ya letini Milford fela keo a ka manene ke la tharashishe ye ke la tharashishe raile ka manemtiani bolo ena e leng re ikela tharashe ka tukome kwallo tlhopha tsena dipedi mo kotlise nete ya sala re a bona hore ho na letse se tlamileng se hlule letsatsina ka jeno ho etsalang ha dikatsa bapala ka ho lekana
3: tlhopha tsena ha di bapala ka ho lekana ho bolela hore tlhopha sa Milford se tla fetela mane Betway Premier League mme ho bolela hore tlhopha sa Magese se tla rengwa ke selepe mme jalo ka hane ke hlalosa ha re qala hore kgetho e nngwe fela eo Magese ba bang le yona ke ho hlola papadi ha Milford etse ba hore ha e ka ya ske ya hlajwa ka ntlha papading ena ba bapala ka ho lekana ba monyetleng hore ba ka iphumana ba emane
2: a re bona sihla karunete majezi beakahari bolo entle tle bona ba e sale e ileng ya kojwa ka kwano ka molengo ka bophirima ba lebala e ko bua ka mane ke Regan van der Ross a ipea karolong ya di-18 yaba e kopana gantle fela le monna ya gabane bona ba e sale Edmo Chirambandare hape hape a ipea ka hare yaba sethibathibane sa Milford o utlwa fela ka letswele gore yamo Emma Nozi, Juan Tlopasa, Magezi, Elinoro Tlopaseo, Asa, Milford, Kakwano Kasechego Stadium, Bolo Ebewen, Hantle Fela Katoho, Hantle Fela Mamiduaka Yaratehanga, Kibola Ntle Mokotlisi, Ena Eulemure, Rebone Ebewa Katoho, Munenwa, Edmo Chirambandare, Riatiba Wile, Asabantla Hape, Hona Kwano Muna, Ho Papa Ditena Tsa Di Playoffs Nako Nyeo, Bane Mbaba Pala Khatlano, Le Stopa, Sa Cape, Asa Asa, Kipton City ba mothutso pula hantle
3: ke ntla entle ga holo merile ra bua ka matla le tshusumetso yo van der Ross tla ba le yona papading ena mme o kreteletsa go ropetsa bolo e ntle ga holo eo gape e bontshitseng gore tlhopha sena sa Milford ba ne ba sa tsepamisa maikutlo gobane papading ya bolo gangata go yo gothwe ga o sireletsa letlhakore le le tona o lokela go lokisa letlhakore le le tshegadi gobane bolo e ka fitlha moo mme o sa tsepamisa maikutlo o ka kreteletsotsajwa ka ntlha gobane ga o sheba bolo ena van der Ross ga e koropetsa ile mane palong ya bobedi mo teng e leng gore o ne o sena dibapadi tsa Milford e ne ba sa tsitsa go sireletseng
2: a re bone ke bonge ba le ka o tlatsela gape ra gape gape ka mane Rose fela ya mo wine ka Steve Tibani ka utsa ka kwano tsetsa sipa mandlane a tsela ka letsoho ka kwano ka molengo ka bophirima ba le bala e fela nete ya sala motle mushumane na wa se tlo pasena tsa majezi ha re bone ka mana kio wa tsa vandala a nne fa tse ka mane ka kwano ka molengo ka bophirima ba le bala vandala o ti poso wena ka mona monna isu wena ka mona mtiani monna poso monna isu ka mona mtiani o ti poso monna isu ka mona mtiani letlalo la motho ha le thagiswe monna o tshe letlalo la motho ha le thagiswe wena ka mono wena ka mono monna isu bekani mtiane etla tloswa bolo ka kwano ka molengo ka bophirima ba le bana le pion lena le le tuna kgatlhanong le setlhopha sa majesi ga o kata o atamela gaufinyana fela le hukwana yena ya di-18 tsena tse golo tsa setlhopha sena sa Milford swa ke ena ka mona mmakaditaba kibo jalo ka Chirambandare ke wenka a tlosa ga nyenyana fela re bone keo sebile bone letsa bolo gape ka ntle di-18 ka mane Chirambandare o isiamana lotu la Ross wenka rae wa tla motho empa bogareng ba lebala ka manene rata sina matlo hantle fela ka kwano ne le monne no wa hamne filanda impra jo lokena bolo khutla ka mane ne se bile ba ra ile bolo tele ka mane sia bonga ntosi huwa se tlo pasena sa majesi ya ba hlone tsona ka ntle hothi haibe tahlelo banna ba iso hothi ha tsarelo haibe ku gol kick banna ba iso se bile ba nkile jalo motsamo o ke o ketleng ka kwano sifiso mdluli a se bile ba nka ba isa mo romane o le tshitele wena le tsa tiba tiba ne liena ka molengo ka botshaba tsatsi wetsa fela jwano wa ikadima wa habo ka mane ke na le bonnete ba gore ke ena konke kwanya wa inka wa tamisa ke bona tenele fela ke ane bana ba itshula ba inka jwano mautunga ho bulelane si go motione empa jwano ke ena makaritaba bana wa tla tshiramba nda are fela ke ane ne aba ke tsebolo ka mane Milford empa jwano ke ena bolo ya tla pia pese bile khutla jwano e tla ka khotsa tsoma riba mariba wa intsa jwano ka kwa ka mloka bo prima bana bana bona lotla sia bonga ndo ozi wa tla ka bolo ka mane ne ani sa ke bona tenele empa jwano ke yo feta bohalotso ya mohlula monnenwa e leng dite ke manga ke yena sefiso lutuli ya mohlula ka mane sefiso lutuli mo kapteni ka lehlakore la tlhopha sena sa Milford a ke monnenwa e leng yena ole tuxele a thika kwano ka mona ka huwa majesi ke sithibathibane Elvis Chipe Zeze mo kapteni wa tlhopha sena sa majesi ha re bona sebile ba lahletse empa la tsola ka ntle thwe haibe goal kick ya tlhopha sena sa Milford etla tloswa ke sipa mandla tleza otla tloswa banna ba ipiadi ba tsentsa bona ka ofapana bana lo tula ha ka bana mona mo ha konke wenka wa ra ha ke bona tele bana ba imetse a feta bohalo tso ile tsola ka ntle ka kwano ka bona go ka prima ba le bana le pion lena le letsi adi la tlopa sa Milford noto tlopa sa Milford one tlopa sa magesi le se di fema ke lona le o le mametse nga pule liewa ke lona le ntse le o le mametse nga letsatsi na ka jeno re tsamaya le mokotlisi ke botsolo ka morena ramorebodi gantle fela o teng mane papitsa gaso monga phofo ke ya ho yena.
8: Natifela ke monyaka o tletseng thabo wa spinner ka Spinner Zonke Tournament of Champions. O ka ikhapela siabo sa chelete ya 500,000 rand. Betsa ha bonolo fela ka 2 randa ka paofeta. Buri slotte tsa rona tse ikgethilweng. Mme o nyolohe ho leaderboard. Holo vetse ke monyaka fela o spinner le rona. Betsa hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betchana le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
9: Dumelang batswadi baka, ba mpitseditse interview ya bobedi, empa ke tshwanetse ho lokisa moriri. Ke ne ke kopa 200 rand.
10: Ha ngwana ka hle, re tla etsa plan.
11: Ha mchan, ke tla o kenyetsa tjhelete ho tswa bankeng ya ka. E kene ho e-wallet ya hao ka otloloha. Wena ingodise o WhatsApp hi ho 0873925538. O latele ditaelo.
9: Ke ingodisitse ka baka kenya le PayShap ID ya ka.
12: Yo, ke a leboha hle.
10: Ha se mohe, kula ka letsa mahlonono.
13: Lefa, habe o lifuwe ho tswa bankeng efe kapa efe ka e-wallet encha e ntlafaditsweng hape e na le ntsohle. O bone ka nako tse ding, ho robe gaming, o qala ka ho shebahala. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mo bua tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
14: Re dula re posta ka nako tsohle. Re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118,000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880 000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.
1: Tsadi papadi, Holisedi FM.
2: Are lebuwe monga phofo letsatsing lena la kajeno mamedi metso tse rona ke ne mashume a mabedi ana le motso le monga karolo nyena ya pele ya papadi 1 milfo ki magesi ile bona ba motsing ba eti ile noto ka pa sa milfo ta nta net ya salam are bona bolo e tsaka kwano ka moloka prima ba le bana ba le ba tle ba ntse boitiko ba nna bana ba tsopa sena sa milfo ta fela net ya sala he ya ba bolo yo i kela ka dima mikollo tara shishe haine ifile irungwe ninive fela ya hanao ya ninive ya kena thara ya ikela thara sheshe ka udima mekwallo har bona he kena bolomme o tshe tatlelo bana ba isuka mona ka tsopensela sa majezin a sibile bana tsetse ka mani mona sia bonga ndozin kana kana bona betla jona ba rimba bana jole ene ka utena ka bolokalo tula menzi chili wa tsopa sana sana e chini sana yona mil porta impela tolo tsana wa intsa ka mani beka ni mtiani ba mutela bolo wa tsampi ya ka tema bolo ba intse poso bona lutula ene vandala vandala ke wa ikwala pele tsola ka ntle o ntse enka jono wa ikoma bona telele ao bana haina motho o teng se tiba tibane e leng LVK yena sipe sipamanza hleza o sabile ra ile jolo bona telele impa la jolo kiena bolo mne rata ba rimba ba ka mana pande rosa amunja la bolo ka mana impa la jolo kie bolo ya ta jolo ka jesi number 5 ene le yena ka mana khotatso mariba wa tso pasena sa majesi impa la jolo kiena bolo betla jolo e bile hoti ai tem banda ba yesu tirambandare o e raitse ka ntle gore o tlobe le thuso ya pele bakeng sa sebapadi sa bona se tšapaleletseng fatshe na le bonnete bo feleletseng fela ba gore ke Van der Ross go ya ka mokgwa o taba tsena di leng ka teng a ileng a utlwa bohloko ka mora gore Vusumusi Mthabela a mo kenye leoto ga bohloko fela bona ba e sale mme o tšapaletse fatshe ka mane ba mo thusa bathusi ya pele Regan Van der Ross nete ya sala go tlisi o buile jalo ka di bapadi kapa tshege ditlhopha tsena tse e leng gore di tlhopha sena sa milfort le tlhopha sena sa majesi tsela eo nnete ya sala ba bapetseng ka teng mamedi wa ka ya ratang dipapading tse fetileng re ko neletsa fela ka pelenyana gore ba ile ba fumana dipheto tsa mofuta ofeng re kala ka tlhopha sena sa milfort mo teng he re bonang jalo tlhopha sa milfort ba ile ba bapala papading ya bona ya pele ba pala papadi nya bona ya pele ka la tshelela kgoding ya ka pakere ka la mashima mabedi ana le metso tsheletseng kgoding ya motsianong hantle fela mo e leng gore ba ile ba bapalela kgole le lapeng ka mane ka atlona le Cape Town City ya ba hlola Cape Town City ka ntlha e lengwe go noto ka la tharo kgoding ya Phupjane ya ba bapalela lapeng le setlhopha sa Milfort Magazine ya ba ke mohe ka mane ka Richards Bay tlhopha sena sa Milfort ba ileng ba hapa papadi ya bona ka ntlha lengwe go noto ga e le mona he ya boraro ya go ketela ba bapetse jalo letlhopha sane sa Cape Town City mo teng he ba ileng ba iphumana jalo ba latlhegelwa ka ntlha lengwe go noto metsotsong ya go ketela kamane ka Richards Bay gantle fela ka latshelela kgoding ya Phupjane ga re bone ke yane bolo se bile ba ntshitse gantle fela ka kwano ka mona e ne le leoto le kgabane ga re bone keo ya tla bona banka ba ebela pele mane Impala jalo ba sula kamane Milford ebile rota kamane ka melengo ka botshabatsatsi Impala jalo ke ena bolo e ya tla jalo kamane ne se bile ba ntshitse Milford ba kgutla jalo ka bolo ke ena ka mona Vusumisi Mthabela o se bile ntshitse fela banka ba ebela pele ga re bone ke o batlang ka lesotho o sena pasporoto wena sipo setu ndlabi o batlang ka lesotho o sena pasporoto wena ka mona sipe setu ndlabi jwale mo mamedi re kena tlhopheng sena sa re te bone nete ya sala go thwe offside kgatlhanong le ndlabi re tlatle re bone fela rona e tla tsamaya jwang fa bonala mokotlisi letsatsi ne la ka jeno gore papadina e ka re tsamaisiwa ke batho ba bomme ke bona mothusi wa motho wa mme ka go le letsheadi ka kwano chea ke soka ke tlhokomela rona ke motho wa mme kapa jwang fela ge re bone gore moletsa phala yena ke motho wa mme mme makalima
3: go fela go le jalo ngwana mme mothusi wa moletsa phala ka letlhakoreng lane le letona la tlhopha sena sa Milford le letshehadi la tlhopha sane sa Magesi ke motho wa mme ebile motho wa o seo sheba bolo ena ya o leng gore ba qeta gore sebapadi sena sa Milford se ka motswetse e ka nnete fela ga bolo e ne e tloga lotong la sebapadi sa Milford go bonagala sebapadi se neng se fumana bolo se ne se tlhile se le monyetleng mme ga o bonagale ana le ka motswetseng empa che ke diphoso tse teng papading ya bolo tse re ke keng ra di balega
2: a re tlelela jalo e ntse le noto tlhopha sa Milford e le one Magesi metsotsong e ka bang mekae puleliewe metsotso ke mashome a mabedi a nan le metso e tsheletseng letsatsing le nala ka jeno karolonyana ya pele ya papadi mme nete ya sala o thwe wena ka bone mona filanda re bona wa tlapana ga bosoko bona baesane banna Edmond Chirambandare o tlile palo fela ke yane bolo betla jalo ga re bone ka bana fande rosa ape sa motho le pae empana jalo ke yane ba monkela bolo gotla jalo ka bolo ba itshola ka batlha bagolo e ne lela sipo setu ndlabi e rotha morao empana jalo ba itshola ka batlha bano ditebo mo fokeng e be rotha gape bogareng banebala ba entse phoso e a tlaka yena fande rosa wa ephamisa empana le jalo tshola ka tlhoka manene le Vusumisi Mthabela ke wa amoela gape Vusumisi Mthabela o e belela pele manene pana jalo keo a iketa ka bane Vusumisi e bogareng banebala gona ke watla jalo ka bolo ga re bone ka bane Milford arbana bai sotlo ntla bana har le bonna lokai o ikadi ba ka kwano ka motsio o ba tlo tla bekani motiani ba se bile ba ntse ka mane hape karolo nya 18 har boneng ke o filanda empala jolo ba montela bona bonolo empala jolo ka mane ba hana ka mane bai tsola ka mane tshopasa Milford wenga siti ba tibani Elvis Chipe Zeze bonena mokotisi e o tlile palo ha bohluku ya Edmo Chirambandare
3: ntla e hlajweng ke tlhopa sena sa Magesi e ntse gore tlhopha sena sa Milford se batla ehlile se latlhelwa ke botsitso moleng wa bona wa tshireletso mme o ba bona ba ntse ba sireletsa empa go na le dikgeo tse golo gagolo tseo bang bonolo gore Magesi di sebedise gobane ga o seo sheba o bona tlhopha se seng setlhile sa tsepamisa maikutlo dikarolong tsa papadi tsa go sireletsa ba se ba bona ba ka ba lokela gore ba sebedise maatla otlhe a bona go ka tlhaba ntlha
2: ga ke tse mokotlisi ke tlhokomela gore gape lebota le na le morago la tlhopha sena sa Milford bogolo ba nako ga setlhopha sa Magesi ba tlasela ke ke bone gangata ba ya morago ba tšhatšhela morago ba nna ba o tshwana le bo konke kwanya gagologolo jwang enwa ya bapalang jalo ka fullback ke bua jalo ka monna wa ga Oletu Tele ga ke tse borona ebe motlhomong ke ka tsela eo ba bapalang ka yona e ba bolaisang ka tlhopha se sa Magesi
3: mathata a tlhopha sena sa Milford ke go eketsa lenane nakong ya tlhaselo mme ba bula dikgeo tse golo gobane bona bogolo ba nako ba seile dibapadi tse tharo molemo ka morago mme e ketelela etsa gore go be le dikgeo mo Magesi ka bapalang teng mme Magesi yona seo ba se batlang ke o fumana tsona dikgeo tseo batle ba di sebedise go tlhasela
2: jale ke huku he mamedi wa ka ya rategang ya setlhopha sena sa Magesi gantle fela ka mane ka ga re bone ke baekoa ba bolontle palajalo ya wa tsola ka tlhoka mane e kela tharashishe hey ke la thara shishe ene le bolo ntle bona ba isale fander rosa ai beile ka ronya le tini pala jolo ya ba hlula banna ba ba tlopa seo sa majesi hantle fela ho ya ka mogota ba dileng ka teng ha re boneng ke ane bolo be sentse e tla ya lapala ka bana ya mfumatsana makalima hoti a e banna ba isu le ba petse ka kwano chaswin filande hampi mun banna ha itlusweng ka kwano kena captain my captain ele nyana oletu tlele empa wa itlola ka bana oletu etlola muna wa sefiso asifiso mthuli ka kwano ka mloka prima ba le bala mne empa jolo kena ba itse hampi la dijalo rota man murawo e sentse bile tla jolo ba nka jolo hape e tla hape murawo kwano mona mne ene sentse bile kena jolo ka e tla jolo ka lutu allah hay ka mona se e ke ntosi empa jolo kena ba hana mne e ya khutla bolo e sentse kwa ka mana ke yena muna wa haja number 21 ndlabi empa jolo ba mutse bolo bo nolo fela mne ke ena har bone empa ya mushula ka kwano makadita ba etmo chirambandare tsola ka ntle ka kwano ka mona ka prima ba le bala 1 Milford ke majesi not Milford harsha bajolo mitotsoro ne mashume ama bedi ana ne mitirobong karolo nyana ya apeli ya papadi yalla pala oti poso banna ba yesu talo la motho a le thagiswe ka rete ke tsetsa se pensa Milford se di pedi jo le ka rete tsetsa ene wa se papadi sena se ba palang ba reng ba le ay ibile fuwa se pensa na sa le tsogonolo mole tsogonolo mukoni kamona ka le sakurini na la se tlo pasa majezi sa majezi o ba petse ngwane mong hampi o ba petse ngwane mong hampi ho yella are bone he bolo eta ba bolo to sonka mane ki iye bolo eta to sonka mane ki tlo pasa Milford eta to sonka mane ki tlo pasa Milford bona kamane ka rekena mona ba ham oletu bang ki bona hantle ba ipile hantle bo ndabi mane pile mane bo ziko moshe anna bo filande ai pile hantle ka ronya retini ko ba bona tele ne bana ba metsi bona bona ya fita bo haluto ya ba hlula mo kotlisi ya ba hlula bolene le kotsi le ntle bona ba isale
3: ene le bolene tla ha holo nete fela ho ba ne ne ehile e phela ka ntle le sithiba tshibana ha o sheba ona ile me a bona ehle e batla e tloa haufinyana le ena mme le dibapadi mmoho le ena ne di naganne gore sethiba thibane se tla fitlha bolong mme dibapadi tsena tsa Milford ba ile ba tlhoka fela go tsepamisa maikutlo gore ba qeteletse ba kgona go ka qetela bolo eno bane ne le monyetla o boka o ba sebeleditse ba kgona go sa ba ntlha o tswa go
2: fela ka tsela eo oloti tele a raileng bolo ena ka temo kotlisi o ne o bonala gore ehlile maikemisetso ya ga e ne le gore o batla go itlhabela ntlha gona mone mo a leng teng mono
3: seo a se entseng ke gore tsela a raileng bolo ka yona e ne e koba e kobega ha e atamela go sethibathibane mme ke leka go fumana lentswe le lokileng empa papading ya bolo ba re ke outswing jalo go bolela gore o ne a e raya gore e hohele sethibathibane
2: a tswe
3: mekwallong e boele gape e etsa gore bana ba bapalang molengwe ka morago ba qetelletse motlhomong ba e bona e ka e gole motho wa ka fitlhang go yona ke sethibathibane mme mpile fela ya bantho ya gore bana ba Milford ga ba ka ba tsepamisa maikutlo ba ka ebile ba tlhaba ntlha go tswa bolong eo
2: a re sheba jalo mamedi wa ka ya ratehang nnete ya sala re a tseba gore tlhopha sena sa majesi papading ya bona ya pele ya di-playoffs ke moteng he ba ileng ba bapala ka la mashome a mararo hantle fela goding ya motsianong kgatlhano le tlhopha sa Cape Town City ya ba tlhola papadi eo ka dintlha tse pedi go nnoto athe papadi ya bobedi papadi eo ne bapalelwa lapeng ka gona ka mona ka Seshego Stadium athe papading ya bobedi ba petse ka la tharo goding ya Phupjane moteng he ba ileng ba iphumana jalo ba la sehelwa gahlano le tlhopa sa Milford ka ntlha e lengwe honoto jalo ka kile ka tlhalosa pejana mme papadi yone ba palelwa ka Richards Bay mme papadi ya bona boraro e leng ya go qetela e bapaleletswe ka mane ka Athlone Stadium hantle fela gahlano tlhopa sa Cape Town City ka o lekana ka seatlolo sa ntlha setlhopha ka seng jalo ke mohe nnete ya sala mamedi wa ka ya rateganga re ileng ra tlhokomela jalo gore papadi yone ba petso ka la leshome goding ya Phupjane ke ka tsela eo ditlhopha tsena tse pedi di ba petseng ka teng papading tsa bona tse fitileng tsa di playoffs ho fitlhela papadi ena ya magaolaganga a di playoffs ha re bone keane bolo ya tele 1 majesi not Milford metsotso e mashome a mararo a na le metso e meraro le sekgetshana fela hantle karolo ke ya pele ya papadi tshebeletso ke ya le Serie FM re na le lentswe la pule le eo o tsamaya le mokotlisi morena ramorebodi hantle ka kwano ka lebaleng la Seshego Stadium mme tlhopha sena sa Milford Atewa kamonaka Limpopo proka keze kake KwaZulu-Natal. Ate ya ditlopa sena sa Majezi batewa ka Limpopo. Minute ya sala haibaneng o ganna. E ka ba dihora tse ka bang tse ma tse robonga metsotso e mashume a mahlano a na le motsole mong ho leba mono dikilometer renga tse ka bang tse magolo a supileng mashume a mabedi a na le metso e mmedi ne o tlopile ro tatamya jwang kapa jwang o tlo tsamaye ka tsela yane ya R5 ho ya ka mogota badileng ka teng ha o batla ho fihla ka nako ena ke ikatang ho bua ka yona. Hare bona tjane bona beta jono rota ka mane ka mane go ka botsa tsatsi impra jono tshi ramba ndar ya mosula bona yo impra jono sibile ba ntse ka matla mahulu ke nam tia am tabela mme ka go jadi timi ka mane ni ona ro ra ka mane tshidi impra jono ya ba suna hare bona ntse yo wa ta tshidi ka so hape a pa nne impra jono ya la pa lauti poso hoti poso wena ka mone munna isu a chaswin filanda.

0: kana go tseding dibaka tseleng gore o a sheba wa fumana gore mohoti ya mohlala fela Bloemfontein hona le moetlo ka pa mogwa o bolo e bapolang ka teng ha o ya Gauteng hona le mogwa o bolo e bapolang ka teng bolo ntse pa na jolo ke ra tara sheshe ka thuka mikolo ya basula ka mane hlopa sa magezi hona le mekgwa ya ho bapala bolo dibaka sebaka ho ya sebakeng se seng jolo ka fapana ha tsona ke na le bonnete ba hore ka mane ka KZN papadi ya teng ha e tshwane le ka monaka Limpopo ho latela ka mogo ba bapalang papadi ya bolo ya maoto ka teng ha ke tsebe rona o fihlella hakana o so hlokometse hore hlopa se sa KZN e leng sehlopha sa Milford ba se ba fanne ka seo motho ka se bitsang ka gore ke attitude e re tsebang ya batho ba KZN ba bapala bolo
1: nnete fela seo ba se etsang ebile ke bana ba fumana pene le gabe ke bona gantle tlhopha sena sa Milford empa fela seo motho ka ba buang ka sona ke gore sehlopha sa Milford ke sehlopha se bapalang ka tsela eo motho ka wa reng ba bapala ka bolokolohi mme ha o bua ka dibapadi tse hodisitsweng kapa tse batla mohlomo o ka ware di batla di tswa manentshetsopeleng dihlopheng tsena tsa KZN ke dibapadi tse hodiswang ka gore ba bapale ehlile ba na le manganga ka hare ho papadi ya bona ebile ba sa tshabe letho mme o boela gape o bona mofuta oo wa dibapadi tseo mona haholo profenseng ya Gauteng mme Freistata ha mmoho le Limpopo ke mo fumanang dibapadi tse bapalang ka matla tse mathang haholo mme ha o sheba ha jwale nnete fela o batla o bona sehlopha sa Milford se bapala gore se sebedisa mokgwa ona o re buang ka ona wa go bapala a se na le tsona
0: mamedi re tlela jalo e le gore ke mokoko kapitseng e leng gore ke penalty go thwe banna ba eso mokoko ha o tlongweng kapitseng banna e tlongwe bolo he o tlongwe mokoko kapitseng kgatlhano le tlhopha sena sa majezi e le bolo e ntle bona ba e sale e ileng ya rewa ka bane ke tšhidi mme ya o tla monna ya bapala morao letsogong ka mona ka di-18 tsa tlhopha sa majezi e tla rewa ke ena ka mona Chazwine Philander e tla rewa ke ena ka bane Chazwine Philander o tobane le Elvis Chipesese o ya dikape Elvis Chipesese re a mo tseba fela he nnete ya sala papadi ya bolo maotoa ha se ka tsela yo motho o kankang kaeto e jwalo ya moswelelela ka nako tsotlhe ga re bone rona yena e tla ba jwanna ga re bone o tla tlosa jwang ka mane yena Chazwine o atla raha ya watla crossbara ya watla crossbara ka mane Chazwine ya watla crossbara bana ga bohloko bona ba e sale mokotlisi
1: ba tlhotse go tlhaba ntlha go tswa thaong ya penele Philander o na na le monyetla o motle gagolo ore a tlhabe ntlha empa nnete fela go na le tseo tse dingwe tsa dintho tseo motho o yo ore pele sebapadi se tla raga thago ena ya mokoko go na le tse wa lokelang go di etsa mme ga o sheba tsela e wa neng a eme ka yona tsela ya rahileng bolo ka yona go ne o tla ba thata go lo ratlhabe ntlha gobane o le a bula looto ebile a le phagamisa mme o bolela gore wena a leka go e ragela godimo empa mo a e raetseng teng ya ba e fitlha wa tla palo nnete fela o gopole gore o na ba pala kapa ona raga kgatlhano le sethiba thibane se e batla ehlile se na le boiphitlhelo
0: go jalo fela mokotlisi letsatsing lena la kajeno seo se re tlwalela jalo gantle fela ntse le one tlhopha sa magezi e le noto tlhopha seo sa Milford letsatsing la kajeno metsotso ya rona e mashome a mararo a na le metso e robedi karolo ke ya pele ya papadi le Lesedi FM ke lona leo le mametseng puleli eo ke ena o mo mametseng coach morena ramorebodi ke ena ya ntseng a le letlhakoreng la ka kwano mona mme mamedi wa ka gare sheba tlhopha tsena tse pedi bonneteng di ile tsa pala makgetho a ka banga mararo ka fela banna bana ba ile ba kopana pele ba kopana kwano mona papading ena ya letsatsing lena la kajeno ga re bone tahlelo ya majezi sia bonga ntlosi a tlela ka mane ke bone telele ka kwano ka mlo ka boprima ka ditlhoempela jalo ke ba itshola ka batla bagolo ya tlabile sentse ba thola ka mane ke ena chili empela jalo ya mosola ka kwano ebile gantlentle ke monenwa a ke ena monenwa e ne le ena ka mane sipo setho dlabi ya motlola ka mane sepothe ha ebe bona tahlelo banna ba hetsuwa a hletse ka mane monna sia bonga ndosi impola jolo kena bolo rota fatse ka mane ntse fela e sa bile nkile ka mane vandala ba mokela bolo tsula ka matla ba hulu ka kwano ene tsula ka mane kena o le tu tele e tsula ka ntlo tshe tahlelo ya ha hape ka mane monna yesu sia bonga ndosi ka mane o ka bu phirima ba le bala lepio ke le tuna lepio ke le tuna ya emisa papadi Otu banna ba eso ha ile mofumatsana ka nete o buisana jwa no le mo captain.

0: wa sehlopha sena sa Milford e leng yena Oloti Kaele. Re a tseba hangata gore mokotlisi kapa moletsa phala ha ka buisana jwalo le mokapteni kapa mohlomong sebapadi se itseng ka tsela ya itseng e leng gore re mmona ka yona a ntse a bua jwalo ka puo ena ya matsogo. Go na le seo a mo kgalemelelang sona le a re sena bonnete ba rona ke sefe nna, empa kgalemelo yona mme makgalema wa kgalema mono. Ga re bone ke ena bolo e be tla jalo ka bane ka lotola tšee ke mang ke monena e leng yena ka bane mthabela o ne a tla jalo ka bolo ka bane mthabela o isia ka molo ka botšhabela tsatsatsi o enka gape ka bane ba moletsa bolo a bantsha bolo gampela le jalo a gotla bolo morao mane go thatso mariba empa jalo ke ena bolo ebile e tla lotola tšhile tšhile ke onka bolo ke tlhopa sa Milford o e batla lotola la sefiso mdlule ka kwano ka moleka bophirima o na go tswa pakeng tsa banna ba le babedi ba mokgaba meafatsho thwe banna ba heso letlalo la motho a le thagiswe le ona ka mono tlhopha sa majesi phoso banna gote phoso banna ba heso re saletswe ke metsotso e ka bang metlhano pele re fitlha heletsong ya karolo ena ya pele ya papadi gantle fela letsatsing lena la kajeno a re bone he bolena gore na e tla tloswa jang ka kwano ka molengwe ka bophirima kapa ke re gotlelela ka bophirima le pio ke le letsheadi la tlhopha sena sa Milford a re bona ke ane bolo ba mebola ntle karolong ya letine o ne a tlositse gantle bona ba e sa le sefiso mdlule empela jalo ke ane ba itshola ka batla magolo ebile ke ena bolo ga ona ka tlhoka kwano aenka jalo ka tlhoka kwano mona mothianene ebile ke ena bolo ga ona gapeape ba itshola ka bana o letu tele banna ba yemetse ka mane ka molengwe ka borwa ba le bana empela jalo keo e tsola ka ntle ka botšhaba tsatsi tshwarelo ebile tsola ka ntle thwe ga e be tatlhelo banna ba hesoa a ke ene gantle fela ka bane jon mokone ke ena ntsheditseng ka ntle ke ane bolo e betla jalo tšhile wa enka kamane stiba tibane wa enka kamane stiba tibane Elvis Chipe Zeze wa enka kamane stiba tibane kamane Elvis Chipe Zeze a re bone ke ane bolo sebile re ile bolo tenene ana ba yemetseng palo jalo ke ena ka tlhogo ka kwano tlele o enka jalo ka tlhogo thipa pele tsola ka ntle ka kwano ka molo ka bophirima sefiso mdlule o atla ka bolo ka bane sefiso mdlule anisa ke bolo tenene banna ba yemetseng palo jalo tsholo gapeape ka ditlhogo keo rota ka kwano ka kwano morao le tlhogonolo mokone empalo jalo ke ena gothwe ga e be bolo kenang le tatlhelo banna ba yeso ga e be tatlhelo he banna ba yeso ka kwano ka mona ka molo ka bophirima ba lebala ka kwano ka moleko bophirima ba lebala a latlhelwa ka mona ke ena sefiso mdlule metsotso ke masome ya mane a na le metse metraro one tlhopha sa magazi noto tlhopha sa Milford ntlha e tlhabuyeng jalo gantle fela ke ena Edmo Chirambandare a re bone ke ena betla jalo gothwe tatlhelo gape sefiso mdlule yalla phala gothwe ga le latlhela gantle ka mone banna ba eso wena sefiso mdlule ga e be ya setlhopha sena sa majesi re opola gore mamedi wa ka tlhopha tsena tse pedi di ile tsa bapala kgato la pele ke mo teng tlhopha sa di ile tsa bapala kgaolekana kapa mohlhomong ke re ba hlola papadi le nngwe setlhopha ka seng e nngwe ba e bapala kgaolekana re bua ka gantle fela ka la tharo kgweding ya mphalane lemong sa 2020 a na le metso meraro gantle fela e le papadi tsane tsa motsepe championship mo tlhopha sa majesi ba ine ba bapala ka 1-1 le tlhopha sena sa Milford athe ka la tlhano kgweding ya motsheanong lemong sa 2020 ke mo gona ka mono ka motsepe championship tlhopha sa majesi ba ile ba hlola setlhopha sa Milford ka dintlha tse tharo go ntlha e le nngwe athe ka la tharo kgweding ya Phupjane lemong sa 2020 gona kwano mona di-playoffong tsa monongwaga ke mo tlhopha sena sa Milford ba ile ba hlola papadi ya bona kgatlha le tlhopha sa majesi ka ntlha e le nngwe go nnoto ke ka tsela eo he di bapetse jalo ka makgetlo a mararo mme lena ke lekgetlo la bone karolo ke ya pele ya papadi re saletse ke o ka etsang fela motsotso gore re tle re tsele go fitlha pheletsong ya karolo ena ya pele ya papadi one tlhopha sa Milford e le tshwarelo sa majesi e le nnoto tlhopha sena sa Milford ga re bone he ke ena bolo e yankuwa morao ke Chipesese motsamao ke o iketlhileng wa monna wa Chipesese ga re bone keo sebile raile ke boletelele banna ba yemetseng palo jalo ke ane bono rota tlhonya ka mane monna wa kele o lwethu ebile ke ene rota ka kwano ka mone ka lotu la gae monna wa vandala vandala ke wantsha empala jalo ke ane bolo ebe tla ka kwano ka mone ka bophirima ba lebala e le ka o tsena ka bolo ka kwano ka banna ba tlhopha sena sa majesi e ne kena jalo ka ena letlhogonolo mtšhali empala jalo ke ena bolo ba ebelela bogareng ba lebala e le ka o tsena ka bolo ba isia jalo letlhogonolo mokone o ineletsa wa gabo ka mane jon mokone empala jalo ke ena bolo sebile ba nkile hape hape ene le monnene wa ka bona mme bo harreng ba le bana ka mane tshirang bandare impala lo tsiane bolo e tla ka mane ka lotla ha ka mane joni tom jona mokoni ra ke bona tenene tsula ka matla ba hono ka kwa nuwa ene le konke e kwanya impala le jalo yalla phala oti le batlang ka le sotho le sna passporto motsotsu ko le momfela o ekeditsweng karolonyana ya pele ya papadi hore re tle re tsebe go ya pheletsong go baneng e rotha gantle fela metsotsong ya masome mane a nang le metsometlhano karolonyana ya pele ya papadi e le one dikwena tsa metsi e le nnota tlhopa sa the Stallions a re bone hekena bono ya tla ebile van der Ross ya motlhola ka mane van der Ross ya motlhola jalo ka mane kgatlhano le ena Thobani Bengu gothe monna eso haibe bono ya luna ka mono tlhopa sa majesi ga ke sheba tsenana gothwe haibe bono e tsenang e le tatlhelo ya gae ka mane johnny tom e lenyana john mokone re na le letlhogonolo mokone ye a kileng a bapala setlhopha sa Orlando Pirates le o jage bonneteng fela a sa ka a ba le nako telele gakalo tlhopheng seo fela re bone ke a re bolo e a tla bolo gape karolong ya letene impala jalo teng ka mane sibathibane hletsa sipa mandla itse ga rra jalo sipa mandla hletsa yalla phala kgato la pele yalla kgato la bobedi phala ya mofumatsana makalema e bolelang gore banna ba heso le bapetse metsotso ya lona e masome mane a na le metso metlhano le o le mongwe o ekeditsweng e fedile karolonyana ya pele ya papadi fela jalo e le gore ke one tlhopha sa majesi e le noto tlhopha sa Milford ka kwano ka Seshego Stadium Limpopo Province ntlha e tlhabueng jalo ke Edmo Chirambandare karolonyana ya pele ya papadi e ne le bole ntle bona ba e sale e kojue ka mane ke ena van der Ross karolonyana ya 18 ya ba wenka ka tlhoka mane Chirambandare o e beya ka gare ye ba one tlhopha sa majesi noto tlhopha seo sa Milford letsatsing lena la ka jeno mme re tlolola gakalo re na le mokotlisi a tla garele re tle re utlwe mokotlisi ka tsela eo o boneng papadi na ka teng mme ga ke tsebe rona ke seo re neng re ile ra se lota gore e tla re fa morulo o go neng go lebeletse jalo kgare tseba gore ke papadi ya magaolakgang ka jeno
1: nnete fela papadi ya bontsha gore ke papadi ya go qetela mme ditlhopha di a tseba gore ba na le menyetla e mekae ya go ka tlhola papadi ena kapa ya gore re ka ba bona ba dutse mane kapa ba nyolohetse mane go Betway Premier League mme seo motho o ka ba buang ka sona ke gore ga o sheo sheba setlhopha sena sa Milford go na le dintho tse mmalwa tse o ba di etsang gantle ga ba tlhasela empa jalo ka ga re tlhalositse gore nakong yo ba yang tlhaselong ba bula dikgeo tse golo gagolo tse e leng gore di etsa gore ba qetelletse ba iphumana ba batlokotsing ya gore ba ka tlhajwa ka dintlha mme ga o seo sheba ntlha e ba ya tlhajiweng ka yona ke e nngwe ya dintho tse o ka wa reng phoso e bileng teng ke gore ga ba sireletsa bolo letlhakoreng ke mo ba sa boneng teng ke ga ba sa lokise gore ba tle ba eme gantle mme ya ba tlhopha sa magesi se sebedisa boiphitlhelo ba bona ba kgona go tlhaba ntlha mme gape motho o ka boela wa bontsha gore papadi ga e ngata bogareng ba lebala empa e ngata matlhakoreng e ngata moleng wa go qetela wa tlhaselo mme ke santse ke na le tumelo ya gore magesi e ka tlhaba ntlha ka lebaka la dikgeo tse e siwang ke tlhopha sena sa Milford a se tlhasela gobane o ka utlwisisa gore ba tseba le bona gore ba lokela go tlhaba ntlha mohlomong ba tla ba bapale ka o lekana mme ga ba ka bapala ka o lekana re bua ka tlhopha se e leng gore tlabe se ile mane go Betway Premier League mme ga ba ka ba ke ba tlhola papadi ena tlhopha sa magesi sa tlhola ke sona se tla boela se dula mane go Betway Premier League mme karolo ya bobedi ya papadi ke ntse ke dumela gore e tla fana ka menyetla e mengata gagolo ebile motho ntse o tsho gore tlhopha sena sa Milford tsela yo ba bapalang ka yona tlhaselong ba lokela go lokisa le gona go tsepamisa maikutlo ga ba latlhaelwa ke bolo gore ba tla ba sireletse gantle empa ke dumela gore karolo bedi ya papadi e tla boela gape e re fa tseo re di tlhokang e leng lebelo segatlha se batlang se le gantle sa papadi ebile le gona go ka etsa menyetla
0: nnete ya sala mokotisi re tlhokometse gore banna bana ka bobedi majesi ba fumane karete le nngwe e tshetlha re gapola monna wa ga letlhogonolo mokone le ka kwano ka mona ka tlhopheng sa Milford ba ile ba fumana karete e le nngwe tshetlha mme seo se reng ka boitshwaro ba dibapadi tsa rona discipline tlhopheng se tsepedi
1: papadi ena ke papadi ya maikutlo mme re lebeletse tseo re lebeletse gore dibapadi di tla fumana dikarete tse tshetlha gobane ba batla go tlola papadi mme o gopola gore tlhopha se e tla kgona go ka sebetsa gantle mona ke setlhopha se e tla e leng gore se tlabe se iphumana se kgona go ka ba le maatla a kelello gore se tle se kgone go tlola papadi setlhopha se e tla tlola mo ke setlhopha se e tla sebedisa menyetla ya sona se tle se tlole jalo ka ga re tlhalosa go bolela gore karolong ya bobedi ya papadi magesi a sa tlhatswe ka ntlha magesi e tlabe e kgone go ka boloka boemo ba bona mane go Betway Premier League mme tlhopha sa Milford se lokela go tla ka segatlha sale matla gore ba tle ba hlabentla metso tso tso re tle dietsa hale di boela hape di phephetsa matla a kelello gore na ba ka gona o tsepamisa maikutlo le ha di ntodisa etsa hale ka tsela ba batlang ka yona na
0: monga pofu re tle ho wena ka kape kgolo le tsatsina ka jeno le CDFM
2: re le bile ba hlomphe ba ka mabedi metso se ke na bile hantle ho ile shome pele re fitla ho reng ya bone
3: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM
2: Hojwalo mabedi ditadile dipapadi sa mohopelo fatshe bana beso se ba qetella taba tsena fela tsa di-playoffs taba boholo ke dipapadi sa mohopelo fatshe Mexico Canada le USA re bone Mexico papadi ya bona pele ba kgone ho hapa papadi bana le ntlha tse tharo Canada le yona ho bile jwalo e sebeditse wang Canada ha e bapetse ka 1-1 ba pesika 1-1 tla ke re shebe hore na tseding ditlahle di sebetse jwang re ketse nthotsa ka tjena ketle ka nthontse di tswa ka America ka kwana ba re fa ditaba rena handle ntle nthodi tsa mabwa ba ho thata ka mona ka America ka ho thata ka bo Mexico ka mona thata wima ka bo Canada ka mona wima msebetsi mhulu ka nete

0: tanya ke tsogeleveng
1: ai modimo ke boss no sibutle he ngwana ka butle pele ngwana ka ka re ntho di a etsela ka mona mamedi tlo ntshwarele e ke bona wala television a sa ile o ntle bo gobedi mo wala ha se hlahamane hlaisa se bapadi wala ho etsela wang ho etsela jwa ho etsela jwa ang ho etsela jwa ang re ke bona hantle
2: le seria fan a ke mo le
1: a ke o PS Pule Lieu Pule
3: Ke a kholwa ke na le wena monga pofu
1: ya o tla ntlela pula mono pula ha mono ha o tsa ntlele pula ngwana ka pula
3: ai ke tla etsa jwalo e bile ke a tsiba o raketswa ka ntle ka mona ba setjentse di appointment ntho tsa boteng he o rae ho be jwalo ke tsebe o itsetsa monga pofu kwana a tsebe o lo fana ka pofu tsenga tanyana
1: Ole bula ngwanaka. Thank you papa.
3: Ke le bo monga phofo. Tsebeletsong ya le se di FM le tsatsing le nana ka jeno. Mamedi wa ka ya rate ha nga nalwe na re boetse re kopana hape. A re kopana ka rolo nyena ya bobedi ya papa di me re ketalane ka rolo nga ya pile ya papa di mo teng he me tsotsong e le shumele metsumine ka rolo nyewa re bone ntla entle bona ba isale e tla bua jalo ka mane ke ena Edmo Chirambandare ni netia sala mabidi ka re hlela jalo e le one tla pasena sa majesi e le noto bana ba tla pasena sa Milford me re hlela jalo lo re se tla pasena sa Milford ba fetse tsimshiani jwale mo teng he netia sala tla pasa Milford ba se ba libisa ka mona ka le pion la ka le letuna ha ke shebile ka mona ka botshabatsatsi ke le molengo ka bophirima ba le bala kwa no le bale lena la se shego me netya sala bana ba tlhopa sena sa majesi bona ba tloa ka mona ka ho le ba isa ka mona ka ho le letsiadi ho ya ka mogota batsela ding ka tenga entse le wana tlhopa sa majesi Ele noto tlhopa sena sa Milford letsatsing lena la kajeno ntse ke tsama jwalo le mokotlisi morena ramorebodi karolong yena ya pele ya papadi kapa ke re ke ya bobedi ya papadi coach nete ya sala ka kapegolo re tlhokometse re banna bana ba tlhopa sena sa Milford kapa ke re ke majezi ba ne ba tlile ba le moraonyana le hoja he ba hlabile ntlha eo ya bona ya karolo ya pele ya papadi empa he ho latela dipalopalo ba ne ba tlile ba dutsimane ho diperesente tse mashu mamane ana le metse supileng hotse mashume mahlano ana le metse miraro tsa tlhopa sena sa Milford me ka tsela e jwalo ha ke tsebe rena re bonela jwang karolo ena ya bobedi ya papadi ho ya pele na tlhopa sa Milford ba tla nne ba hatelle papadi ka presente tseo kapa mohlomo tlhopa sena sa majesi ba ka eketsa dintlha mme le bona ba iphumana ba hatelletse papadi
4: tlhopa sa Milford se ntse se bapala matleng a bona ka bane ke di tshwa pa setlwa etseng ho tshwara bolo setse di neletsano tse go tshwanyana mme ba ntse ba etsa jwalo mme fa pa sena sa magesi o ka hopola lo re man le kinyana betway ke fa pa se ba palanga se gahla se ba palani bolo tseng a tatse ya mpefe mme ho bona ha se ka lebaka la hore na ba tshwere bolo nako e kae empa ko rena ba fihle ka potlako ha kae ka rolo nya o ketela tsase
3: e jolo fela mamidi wa ka ya rate anga letsa tsinge lena la ka jeno he netya sala har bona jolo yalla pala ya mufumatsana makhalima a khalima ka bo hali bona ba isale are nete munna o tsapaletse fatshe hore yalo mufumatsana makhalima hore hona le munna ya tsapaletse fatshe a o tlisa bohloko a o tlisa bohloko wa tsapa sena sa majesi hante fela ka kwano ka bona ke yena a ke yena munna wa ha ke bo jolo ka khotatso mariba Outule botso ka pa chimil fota ona le munna wa khotsa tso mariba cha bona tsena ya phoso hotwe ha hlongwe ke tsopa sa milford ka kwano ka molengwa ka prima ba le bala re bona hantle fela ka kwano e hlongwe fatshe ka mane e ka tsena bolo e tla hlongwa jwa ka kwano ka prima ba le bala are bone bolo ena ke ba pamisa ke bolo telele ka ranya re tini pa lo jalo o tla ka u di mamikolo ka mane e tsela tarashishe hotwe Haitle ibe huku ya setlopa esa ma sa Milford haitle ibe huku ya setlopa sena sa Milford ke huku ya bona he letsatsing lena la kajeno hadikalo di huku tsa banna bana netya sala mamidi wa ka ya ratanga ka mahlakoreng a mabedi hantle fela leng ho bontsha gore di tlopa tsena ka bedi di bontsha di tshwara bolo hantle ka mogho taba di neng ka teng ha re bone he bolo e tla tloswa ka mona ka hukunyana e ka borwa bophirima a ba bole ntle karolo le tini fosa ka mane sibatiba neng pala jona ya keteletse tso tse ka ntle ho utlwile bohloko ka mona Elvis Chipe Zeze ho utlwile bohloko ka kwano ka mona Elvis Chipe Zeze mamidi wa ka ya ratehanga har shebe he netya sala mamidi wa ka tlhopa tsena tse pedi dina le sebapadi hantle pele ofela mthatong ona hana jwale di tlopa tsena tsepedi di ile tsa iphumana jwalo e lore di hlabile dintlha tse batlang di le nnyane nnete ya sala mamedi wa ka ya ratehanga fela he ka kakaretso dintlha tse hlabueng kwano mona le kenyamonong waga ena ya di-playoffs re bua ka dintlha tse ka banga tse robedi kao fela ditlhopheng tsena tse e leng gore kapakege dipapading tsena tse e leng gore di bapetswe gantle fela mamedi wa ka ya ratehanga fela he nnete ya sala re tlatlhe re bona rona tsatsing lena la ka jeno papadi ena e tla tsamaya ka tsele jwanga mokotlisi re ile ra tlhokomela gore papadi tse ngata e kareng e hlabue kapa e hlabile dintlha tse ngata papadi e ileng ya tlaba dintlha tse ngata ke papadi ya majesi le setlhopha sa Cape Town City dintlha di bile pedi mono ya ba two majesi ya ba noto Cape Town City papadi engwe gape ke papa ke ntlha tse pedi majesi one Cape Town City one go tloa mono he nnete ya sala ke a ntse le di one nil mme ka kakaretso he re fumana ntlha tse robedi tse hlabueng kwano mona tournamenteng ena ya monongwaga ga ke tsebe tsatsing la ka jeno na e le gore go ya ka mokgwa re bonang tsela segatlha seo dintlha di tlhabuang ka teng re ka lebelela dintlha tse fetang e le nngwe papadinye
4: go ka ba le dintlha gobane ga o se o sheba tlhopha sa Milfoto se bula dikgeo gobane se batla go tlhaba ntlha mme tlhopha sa Milfoto le sone se bona halantse se khutla ka segahla le matla o baqetetseng ka rola pele ya papadi ka sona mme seo se ba beya monyetleng wa gore re ka ba bona ba kgona go tlhaba ntlha mme ena ke nngwe ya dipapadi tseo motho ka wa reng ga nako e ntse e tsamaya tlhopha sa Milfoto sa kgone go tlhaba ntlha ba tseba gore ba lokela gore mohlomong ba qetelletse ba iphumana ba nka menyetla ya gore ba fetoletse dintse dintho ka gore papadi ya bona gobane ba lokela go batla go fumana tsela go tlhaba ntlha mme re boela re sheba le sona tlhopha sa Magesi ba tseba gore nako ga e ntse e tsamaya ba sa tlhajo ka ntlha ba lokela go matlafatsa tsela ya bona ya go sireletsa gore batla ba qeteletse ba kgona go tlhola papadi
3: a re bonege mamedi ke bolo e leng gore gothwe banna ba eso ga e beng motlhong wa fatshe e le phoso kgatlhanong le tlhopha sa Majesi yena ka mane kgothatso mariba gothwe phoso monna eso o entse phoso tse ka bantse pedi monnenwa kgothatso mariba jersey number 5 e ke bono e tobaneng gantle fela kapa kere e dipakeng tsa mola o boareng ba lebala le segeqe sena sa di-18 tse kgolo tsa tlhopha sena sa Milfoto sa Majesi mme nete ya sala se bolo e batlang e le gaufinyana batla le hojana le mekwallo empa go yelela ka botšhabatsatsi ganyane fela ga re bona kane bolo amisa bolentle ka rolong ya 18 empela jalo o teng ka manesi bathibane e leng yena ka mane chipesesen ona e phamisitse ka mane sefiso mdluli ona e phamisitse ka mane sefiso mdluli ga re bona kane bolo e betla jalo rota ka mane ka boleko ka botšhabatsatsi gantle fela ka mane fan de ros ona e koba empela jalo ke ena bolo go tla morago kwane mone tla jalo ka lotla konke kwanyane o nka bolo empela jalo mona kane a inka jalo e phamisa ke bolo tela fetwa jalo ka yona rota fatshe jalo empela jalo ke wa inka jalo ka tlhoka mane chili empela jalo ke ena bolo a inka pape ka ditlo hona jalo rota ba rimba ba ba fosa munena e le nyana busi musi mthabela a imathela ka mane impala jalo ke ena ka bolo ka prima e tshira bandare o atla ka bolo tshira bandare impala jalo ba batla ba munchela bolo la le jalo hantle fela metsotso nyana e ka bang e mashima mahlano na metse e medi ka rolo nyana ya bobedi ya papadi ke ya mabentile monga pofu
0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ga o a lokela go tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
5: dula re posta ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la haola x jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ingodisetse ho vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 0608 8000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng Molaetsa ona lo tlisetswa ke IEC.
2: Tsadi tsadi papadi. Holy City FM.
3: Are bone he bolo othe banda ba eso hare etseneng a jalo ka mane ka mane go ka botshabatsatsi e tla ba bolo tseneng jalo ele ya lona ka mane sa passe sa majesi ka patirke Milford huku ya bo ya pili ya Carolina ya bedi ya papadi ele ya bobedi ya letsatsi ya sa passe na sa yona ka kwano Milford e tla ba ka mane ka huku nyane ka lebo ya bo tshabatsatsi hare bona ba ko ba bolo impala jalo tshe ba inka e be be ba tsula ka batla maholo rata ka mane ka rona nyane tine hape impala jalo tshe o tsela ka ntle hoti ke tla bona rona o tla tshe ke huku ka pati goal kick ana re wa tsena ka kwano na rwa tsena munena elinga bekani mtiani Bainte Poso Jano Lega Robona Fela Kare Ilaba Huku Mamedi Ilaba Huku Jano Hote Haibe Huku Hape Bandaba Yesu Ia Burraru Jale Yatopasena Sa Milford Khatolena E Kakwano Kamanaka Borua Bupirima Balebara Wilo Khalengwa Karlo Nyadi Etini Kamani Siabonga Ngozi Arbonne Tiani Huku by Rahatibon at Milford, Carlina Tim in Palazolo, Sumakaman Sebonga Dosica Toho, in Palazolo Tianabolo, Yatakaquano Kamanaka, Ibitian Rotan, Mrawian Aquanmona, into a cante, into a cante, Kakwano, into a cante, Kakwano,
1: Ulia,
3: Lemon Nokil and Bosuko, Mungapofo.
1: I was Sarahayano Managa, and Toki and Monata Tilegata, who and Hapa Padia Majola. Mabedi Tabakitana, Tioko Fansona. Afrika Borwa nako e se fihlile mi SABC 3 ke le haela hao la simuso la mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 ho tloa ka la le shomele metso mong phupu jana ho fihlela ka la le shomele metso ro bang phupu a 2026 e ke nnete dipapadi tse mashome a mararo metso mine ka kotlo ho SABC 3 kapa SABC Plus re boetse re utlisetsa dipapadi tsena ka kotlo ho diela moeng tsohle tsa SABC na ha ka bophara ho tloa moketeng wa ho gakolo ha mohopona ho isa papading e kgolo ya pele ya Afrika Borwa ha e tle ba bapala le Mexico sena ha se bolo ya maoto fela ena ke nako ya rona all of us all in kaofela o se ke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe e tsena tsohle ho SABC fela mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026
3: Sadi Papa, Police City FM. Kia reboa, munga pofo, Police City FM, neta tinge nena na kajeno. Harbona kena bolle beta jolo kakuano kamlo kamchwe prima bale banane. Impala jolo kia ne chini ne. Sabono kamane impala jolo kena. Ona bata ibile tola kante. Ona bata wahabo. Ona bata wahabo kamona sipose chu zane ki sipose chu ndabi. Fela yabatule tola kante chutashe lo bana baiso. Ia la seba kamona kena. Ela se lo kamane fande rosa impra jolo chiane bole ber rota pati vain ka jolo kamane ante felam van dalam impra jolo chiane bolo ata jolo ka kwano kamane ka lotu la khotso ki khotsa jo mariba impra jolo chiane bolo suna ka batama hulu mro mane majesi ute ka mane siwa tiwani vain ka ele nyana ka kwano si pa manda tleza vain ka kamane si pa manda tleza ata la ka lotu ha ufinyana lena we ka nima ka kwano lotu lam spiso Ose glantsite la tsolo tsena bono ya peta bohano tso e ka re tsola kantle ya tsola kantle tswe haibe tahlelo ya rona ka mono tsapasa Milford haibe tahlelo ya rona ka mono tsapasa sa Milford one Milford one majesi noto Milford har bono tsare bono ka rona nyare tini impla jono tsiwo tini sisa Hai bia ka ha re jwalo ka mane da chini bite netutsung ye le shumela mosumung karlong ye apele ya papari winka ka shoto ye di shoto da chini bite we bia ka ha re jwalo menzi chini ye ba sitiba tiba ne sa tlopa sa majezi elvis chipezeze u tlopela ka letswini hore ye mo pema notsi one chipe ene magazi one Milford mokotlisi
4: karolo e ka pela dipalo e leng hore ditsibetsa papadi ya bolo ha ba hlalosa karolo yeno ba re ke karolo ya le shumele metswe mene e o ba ibitsang ka hore ke zone 14 e leng hore ho bona hala hlopa sena sa magazi se tletse thata fallwa go sireletsa karolo yeno ya lebala hobane ke karolo yene hantle fela ka ka pela se gheqe sena sa di 18 mo teng ba ne ba lokela hore bene ba tshepa mise maikutlo ba sireletsa mme bolo eneng e tloa mane tahlelong ka lehlakore lena le letona la hlopa sena sa Milford le letshehadi la hlopa sena sa magazi mme ba ile ba etsa tahlelo e telele ileng ya kena ka rodi 18 mme ya re nako eo hlopa sena sa magazi se lekang go sireletsa ya ba bolo ene e wela hantle go chile ya neng a le ka ntle go di 18 tsa hlopa sena sa magazi ya ba o raga shoto ya dishoto o tlabantlha empa gape ya bontsha gore re ntse re le ka gare go nako ya netlokolosi mo teng re bonang gore tshepama maikutlo ene e shile e batla e le siko go tlhopa sena sa magazi
3: go bonala gore mokotlisi go etsiwa phetogo letsatsing lena la kajeno re bona ka kwano thabang sibanyoni o a kena go tswile yena sefiso le thule hantle fela ka kwano ka tlhopheng sena sa magazi mme nete ya sala sefiso le thule go tswile go kene yena thabang sibanyoni hantle fela ga ke tsebe rona e le gore phetogo yena mokotlisi ke tlhaloso ya gore sefiso ha etsa se sekalo se mokotlisi a neng a se lebeleletse gagolo jang re shebile moleng ona wa tlhaselo setlhopheng sena sa magetsi bane ke a bona gore le ena thabang sibanyoni ke mongwe wa banna ba tlhaselang
4: ga o sheba papadi se tlhoka gore setlhopha sa magetsi se bapale ka karolo tse pedi dineeletsano tse gotshwanyane le gore ga e le gore ba tla sa gatelelo ba bapale dibolo tse godimo mme sibanyoni ke mongwe wa dibapadi tse tsebang go gapa le gona go ka tlhola dibolo tse bapalwang godimo mme ke dumela gore o tlisiwa tjena gobane ga o sheba bogolo ba nako setlhopha sa magazi sile ga ba sireletse dihuku gantle jale ke nagana gore ba tlisa sebapadi se tshwana le sibanyoni go tlo ba thusa gagologolo go ka sireletsa le gona go ka tlhasela dibolo tse godimo
3: re ka kwano ka mona ka Seshego Stadium lebala le nkang babui ba dikete tse le 15 hantle fela mamidi waka ya ratehang mme nete ya sala re tla tle re bone rona ebe taba tsena di tsamajwang baneng ba teng ka kwano le buile le tshwele la magazi le buile le tshwele la Milford ha re bone ke na bolo e tla tloswa e le huku ka mane ya bone ya bolhlano jwane ya tlhopa sa Milford ba tlosa karolo ya 18 ka mano teng gape le tshidi ba etung ka bolo empa jolo ke bolo tsula ka matla baholo ka kwano e ka mona ke ne le vandala fela ke ne be tsola kantle ho tshe tahlelo e bile ka re intswe ke na ka mana mchali intswe ka kwano ka mona ke na mona wa mchali e tla ba bona tsena jone le tahlelo ya lona ka mona ba nna ba yeso se tlhopeng sena sa e ka kwano ka mona ka mona ka prima tlhopeng sena sa Milford e la tlhelo hantle fela ka mona ke anna ba tlhopa sena sa Milford ke bo jolo ka a tabani dengu empa la jolo hona le petro e tla etsa la ho tsena ka mane e mo kotlisi monna yo o mmitsa jwa
6: ngongo
3: ngongo
6: ngongo
3: o tla tsena ka bane ngongo re ngongo ha tsena jwa mamidi wa ka ho tswa jersey number 18 e le nyana kwantse kwanya ke tle tsentse monga phofu
0: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka wona ka siriti dilemo tse fetang 30 ere ro pepeletso e tlotlang bophelo ba gao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gao enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo. Sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshwetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Le rumo, feel the healing power.
2: Tsadi papadi, ho lesedi FM.
3: ke ya leboa monga phofo letsatsing lena la ka jeno re kopana jalo mamidi wa ka ele re bana ba tlhopa sena sa Milford bana ba hle ba etsa boitiko bona ba ha sale bo khabane hantle fela ene le bolo e potsi bona ba sale mpa he che bo niting ya ikela ka udima mikollo tarashishe ene hle le kuwe jalo ke tlhopa sena sa Milford ibile ona le monna ya chapaletseng fatshe e ka kwano ka mona ka ho majesi nna ko metsotso tse le shume le nana metso supilenga ka rono nyana ya bobedi ya papadi ele one tlhopa sa majesi ele noto tlhopa sena ibile ke tshwarelo ke one tlhopa sa majesi one tlhopa sa Milford mokotlisi ha monneno a ntsa chapaletse fatshe jwalo kelelo ya ka ya dipapadi bempolella hore hona le setlhopa se le seng fela kwa mona Afrika Borwa se kileng sa sa pongwa ke sele sa rengwa ke selepe magetlo a ka leba ka banga mararo kapa mohlomong sa promotiwa magetlo a ka banga mararo kwa mona Afrika Borwa Jomo Cosmos
4: ho fela ho le jwalo ngwana mme ke se seng sa dihlopha tse leng hore ne ehlile hangata o tla ba bona mohlomong ba iphumana ba nyolohela leking e kgolo ba hlaga mona di-playoffs kapa ba lwanela maemo a bona mane leking e kgolo ka tsela ya di-playoffs mme ke ba bang ba dihlopha kapa ke se seng sa dihlopha tse tshwereng nalane e ntle haholo boemong bona ba di-playoffs
3: e jalo mokotlisi nnete ya sala re a hopola hore ka nako yane ya National Soccer League e leng gore e ile ba teng ka mora ke NPSL ka mora NPSL ya ba hoba le NSL e leng National Soccer League ka nako yeo tlhopha sa Jomo Cosmos 1994 ya ba nyollelwa leakeng eo ya e kgolo kwana mona Afrika Borwa goba re a tseba gore leake ya rona e ile ya kala hantle ya fumana morethetho mme ya semmuso ya bapalwa hantle semolao ka selemo sa 1996 minute ya sala 94 ke ya le gore tlhopha seo sa Jomo Cosmos ba iphumana ba nyollelwa loko leakeng eo e kgolo mme ka setlha sane sa 2008-2009 ya ba banyollwa hape bakeng sa 2010 mme he ka setlha sa 2011 ya ba ka morra mohe ba rengwa ke selepe hape ka 2014-2015 ba boela hape banyollwa hapehape ho tloha ka mane ka leakeng ya bobedi ya Afrika Borwa kwano mme ba phamiswa hapehape ba promotiwa jwalo bakeng sa setlha sa 2016-2017 ke ka home go tlisa renga ke magatlo a mararo mme ke tsona fela stopa seo se ke leng sa nyolwa magatlo a ka bang a mararo kwa mona leakeng ya rona ya Afrika Borwa one ka mahlako ra mabedi one stopa sa majesi one stopa sa Milford papa di jama khaula khang ra bo le ke nanta rashishe kama ni hanta fela anna bana ba stopa sena sa Milford bana ba tle ba re ba ke na jale bana ba stopa sena sa Milford hanta fela mamidi ka ya ratihanga ella pala otwe anna ba iso arebeng areme are emampile hanyane re tle re bona rona taba tsa rona re di bea ka tsela ya mofuta fena me chipetsetse o santsaneng a eme jwalo chipetsetse misena wena mokotlisi nnete ya sala se a hlalosa gore e bang papadi ka ema ya fela hulitsenana go bontsha gore tlhopha sena sa yona Milford ba tla be bana le ntlha tse supileng majesi ba tla bana le ntlha tse hlano mme sena se tla ba monyetleng o motle wa tlhopha sena sa Milford
4: go bonagala tlhopha sa Milford se batlatlhile sentse seo motho ka wa reng
3: lentla karolong ya ditinipelo jalo a re bone keo gape tsola ka bane morago keo yatla empelong jalo monna otho ae monna eso ma karolong ya ditini bona stas empelong jalo moletsa phala ha se bona fela he nete ya sala o na o tlile stats monena waha kgothatso na o tlile stats monena waha kgothatso fela he nete ya sala moletsa phala ha tlhokomela taba eo fela go na le monna o tlile botlhoko ka letlhakora tlhopha sena sa wa meneka ga botlhoko bona ba e sale go bonala gore o tlile botlhoko mane lengoneng ke bua jalo ka sebapadi se aparang nomoro ya 20 ya metsi meraro ka mona ka go tlhopha sena sa Milford e leng yana thobane bengu ya mokotlisino sa tsanang o tswela pele
4: ne ke le ka o bontsha fela gore setlhopha sena sa magezi so bo bonang ehlile ba leka go ka se etsa ga jwale jena ke go ka leka gore ba sebedise menyetla ya bona gagolo-golo go fitlha dikarolong tsa go qetela tsa tlhaselo gobane seo ba se batlang ga jwale jena ba tseba le bona gore papadi ga e tsamaya mo e leng teng ga jwale jena ba tla ehlile ba beaka mosing mme ba lokela gore ba fumane ntlha mohlomong ba tle ba file papadi
3: ga jalo fela mamidi wa ka ya rategang nna ko metsotso wa yema kamane yena monna ya le modi 20 a nang le motso o le mongwe ke bua jalo ka yena thobane bengu wa yema kamane thobane bengu kare hona le petuo e tla etsa latla a semana ke sheba monna ya tshwereng letlapa ra letlapa o santsa tshwere letlapa ke tla bona rona o reng ga re bone ke ane bona tšhidi karolong ya deiteleng pala jala mophunyo wa bolo eo ke ane bone besebile ba itshola kamane le majesi fetisa kamane gantle fela keo e ne le na kamane sibanyone empala jalo ke ena bono e atla morrao tshola kamatla magolo gapeape mokone empa wa e lata gape rota patse kamane empala jalo le tlhogonolo mokone o theposo monna o theposo ka mone monna eso wena le tlhogonolo mokone o theposo monna eso wena le tlhogonolo mokone metsotso ke mashome a mabedi ana le metso mmedi gantle karolo ke ya bobedi ya papadi letsatsing lena la kajeno sešego stadium ke mo go leng teng gantle fela mme nete ya sala mamedi wa ka ke one ka matlhakoro a mabedi one tlhopha sena sa Milford one tlhopha sena sa majesi phetuo wa kena kamane rapadu go tswile makaditaba etmo chirambandare go kene ka kwano ka mona monao ga rapadu go kene ka mona mpho rapadu go kene ka kwano moneno wa ga mpho rapadu go tswile ka mona etmo chirambandare jwale mokotlisi phetho yena e e tsagalang kwano tactically a ke tsebe rona ke lentswe lefeng la sesotho le re ka le sebedisang fela ne re ke sebedise lentswe la bolong ga ke tsebe rona tactically phosena e ka tlhalosang gobaneng etmo chirambandare wa reng bane balamane re ka mmitsa ka gore ke offensive middlefielder mme ba kenya mpho rapadu ga ke tsebe rona e le gore motlhomong seo se ka theola kapa go nyolola segatlha seo setlhopha sena sa majesi ba ntseng ba bapala ka teng jwang
4: papadi tsitsitse ga jale mme seo ba se tlhokang tlhopha sena sa majesi ke go tlisa dibapadi tse e leng gore di ka qeteletse di kgona gore di tle di be le maatla a lekaneng le ya tlhopha sena sa Milford bane ga o sheba phapang pakeng tsa Milford le majesi ke lebelo le segatlha tseo ba bapalang ka tsone bana ga o sheba Milford bapala ka lebelo le godimo mme kaekae chirambandare bona ke a keteletse a kgona go ka iphumana a ntse tswelela go ka bapala ka lebelo le tshwanang le la bana ba bangwe mme ke ka go mokotsi sa ketela
3: gagolo jang ebile re tseba gore o le mo dimashome a mara ota ka odima mekwallo ota ka odima mekwallo ka bane majesi bane ba tle ba etsa itiko bo botle bona ba haesale e le nyana ka mona Siyabonga Ndlozi gagolo jang re tseba gore yena Edmo Chirambandare e tlile o batla a atamela dilemo tsane tsa go ba mokaubirenyana e se mokaubire gakalo o batla le ka tlasenyana fela go ba mokaubire mme dilemo tse ka ba ntse mashome a mararo a na le metso e mmedi fela he nnete ya sala jalo ka o ile a tlhalosa mokotlisi gore segalo kapa motlhomong morethetho wa papadi motlhomong o na kekebe a o emela gakalo go latela ka mokgwa mokotlisi a di boneng ka teng mane wa setlhopha seo sa majesi ga re bone ke a ne bono e a tla bono ka kwano boareng ba re bana jale e ne sentse ebile kena jalo ka leoto le gabane bona ba e sale e ne kena jalo ka ena kgothatso mariba o le ntleng pala jalo ka rronya retini ya baphunyiwa ka mona tlhopha sena sa majesi ya baphunyiwa tlhopha sena sa majesi Thabang Sibanyone ya motlola ka mane mona wa Thabang Sibanyone ya motlola ka mane mona yo wa Thabang Sibanyone ote haibe goalkeeper ya setlhopha sena sa Milford ya tloswa ka mona ke yena Sipamandla Hleza a tla tlosa ka mane Sipamandla Hleza wa e tlosa ke boletelele banna ba letse ba shebile empala jalo ke ane ya rota patse o teng ka mane sorgonolo mokone ka tlhogo empala jalo o e ntsheditse ka ntle ka mona monne na leng Sipo Setu Ndlabi gothe haibe tahlelo ya lona ka mone setlhopha sa majesi haibe tahlelo ya lona ka mone banna ba eso setlhopheng sa majesi Afande Rawson ebile ke ne le ena ka mane mokone tshwarelo empa na le jalo ke ane bono gothe haibe tahlelo ya gao wena monna eso ka kwano Thabani Bengu wena ka mona Thabani Bengu wa Milford ke ane ba ikoba boletelele karolong ya leitseleng pala jalo keo o teng ka mane sethibesi chipesese wa inka ka mane chipesese wa setlhopha sa majesi ore banna ba so tsena lang ka hare wa hinka sabile re ile ke bona tsene banna ba letse ba shebile impela tsoka ka tsoka ka mana re bone ke ya ka bona ho ine sentse tsena tsoka ka lotla ha ka mana mpho rapadu impela jalo thi ho so ka mona mona so ena mpho rapadu ho ba petsi ngane mong hampi ka mona ile ke mo kapteni ho a se tsapa sa samil po to tibo jalo ka bekani mtiane ebile hantle ntle ke monelo a sifiso mdluli ke monelo a sifiso mdluli ho ba petsi sifiso mdluli hampi mona so ga re bona ka mane mokotlisi wa setlhopha sa Milford ba tlile a ntse ba tlile ba sheba rona banna ba tlatle ba eme jwang ke bo jalo ka Dr Santi Pupuma ba tle ba shebisana papadi ena rona ba tla tle ba nke tshwanga ha re bona ke ane bona ba tla tshwana ka mane ka mongoka ba tshabatsatsi ene le tsapa sana sa milk fa sa majesty motola ka mane rosa tsola ka ntloti haibe bolo ke namba na ba isu ele tahlelo o emele monna matene ka kwano bo kotlisi alan freesa ha ke mona a itshwere le theke mona nete ya sala ba bona la roe o emele monna mateneng o maketse gore na ebe banna ba eso go tla sebetsana jwang na eba motlhomong ba bapola kgaolekana le tlhopha sena sa milfort jalo ka mokotlise ele a tlhalosa gore nete ya sala sena se tlafa milfort bonyetla motle wa gore ba iphumane ba bapola ka bane ka betway premiership ga re bone ke ena bone betla jalo e tla ka mane ka molengwe ka botšhabatsatsi jale ga re bone ke yo chile wa enka ka serreten ye matheba ka mane ka molengwe ka botšhabatsatsi ga re bone ke bao ba le kaotsena ka bono ko ba bone ntle ka ronya retini haina gantle fela bone eo haina motho ebile e tsola ka ntle e tsola ka ntle ti haibe tahlelo haibe goal kick ya setlhopha seo sa majesty letsatsing lena la kajeno haibe goalkick ya setlhopha seo sa majesty letsatsing lena la kajeno mme mokotlisi metsotsong yana e mashome a mabedi a nang le metso tsheletse a metso e supileng karolong yana ya bedi ya papadi e ntse le one ka matlhakoro a mabedi go a bonala gore sebapadi seo re tsebang gore se kene papading ena se na le dintlha tse pedi e leng dintlha tse batlang di le ngata go ba tlabileng dintlha tse ngata monongwaga kwano mona leaking ena ya di-playoffs ke bua jalo ka monnena wa setlhopha sena sa majesty e leng nkedi vandala go bonala gore ka nnete-nnete banna bana ba tlhopha sena sa milifort ba ile ba mmona ka tsela yona ba pola ka yona nakong ya go feta mme ba re ba tla tlameya jwang kapa jwang ba tla ba thibe tsela tsa monneno baneng ke a tlhokomela gore ga soka a ba mafofotha jalo ka metlheng
4: nnete fela seo tlhopha sena se se etsang ke gore ga ba latlhelwa ke bolo ba beya gatelelo go sebapadi se tshwereng bolo mme ba bapala ka lebelo le godimo mme ga ngata o bapala gatlhela letlhopha se bapalang ka lebelo le godimo mathata e ba gore o lokela go bapala ka lebelo le godimo le wena gore o ba sole empa ke mane mo teng bolo e latlheyang ga ngata gobane o bolela gore gore o tlo kgone go etsa tse dingwe tsa dintho o lokela gore o be le nako le segeo mme seo ba se etsang bana ba milfort ba tima tlhopha sena sa majesty monyetla o wa gore ba be le nako
3: Ijwalo fela mokotlisi letsatsi la kajeno re bone ke yane bolo karolong ya 18 empa la jalo keo ebile e tswela ka ntle gothe e ntse ko wena monna eso ka mono wena mokapteni o lotikaele gothe ga e latlheleng ka kwano ka molo ka bophirima ba lebala latlhelwa ka mona ke ena ke rian van der ros o tla latlhela o tla etsiba ka mane van der ros empa la jalo wa ikwelela ka kwano jonito e lenyana ka mane jona mokone ka mona ka molo ka bophirima ba lebala wa e phamisa ke bone telele empa la jalo ke yane bolo ga re boneng keo ba enka jalo ba ene tsa pepe jonito o a tla ka bolo yeo a ba ikobela o sele tharashishe mo a shebileng teng ga o bua jalo mokotlisi ka dibapadi tse monna yeo e ntseng re bua ka ena gore o tlhamile dintlha tse pedi fitlhela mothate ngwana jale re a tseba edmo chirambandare le ena o tlhamile dintlha tse pedi ka ntlha enang ya sa tswa e tlhaba fela he re a tseba ka kakaretso ga e sale dipapadi tsena tsa di-playoffs di bapalwa aforika borwa kwano re gopola gantle fela gore monna ya ileng a tlhaba dintlha tse ngata ka kakaretso re bua ka rowan human ya kileng a bapalwa setlhopha sa marisburg united ka selemo sa 2023 ka nako yeo a tlhaba dintlha tse ka bantse nne mono leaking eo ya di-playoffs tsa ka nako yeo mme re a gopola gore monna ya bitswang ka lebitso la victor letswalo ga ntse a bapalwa setlhopha sa baroka 2016-2017 o ile a tlhaba dintlha tse tharo gantle fela leaking eo ya di-playoffs tsa motlhamonene go tloa mono ra bona banna ba tshwana le bo siabonga villane ya neng a bapalwa tlhopha sa richards bay ka nako yeo e le ka 2020-2021 o tlhabile dintlha tse pedi go tloa mono themba ndlovu ka a bapalela tlhopha sa black lepatsa ka nako yeo a tlhabile dintlha tse pedi ka 2019-2020 jwale ke bana ba babedi bao gape-gape ke buang ka bona e leng yena re buang ka bona e leng yena monenwa wa gawa chirambandare le ena o tlhabile tse pedi ga re bona ke yane bolo karolong ya 18 empela jalo ya ba tlola ka mane tlhopha seo sa milfort ke yane bone betla jalo ratha bareng ba le bana ka manene ya tla jalo ka mane milfort empela jalo keo ga re bone keo ka re ke monna wa chili bite e bang ke mona gantle empela jalo ke yena bolo e betla jalo ka bulelane zikomoshe.

0: ke bona go yeme phetho tse tharo jwale re tatle re bone rena papadina e tla sebetsala jwang ha e le mona e le phoso jwale phetho tsena tse tharo tsena coach bonneteng fela ga se a ngata o ka bonang diphetho di ba tharo tse tsalang ka nako e le nngwe ntle ka nako tse ding le ga mokotisi a re bone a na le mabaka a batlang a fapane ga ke tse dikgethong lena boemong bona e le gore mokotisi o etsa diphetho tse tharo tse a shebile gore a tle a tshireletse ntlha ye e le nngwe a nang le yona kapa jwa
1: kwala papadi fetola lewa go tloa dibapading tse tharo tse nne ka morago go ya dibapading tse tlhano go tloa dibapading tse tlhano bogareng ba lebala go ya dibapading tse tsheletseng mme o bolela gore seo se etsang ga o sa tlhoka dibapadi molemo o ka pele mme se o tlo se etsa ke gore ntho e iphumana o lokela gore o kale jwale o re ke ne ke na le dibapadi tse tlhano ke bale tse nne bogareng ba lebala ne ke na le bapadi tse nne molemo ka morago ke bale tse tlhano ne ke na le bapadi se le seng ka pele mme se tlo o dula se le teng gobane re tlo iphumana re tshwanela re bapale go tswa ka ena mme seo ba se etsang ke gore ba eketse lenane la bona gobane ga o se o sheba papadi ga jwale ga o sa bapalo gagolo go ragelwa mane karolong ya go ketela tlhaselo gagolo o sheba tlhopha sa makesi mme jalo go lwantshana le seo ba lokela gore le bona ba tlise dibapadi tse ka tsa ba thusang go lwana le dibolo tseo tse jwalo gape le go fokotsa sekgatlha sa papadi
0: go jalo fela mamedioka ya rategang le majesi ba etsa diphetogong go tswa jesi numbergo kene jesi number 7 le number 38 ba kena ba le bangata mokotlisi nnete ya sala ba kena ba le bangata bona ba e sale re bona 26 out o tswile jesi number 26 e leng letlhogonolo ntšhane mme ka mona ka letlhakoro la majesi jwale go kene yena jesi number 38 e leng ab sesiane wa kena gape-gape le monna wa ga mobango konazeo mobango jwale ka mona ka milfotohem re bona monna enwa mekutu le ena o tla kena mbunga le ena o tla kena joi le ena o tla kena go ya ka mokgo ke ba bonang ka teng mme re bona ra ba bang bulelane ke mabulelane si gomoshe wa tswa gara ba tswileng mme bona e mongwe wa ba tswileng ke sikomoshe bulelane sikomoshe ka mona ka tlhakolo tlhopha sa milford mme ba ntse diphetho ba batla ba le bangata golo mokotlisa ke tsebo rena ba babedi ba o ba bone gorena ke bomang ba tswileng
1: tlhopheng sa
0: milford
1: sa milford e mongwe wa dibapadi tse tswileng ke chili
0: chili
1: ya pere nomoro ya lesome ke le ka seba ba bobedi ke bone ka ba pere nomoro ya lesome
0: lesome le motse mongwe ne re sena ena fela go tla bonagala ga motho ntse ya le papadi gona ke mang ya ileng a tswa gantle fela mamedi metsotso ya rona kena metsotso masome gantle fela ke metsotso masome a mararo a na le metsotsiletseng ka rronyana ya bobedi ya papadi o kene ka kwano mbunga ke ena lasalambolo ka kwano tony mbunga o kene le ena ka mane se bulele mekutu ya pereng nomoro ya masome a tsheletseng ga boela gape-gape wa kena monenwa joi e leng sekhusele joi e apereng nomoro ya botshelela gantle karolonyana ya bedi ya papadi ga re bone ka kwano ka mona elvis chipesese wa enka jalo ka mane ga ke boletelele banna ba letsolo ba e shebile empera jalo ke yane bolo e be tla tswalo gantle fela rota patse ka mane ebile ke ena bolo e a tla e kare e tla tswola ka ntle ya fela e a tswola ka ntle othe ga ebe huku banna ba heso othe ga ebe huku banna ba otheng ga ebe huku banna ga ebe huku ya lona ka mono setlhopha sa majesi ga ebe huku ya lona ka mono banna ba eso tlhopheng seo sa majesi gantle fela letsatsing lena la kajeno re bona ba romelela ka mane monna wa ga seabongandosi ka kwano ka hukung ena e ka leboya bophirima ba lebala hukung e ka leboya bophirima ba lebala ya tloswa ka mona ke ena seabongandosi monna ya bapala morrao mane a tlile ba batla ba tsena ba le bangata karolong ya leitine ga re bone ke ba e kwa ba boletelele karolong ya leitine ba ina ka mane sekeleta ka mane wa tla motho empela jalo keo ga re bone ka mane keo vandala empa ya o tla motho mokomo mokokotlong empela jalo ke bolo la ntolo ya tswa bolo ka mona ka mne milfort empela jalo ke na bolo milfort hape empa tsane ba hana mrao tsepo ka mane ke tima mone nomne ina le na ka mane keo empela jalo ke bolo ibe tla ka kwano ka ho jersey number 7

0: o tla tlao tsena monena mamedi hantle fela ka manene le yena mubango impala jalo ba montse la bolo ba montse tse bolo ha bonolo fela ba montse tse bolo ha bonolo fela Luana Mramane khotatso mariba wa lentle ka rolonya 18 na jalo tseo ka rolonya 18 hape ba iko o ba ka bane majesi impala jalo ya basula ya basula ka bane majesi tsula ka matamahulu monena phakamani ngongo yene ngongo tsula ka matamahulu ka bane phakamani ngongo ngongo phakamani ngongo hoti haibe huku bana anka ka mane vandala bolotele huku rahim pala jalo kiye bai tsula hoti tlaselo ha ka mane vandala tsane bolo betsa jalo bai ko ba hape hape ka mane tsopa sa majezi karunya dai tini ba hana bai tsula hape hape ka matamahulu ka mane tsopa seo sa milfort impala jalo intele ka rulonya dai tini sa milfort bai ko ba hape hape uti ka mane tsiba tibana paila ka tsuka sitibili impala jalo kiye na bolo ibe tsa jalo hante kiyo ile ka utena ka bolo ka mane ka mariba rahim pala jalo bai tiba ka mane mariba impala jalo jalo uteng ka mona le thokonolo we tlwello tlwa siba tibani uinka jalo we nela tsa habo ka kwano ka mona chi jonna mukoni mukoni tsano tsa bolo ba tla ros ibile na tsarelo ile le munne no ka mona rapadu fela tsane bolo betla jalo me athelo ka mona ni vandala ka sohoi pala jalo ha na ka mona bai tsula ka mata mahulu ibile tsena bolo rota ka mona lutla mukoni pamisa tsi bolo telele impala jalo tsena bolo khuta jalo ka bolo ka mona munna ya pirenga jersey number 6 tsena nne sikosela joyi impala jalo tsie bolo khuta la mrao eta jalo ka lotu na ditebo mo futse wenka jalo ka mano batlo tla ka kwano jonito wa tla wa phamisa jalo mo kone botle ba yeme tsimpa lo jalo tsula ka batla mano ka mano milfort mo rao tla tiena bole betla jalo ro tape hape hinkwa ka mano mo rao ke ditebo mo futse nga we batlo tla jalo mo kone ke wa enka jalo re rume la pile mani ni ka radio 18 impa wa paida ka mano tsiba hape ba tsula ka matama hulu ka mani munani ina le ole ole tu impa lo jalo tiena bolo ibe tsabile hinkwa ka mano ka mano ka premium jonito hape wa phamisa tibolo telele bana ba metse karolo nya 18 ona enka ka ditso ka mani ene bana ba tsiba enka jalo ka mano khotatso mariba fela tiena bolo betla jalo ba itsula hape hape ka mano mil photo ba mo rrao ka fela ka mano tsopa sena esa mil photo fela tiena bolo ya ta bahrin bale bala inkwa ka mano kiwo ise bila tewa jalo har bona tibao ya tiena ka mano majesi bale ka jalo tiena ka bolo ba ko ba karolo nya 18 uten ka mano tsiba tibane wa enka ka kwa tsiba tibane sipa mandla seza Wainga kama ni siwa tibani kama ni sipa manda teza Hoti banda bae sohaibe bolo Kie na bolo sense bila ita hape ka kwano Chipe sese Hainga tolo kama na latala kani soho Arbo nengi ya wakani kama ni kamulengo kama chapatati Naki unka bolo kama ni watari jolo kama ni jolo mokoni Mokoni kie ole ka jolo kena ka bolo Wainga wae pamisa kibolo telele Banda bae mese mpala jolo Rota maani ni Ine le tabani siwa nyoni Fela kia ni bolo bae nka bae kwa ba Ole nse karlo nya reitini Aba inka jolo Hai tapure na kamuna Sia boy Sipa manda Seza Hante fela Pabona ala mko kisisa sina kajeno re Ifile banda bana batla pasena sa Majezi Baba tasa ban tabubedi ho ya ka mokgoba potlatileng ka teng mme tlhopha sena sa milfort ho ya ka mokgoba le morao ka teng ba le bangata ba bontsha gore ke sona sephetho seo ba lakatsang gore ba bapale ka sona metsotsonyana meraro e setseng eng
1: esile ba batla go tlhaba ntlha empa jalo gopola gore hangata ga o potlaka go etsa dintho tse itseng go na le tse ngata tseo di fosang mme seo ba se fosang ke gore ba potlakela go ka rrahela bolo pele kapa go bapala bolo pele mme eo ke nngwe ya dintho tse batla di thatafatsa gore ba tle ba kgone go ka iphumana ba ka ba iphumana ba phunyeletsa lebota le e leng gore tlhopha sane sa milfort ba le theile ka pela di-18 tsa bona gopola re le ra bua gore seo ba se etsang ke gore ga jale ba tlo ba le dibapadi tse 5 moleng o ka morago mme ba na le dibapadi tse 3 bogareng ba tshireletso bane ba bona gore tlhopha sena sa magezi se bapala dibolo tse ngata go sibanyone jale ba batla gore ba tshegetse sibanyone ka dibolo tse tlang mone ba iphumana ba ba le lenane jale seo ba se etsang ke gore ba emisitse dibapadi tsena tse 3 go na se le seng se tsamayang bogolo ba nako le sibanyone go be le tse 2 tse sireletsang ka mora sibanyone mme ba le dibapadi tse 3 tse emeng hantle ka pela di-18 tsa bona tse sireletsang dibolo tsena tsa bobedi tse ka tsa welang ka pela di-18 tsa bona mme ke ka go batlang ba thata go bona gore ba ka tlhaba ntlha mme o shebe engwe ntho tseo ba di etsang ga ba tlia ba tshwenyega kalo ha magezi ba pala bolo le sakoreng gobane seo ba se etsang ke gore ba tlogelela bolo e bapala le sakoreng ba be le lenang le lengata ka gare ore tla kgone go sireletsa gantle mme ba etsa ka tsela e batlang e lokile gobane ba eleletse gore le yona magezi e se batla e leta sa gatelelo gobane ba tseba gore nako e se batla ile
0: go jalo mokotlisi letsatsing lenala ka jeno nnete ya sala ke ile ka ba botsa mane marangrang a technology ka mona ka Facebook ba ratile ba tsaseli ba papadi ya bola mauti hore papadi nyana ya magaola ganga ba bona sekopa sefeng seleng hore setla nyelwela ka mane ka PSL mane ho DSTV ka patiri ho ho Betway Premiership antsema ikutlo ka fa pana ha bona re tsang ka mabidi mararo fela nete ya salang ka lebaka la se gatha se potlakileng sa papadi le tsatsina ka jeno re bona tsane ba sebile ba itsola ka mane sekotiba neng e le nyana ka mona monenwa tsetsa si papanda ba ya lapana poso ka mono bolo e tsokolo simikotlisi
1: ke bolo e batlang le kotsi ya holo ho bane hantle hona mane mo re buileng teng hore sopa sena ntse se hleka di bolo tseng ata tse bapalwa mono sopa sena Samuel Fort me ke monyetla o mothoka wa reng mohlomo ke monyetla wa kgetela ka re papa diena
0: hanga ka botsa potswe na mokotlisi se re ruta ba bang ba kotlisi ba lape mane di bapadi tsa papa di ya bolo maoto kotsi ya ka ka puo ya lona ya re ke re kotsi ya ho tsireletsa o ya mekwalong ya hao o kenela mekwalong ya hao defending from deep ka puo ya lona ya bakotlisi kotsi ya seo keng jwalo ka re bona milipoto etsa se
1: kotsi ya teng ke hore phoso ha o etsa haufinyana le dipalo tsa hao ebile ho bonolo o etse diphoso hobane le atamelane le bangata mme e leng ntho e nngwe etsagalang kore re a shebelelana gobane e mongwe ntsare o tla e raga e nomo le ena o ntsa re o tla e raga mme ke nngwe dintho tse etsang gore esile go be le diphoso tse ngata tse etsagalang empa ga ngata go ye gothwe ga o qeta o sireletsa o tloga mane mo neng o theile lebota teng o nyeloele godimonyana go leka go ka etsa bonnete ba gore o ba le maatla a gore o tlo kgone go sireletsa gantle
0: a re bone majesi ba romelela mang ke bona gaufinyana le bolo ka mane kgothatso mariba go teng le ena ka mane thabang sibanyone gantle fela bolo nyeo ka re le ena John Mokone go ya ka mokgwao ke mmonang ka teng ba bararo bolo nyeo fela he nete ya sala re tla bona ya tla e raga nete ya sala o tlatlamaya kore a tse bonnete gobaneng jalo ka o ile wa tlhalosa mokotlisi gona go ka bonala ka reke monyetla wa o qetela wa setlhopha sena sa majesi ka kwano ka bona ka sešhego stadium Limpopo province national yofsa harbone sibanyoni ra ga ipolo jolo ya tsa motho tsela ka ntle ho thwe ha itlo ba tahlelo ba nna ba hesu ho etse tswe metsotso e mine ka rolo nyana ya pele ya kapa ya bobedi ya papadi e fedile nnete ya sala re se re jile motsotso wa pele re setse ke miraro yana ko etse ditsweng ka mane ka Facebook re bona Thabo Masia Guevara are 1,000,000 noto majesi ka nnete o santsa shapile ka thoko ke monna hlang ka mane ka G section botshabelo ho tloa mono Lazarosa freaking maine o itse yena 2,000,000 e tla hlola papadi eo ka ntlha tse pedi ho noto mme Tebo Maine ho tswa ka botshabelo F section ho tloa mono Mabade Kaplaki ke wa Bloemfontein o re 1,000,000 noto setlhopha sa majesi mme ga re sheba jalo Thabang Eric Sefatsa o ile a re e tla ba majesi e tla tlhaba ntlha e le nngwe mme tlhopha sena sa milipoto che bona ba tla mathaka noto mme ga e le moeketsi moloto o re ka nnete ke bona draw e ntle mona e tlabeng e bapalwa gantle fela ke bona ka re ke ena a tla tleng a tsamaye gantle ga re bone ke a re bolo ka bane ya kena ka bane milipoto karolong ya reitini empala jalo sea bulela kapa tshege ke se bulela mekutu ya motlhola bolo eo gona tlile ya roatswa ka bane se bulela mekutu wa tlhopa sena sa milipot ga ile ba kena jalo hetshe boneteng ga le bangata bona ba e sale metsotso ke mmedi e setseng ya nako e keditsweng ko bone wena motsamaithuso majake ka mono ka botshabelo ko bone le wena lf shimane ko bone fakaza taco ko bone erika ke manga ke ericado le gasi ko bone jalo wena kgotso moshane ka ofela ga bona David Bester go tloa ka mane ka thabantsho ko bone benzo babangida a re ke 1-1 draw o inepile gantle mokotlisi ga e bane ka fela di tsena bano setse motsotso fela babangida a re ke 1-1
2: e bango nana o roke ke wa kgona o lefelela leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gokela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumanea online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Di papadi
0: Holy City FM. Ke a leboha monga phofo hantle fela tsatsine la ka jeno one ka mathakora mabedi e fedile ntle tikatiko le thoma mabedi papadi e batla e fedile e karolonya na ya mabedi papadi ayeme ka kwa no ka mona tlo pasana sa milfota are mo kotlisi me makaliman e fedile papadi are bona mo tsotswa o qetela ka pa monyetla wa o qetela wa tlo pa sa majezi tlongwe fatse ka mane ke khothatso mariba Esong mefatse ka mane ke khothatso wa mariba a tefulana ba tselana banna ka mane ka rolo nya re etini banna ba tsona le bo yena sia bonga ntosi wa khalingwa ka mane sia bonga ntosi ke mufumatsana le banna ba tsona le bo joyi are bona ke ane bolo tatosa hantle fela ka mane ke na mkoni ha ba ke mona hantle ke wa phamisa bolo tele ka rolo nya re etini ai pa rojo lo ka utima mikwallo itsa ke rialo mo mamedi Yalla khatola pele phala Yalla khatola bobedi khatola borraro yaba ka mahlomola ka kwano ka monaka le bana la se Sheikh Stadium mo ile ngore teng he bana ba tlopa sena sa Milford ba ipumana ba fitela kama aneka ete kama aneka Betway Premiership letsa tsinena la ka jeno majezi khutla morao bana ba ba tlopa sa yona ka kwano majezi pelu di robeile mo kotlisi letsa tsinena la ka jeno neti ya sala
1: papa di e bile ntle haholo empa nete fela motho ha o bua ka tlopa sa Milford o lokela hore o bontse hore ile re ka ra bua ka tholo ya bona ka pa ho phumana ba ya mane likinye kgolo ya Betway Premier League re lokela ho sheba dintho tse mmalwa mofuta wa dibapadi tseo e leng hore ba ile ba ditekena ba tseba hore league yane ya National First Division ho bapalwa ka sekgahla le matla ebile hape o bapalwa dibolo tse ngata hodimo ha o sheba tsatsing lena phetho e kgolo ebileng teng papading ena ke o ba bona ba tseba ho sireletsa kgahlano le dibolo tse ngata tse kenang tse telele tse neng di kena di-18 tsa bona mme o ba bona hape e ba sehlopha se tsebang hore ha ba tswa tshireletsong ba ya ka sekgahla tlhaselong e leng e nngwe ya dintho tse e leng hore ke e nngwe ya dintho tse bohlokwa golo papading ya bolo mofuta wa dibapadi tseo ba neng ba ditekena ke dibapadi tse tsebang ho bapala ha di tshwere bolo le ha di sena bolo mme o boela hape o sheba e nngwe ya dintho tse bohlokwa haholoholo tseo motho ka ba buang ka tsona ke sehlopha se tsebang ho bapalla ditlholo kapa ke re ba tsebang ho bapalla ho fumana tlholo mme o sheba papadi ena ke papadi e ba neng ba bapala ba le hole le hae empa o bona sehlopha se e leng hore se ile sa tsepamisa maikutlo ho fihlella papadi be e fitlha mona mo e fitlhileng teng e fela mme re ba bona nnete fela ka mora tshebetso e maatla haholo re bona ba nyolohela mane lekinyane ya Betway Premier League mme motho o lokela hape o bontsha hore mokwetlisi wa sehlopha sena sa Milford e nngwe ya dintho tseo nnete fela motho o ka wa lokelang ho bua ka yona ke hore tlasa kgatellono sa mone ehlile a tshohile hore a qeteletse a etsa diphoso kapa diphethoho tse ka tsa senyang papadi ya hae empa o le ana a tsepamisa maikutlo a etsa diphethoho tse e leng hore ne di le bohlokwa ho sehlopha sa hae mme ba iphumana ba kgona ho ka sebetsa hantle mme ke bana ba iphumana ba ya lekinyane ya Betway Premier League mme ba hlopha sa bohlano ha ebe ke bala hantle ho tswana profense nyane ya KwaZulu-Natal
0: e jalo mokotlisi ebile hape e ba sehlopha sa bo 40 a nang le metso e supileng ha esale o theweng ha leke ya rona ho tloa ka lemo sa 1994-1995 ho ya ka mokgotaba 1996-1997 ke ebe jwalo puleli eo ho fitlhela hana jwalo di-playoffseng kaofela tse bapetsweng sena ke sehlopha sa bo 40 a nang le metso e supileng tjhe bonneteng fela ke sehlopha se sebeditseng hantle ka bokgabane bona ba esale coach my coach ke lebohile haholo ntate ho sebetsa le wena hape letsatsing lena la ka jeno fitlhela nakong e tlang nna le wena ke re etshweu kgotso
1: ke lebohile ngwana mme habe kgotso
0: monga phofo ke a leboha ka kapegolo ke dinka ke di lebisa go wena ka yona noto eno one tlhopha sa majezi one tlhopha sena sa Milford ka kwano ka Seshego
4: ke lebohile mhlomphe waka
0: ke a leboha
4: mabede metsotso ke mahlano re ya horeng ya bohlano ditabeng
3: lesedi FM a ke mole
4: Mansa tlhopha sa Milford Mare Lord, you are holy. Mare Lord, you are holy. Milford. Eka hara Betway Premiership.
5: hota itswa loko jwale ha ufinyana se loko tsholo di tlahle dipanwe re bona rona sehleng selemong sena selemong se sena sa 2026 le 2027 di tla kala joang league ke bona league nya manyesmane ba se ba qadile ba bontsitse rona league ya bona e tla qala ne bella mafelo nga pato jwale re mesi ya rona ya Afrika Borwa Sernal Milfoto Matabile Lord, you are holy.

0: lebitso la pina ke manolo mona rena le kamza heavy heavy point featuring sanera le heavy k ka mo qaba le na uti
1: aya bona bona
0: manu aje manu nga ndleka mo bo zibingi bo feta manga pama bo phelo a bo jwala se ingwala meno fe manu ba lekile ba hloleha gana ka ena e o gane ka wena mmamedi ga wa etswa ke motho mona o entswe ke modimo e gana ka wena kutle ke potele ka mašhelešheleng ka mo
2: clientele e ngwana go o sireletsa le ba lelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maaforika borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Le tsholo lo ka o ke.
0: Ha ke utlwa handela ba sontso reng.
3: Di papadi. Le tsholo lo ka o ke.
0: Ha gona go utlwa jwala ngwana ka gona o ntso reng. Mabedi le shobele motsong ka mara hora ya bohlano. Ha ke ke bua le wena ya mabele motla Milford e thewa ka mona ka KwaZulu-Natal bole ke Milford FC ke amaZulu ke Richards Bay ke Durban City ditlaba di behlano le ke itseng Golden Arrows Richards Bay Milford United amaZulu Durban City we ne pile coach Emrena hlopa tse hlano tsa Natal ye ho mona te tla ula go lora le qhamu ka mana e hlopa tse thabileng haholo ke tsa bo Gauteng o tse ong ka sofane ya Gauteng ya Durban mono ke bo metsotso e mashome a mararo a metso e mehlano so fitlhile see so fitlhile go fela chirichiri wa fitlha ka speeding ya fela goreng o fitlhile goreng o fitlhile Durban mono dijeo ga dimpe go hlopha se se le se seng sa PSL mong se tlang se tlo ya ka magetlo a mahlano ga re bua ka league ba ka magetlo a mahlano Durban mono magetlo a mahlano jwale tlhopha tseno tse hlano tsa Durban mo mabedi tseno tse hlano di tloboloka tšhelete ngata gaholo di tloboloka tšhelete ngata gaholo gobaneng di thinyathinya yona fola mona nka e le nngwe mona kore ga di nke dibese motlhomo batlang ka bese fela o tlwa hoteleng go ya lebaleng utlwa di bapalela ona mo ke lapeng kore ke didabi tse hlano kao fela ba tloboloka tšhelete gobane go ba le setlhopha se ka ra PSL mamedi ke ne ke buisana le Khumbulane Khonqo mona ke tšhelete e ngata bona ba e sare e ngata ke sa re PSL e ntsha 2.5 million ka kgwedi nnyane hampe nnyanennyane ga o na le dibapadi tse leshome tse golang 100,000 o se setse ka bokae 1.5 e mogola 60,000 e mogola 40 e mogola 80 o fedile ga o sa na letho mono o renka dipeterole o renka dijo ga le ntse le tloa le ya mane le goka le ya mane ga o na letho ga ona le jalo o tlameya gore mokotleng mane bo ntse o beile tšhelete ka lo ka bo 2 million ya gago be ntse e beile mono e o thuse kgwedi le kgwedi maikutlo a gago Milford FC le se di dumela
4: aketsolo
0: ndatele ka
4: aketsolo aketsolo
0: a mo gao morena a katlhe
4: akeleboa ntate ke dipholelo ya nyamatati ena
0: e ndate
4: amonga Milford ntate tsholo na buile wa tseba ga o tlo qala di-playoffs ga ngata thimo tsena tse tlhoang tlase ke tsona tse winang ke dumelana le yena wa kanete ke o kgonne o kena
0: o bathabetse
4: ga ke bathabetse ntate tsholo ife bana ba ba monyetla bana ba banyenyana le bona ba iponagatse
0: ntate ke waka
4: ke a leboa ntate tsholo
0: mohlomphe waka mabedi thibela tle
5: we
0: ntate ke waka
5: ngwana mmaphofo ga ke tsepame potsong ya gago ditlhopha di tlano ka tebene basotho ba re moja pele o tshwana le moja morago le ka Gauteng di kile ke tsaye batlhano jwale seo se fetile se ka tebene ngwaneso
0: tsewa ke omametse Blackberry ke omametse tswela pele
5: ee jwale ke taba gore ka nnete le bona ba ke ba imone menwana go bane ka nnete molomo wa ketlile o shebile ka go bona
0: eh ya hle
5: eh ya e ka nnete ha ba nyanye e masukutso a maholo
0: ntate ke waka
5: eh re ke nyamele ngwana mmalo ka o ke le maponisa ke a mafisha
0: ke blackberry still fontaine mamedi tumela
6: a ditsholo
0: nda dewe
6: bua le ntata kana le re itumetse le dintle ka beke sport ka hamanya ka ntate
0: ntate
6: a tshe ntate nna ke thabile ha le mona mel 40 ke eno ho ba bua le mel 40 ke a tseba e sukuisana le pirates
0: oh
6: ke thabetse fela ga e mathata a pirates a tla hola ntate
0: butho ntate
6: tangi ga ditsholo
0: ntate ke wa ka mabedi tumela hle
7: era motho o se
0: munyezi mani
7: e wa khadiwa
0: ke le letse ngwana ka kshe bile o di
7: e ga shae na good man five mona ke le se di motho kwa slabo
0: nda nda di
7: before day ke ga tshe tshwa tshwa na satse nna le ke tsa ba hlola ya ho ya PSL a ba lo mo sa ena motho
0: eh
7: a khona mo mokelo e tela e
0: mona ke shae bile chipezeze walla ka mona mna hlopa si
7: a fata da motho mo suka chipezeze
0: nda de
7: ah bona re ke tsai
0: etsa jwalo mame di tumela hle
6: ene le tsulo
0: nda de
6: le kae
0: re phetse mhlompe wena
6: ah ke phetse well and well coach
0: nda de
6: ha ke bohluko le magesi tsine le tsho
0: o tshonthe
6: magesi ke a chipsi a khona ho e ja na 6 points a bona wena ka nna ba sukudi se se tse di tlantse
0: eh
6: hai e kho ke ka nna ba sukudi tsene le tsholo tse
0: morena ka
6: thank you le tsholo ke tani ka magabelo ko
0: o etsa la one chips mbo
6: hai ma khosi mo a itse hlelela go tla fela ka mpona na tsamaile wa makhadi fela ya go khusha ka di bapadi ha ntse ntse thuleng
0: ka nnete
6: ka nnene le tsho
0: mo na ba gele a cruiser le sane new ntate cruise mona cruise
6: ha le tsho la ke so bona ke tla fela di facebook ndo tsena ma rang rang ma bona ba so bui bona
0: ngwane eso
6: tanga le tsho lo
0: ke le buile ke tsebele se kgolo yena le sedi metso so ke le sheme le metsetse le seng a ka mara hora ya bohlano mamedi re batla fela re le bohele sehlopa sa ma sa Milfoto. Hello.
8: Hey, ntate tsholo.
0: O bua ngwanaka.
8: Ah, the champion, the number 1, ka boyelo pap.
0: Hey, tada.
8: Ah, ngwana mme ke u di mo ke khoeng, ntate tsholo. Ah, ngwana mme e sebeditse Milfoto. Go bona hetse o tlwa di playoffs sa le dikala ka nnete hore ba ikemiseditse ba ha bana lose. Ke winitse pedi le draw. Ena bale chimitse hanga tadi kena PSL dina le lhlonana la o hapa mehope ntate tsholo
0: o jonde
8: magesi nkile Kali Black Label Durban City yanka Nedbank u tshobana le bona batlo tla banka mohope bale bana le bomadima ba ba tsata o nka mohope ene bale ba ya tswa hape
0: ke utlile ngwana ka ke le buile
8: ha mona tinte tsholo
0: ya letsela mofuke ke le sanda wana le le tema tebeleng kwa re re mo

0: pedi ho tlaba monate le nanelo la dipapadi o sane ha ona kgaso ya papadi ya bolo ha o bolele go no se monate ka jeng ne ke mpa ke tlhalosa fela re tla buisana le batho ba bangatanyana o sane re tlo sheba le papadi tsa mopa lefatshe haholo papadi ya bafana bafana le Mexico fela he o tlo tlhokomele ka mmanta a tlhe ntho di a etsela ka botshabela Baraki Youth Day celebration at last of second 6 and 7 tournament Ta bua le hloni o sa ka botshabela. Buka pele ha ke potele ka mona he DK ke ka mona ka mabenkeleng a tshebeletso ke le sedi.
1: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba. Bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Dipapadi le tshololoka oke.
0: Ho jwalo, mabedi ho sane hle o ska ba fetwa. Ke ile ka ngwalla Steve Komphela molaetsa mona ke la Steve ka re tla o batla ka Sonta le ho ya kentse ke bona hore Den Television mona SABC Sport mono. Ya ba ngwalla molaetsa ga ke bona ka re tla ba le wena ka Sonta e leng ho sane. E ka re tla ba le Steve ho sane, re tla ba le Bounce Papela ho sane, re tla lata le

0: Hey, zama monati nthwena ma. Sina wa mandla. Ke DJ Kismet. Haleluya M. Lema ya RSA. Ala usiye mongwa DJ ka Gauteng ka bona ma. Kwa Deep Kloof eh. Chaba sina we pizza mama. Tanya SA. Amodle ji. Hello Tanya. Adi wotla jena ke hopola wena. Hello Tanya. Tanya SA. Hello Monaki DJ Kissman. Lilio M le Maya RSA. Na wamanta. Ke pele ke potele ka mona ke la gatlala o petela.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau. E ka ba matshidiso a maholo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: Re posta kana go tsohle re commenta e bile re arabisana empa he e o ke me hopolo fela tabataba ke le tshwaola haola X jwale kana 20 le 21 June pahama ipona hatse mme o ngodisetse o vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 0608800 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC.
0: Mabedi tabakiena ba ahi ba Pinville Soweto limits e mabapi kgwedingena ya batjha iphumanele menyetla ha o file mo o dulang teng o memela ho tlatiana le MEC eleng setho se tshwere mekobobo si MEC e tshwere mekobobo ke setho sa phethahatso lefapheng la ntshetsopele ya batjha e le Mesindisiwe Chakunga ha tlabe a le Power Park Pinville mme dintlha tsa letsatsi mo bamedi o ke tsa amanang le ka di-social grants go tlo bua gape le ka ntshetsopele ya batjha tlhokego ya mesebetsi le tse ding tse ngata tse tlabeng di tshohlwa kopano ena jwale ditshebeletso tsa mmuso mafapha a fapafapaneng le tsa sasa di tabe le diteng mono go thusa ke tseo ge ditaba mame ditshebeletsong ya lesedi metsotso ke e supileng gape le re fitlha goreng ya borobedi a tsholo goreng ya botshelela goreng ya botshelela tsholo na ke qetile ka kwano he e saleng batho ba modimo e saleng ka nnete o banna nthwena o nthwena ene tlame e be mane nthwena ene tlame e be mane e ya ba ke nka ke itlisa mona ololo ololo ololo e ga ona mathata a letho e fetile. Bona rena le show no stylist. Bona le chili boy RSA. Ke ba RSA fela he?

0: Bomampudi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomampudi. Moputso wa bona Carlin Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood Bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betjha ka 2 ranta kapa ho feta dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng le leng ka 7:30 thapama ho fihlela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Ke se khobo wa hamoshe a sebata puruma a sebata puruma bhirimana bhirile de like khobo horwa khitla bosibushwalane ka lama kuga kha so tsena wa meri botsali saba saba ne ntsile bo halebata se puruma o hile tsa dithaba thata mafika hlepeo hile dilomo.

mabela khunana ra di tshaku thabisa di hoho o panya panya fa ka moroko ha le khale ke tsho salamang o tsana ke ntse ko batla ke sa o bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse mo tsalo moholo nna mmangwane mo hatsanta te khoma ntate we hametse kai ba re pelana mari zo mpola ya ha ke bula wa kwena nga thaba mabela dumela go tsana di thota ke re khala go tsamela di fako ro tebella di tsiya re poti poti sana le se rebela haratsi.

Africa Tiana, Africa Titiana, Africa Bukana, it's a two. Yechu. Arasa roba roba sabata sa pasa pasa di nyama sana se chama ngutu engi ahua yo pota mo na muri taba ki abua. Arundu melenga mo helenga le petelen sana kogu di tabuka teri petro sana khalala. Ebo tsumura tuwa mo etapele ki etapele. Wete leze pili bana. Bajaba nna basadi ba ka kuli makgwana are tsetse pela se porono tsetse pela nyu pela se porono nyu pela masapo sa pela o sa pelo ri aboka

ya ba bona di concert ya ema Limpopo ya Magaute ya mona ba ruti ka ba TikTok wa re motho boratu a re sotla tshwe ke maponesa a Decrecia SS ufatso a khangisile khumalo a bona ntotla beng o yetse le fatse mo ba le kuru di mari kuru thabe o nyakalle motsotso le botsotso o fumana o qeta o thabile a bana motsotso a ruwa ruwa le fatse mo na o tsetswa ke Jehova o ska phela o khupise ile mona o sa thaba o nyakalle o ba hano tsi ba mohlang o tweng o itse fela ho hlokomela ngotsa ka ya ba o fedile ga e le jetse sampori a tloela nwala ntlo ba ha mama o itse fela a go tluna re ngwe na ntse re cha cha cha cha cha tshelete ya ba o ne hela moya ga le monya tla mo lo mo o fumana ngwane o tshwanele nna je lulo thabi ba ga re mo le fela tona mahlo ya ba go fela ausi ausi ausi ya ba o fedile ga e ga le ha o fumana motsotso ngwane o thabe o etse kgotso le batho o tshwarele batho o rate batho o dule o nyakalle matsatsi a bona maphelo mona ka tsona tse ga kete re thabile ba tsaletsa go sasaditsefe ga o fumana monyetla o cheke o cheke ngwaneso o fufunelo o fufunelo o memetse ba ka tsatsi le masapo ana wa tlo sebetse ga bona nna bocheng baka a ke batla go thapa ntho tse tsa bo strengthe motho a tshwareke strengthe mona o bona a tshwareke strengthe ae kala ka bona pele mabinda o kala ka bona pele ante o fumana ke ee ke ngongoreile ka dikantho ka dijelello antho ne ya go tseka bo ntho ke o tsebe ka jeno le le mokebelo ga ditsekile diphatlho ga se o tsamayega ga dimakopotsi a so fele ga se o tsamayega ngwane o emetse o qalanyewa o sane batla osia ba le mone batla ge tlo osa taba ena ya boting e ena e tlo tswa jang wano buile abuti sampo ha pila hlokala mona ho ho go madumagano ke aka ke tlo nka madumagano o le ke no tsepo ba tlo nka madumagano a ke sebetse jwa ntate maja maja e re ke nke mpho ya o kete ai wa ntse di utlwa nga mona ke tsika ba wa yu love to the power of three. Jolekeng ka mpho ya o qetela ke bapalla bohle ba utlwileng bohloko ke re phephi.

0: Araba la temo tsumura tu vhere tlanga di province ka fofa fofa ramu da sebelo tsola tsedu rata pelo ya hawe ka ya ka ka tsheno tlhoke bala temo tsumura tu wa le sadia fam dubela khotso le sadia 086-0003-084 le sadia fam dubela
1: Dr. Love
0: kai ha mona tile kai popi
1: wena o Dr. Love wena ka nnete ei o kuri o go yetsa hantle ko go be hantle ko go maratong hotle kae na re tsena bona re na le bona hai o pidisi mane
0: ke motho le mabaka
1: o riana o motle mane
0: ke motho le ntho tse ntle
1: bona ba le samogelang ke bo mametse
0: a o kgetse da motho ke le bula pelo e ya kae ka jeno
1: ngaka ya legato a go nkise ka Blue Fountain ka mona wa legato mogelele le ge thabile mogele ke re ha le na bo mogelele hantle ke a tshepa
0: a mogele ke le bula go lwa ke popi
1: Thank you, Poppy.
0: Thank you, Poppy. Thank you, Poplaski. Nesari du mela khotso.
2: Motlo wa kwa tshe kwe.
0: Ai ba tlind khang ntwana le vater pass ngwana swi jwalo.
2: A go ngukwe go mpe ka mana ka motho wa mo kenga mana go khotsa ka mana ho mo ka tiwa ya ka mana ke mata bang kwa li pe ka mono. O ko bona wali mwe ke di wali ga ntja kwa li pi.
0: Radio khotso le sedi.
3: MJ.
0: Le ga ntadi.
3: Ke Comrade Shabata tradition ya ke vetse broad.
0: Ntate phila tse ke phile.
3: Yeah, I get peace but a go hutu ka o mpe tshutu ke. Ha ke tse ke tsa ho wena. A go nde ho le tsela mo ra tsang tsela.
0: Ke a utlwisisa le tebe lo ska tshwenye ya ke utlwa hantle.
3: A o be jwa.
0: Le sadia fa mdimela khotso.
4: Mafisi o phetse.
0: Ntate phila o phila o phila wa mphidisa.
4: Kipiti manfusi wa pajita bostan Linda kiwa tla mohlanki nyala matisi o mphe moya mana
0: ke tlo fa moya wena nyala fela o ntwetse o ntwetse o ka lata le magang ga mona ha o tletse o nyala nka ba ka tlala nyalo la ha
4: ke tlo lata ile ka o follow le magang ga mona matisi a go ka pane ka concert a matisi
0: ntate re ke tsamela no go palamisa yona ya tsipile sedi
5: radio
0: ntate le gai
4: I'm going to go to the radio.
6: Bona go nke ntate le tie o fitlhe o mme fela ka gamasego ka mane go ba thana ka mono ba ntse ba lokisa dikoloi ka mono sepanneka sena ba sotlhe malome a nna ba jetse monate wa lesedi e fela
0: a tseba ka metlha o tlha o bua ka masego ke ikhupelela nama ya mane a sa ke isimane go boetswana
6: ntate name mono ntate ga e monate e tswa ka tsebe le katsene o ntse o eletsang ga e mula ile nama ya mono
0: ke le oile radio kgotso
7: Mafifi.
0: Ntate phila tla ke phile moeta pele.
7: Ntate mo kona ka tokosa.
0: Ntate.
7: Ena o go nke o lahla kwa iso ntha morena, go ntha.
0: Na le ntlikwana.
7: O le ntlikwana morena a ka kwa.
0: Ha o bana ka ba ka opola ntate o thwenge ntate tau ka mo nao. Phila ntate hle ntate tau ka mo no ka ntha. Eh, ha ke le buile go le mongaka.
7: Ba tau ba ne ke bo rangwane, ke bo rangwane ka mo.
0: Ngwane, so teng a le chechefa tsena tshiskop.
4: I'm going to go to the house.
0: A hona mona to ka ngwana ndenzi hle.
1: Ntete ba.
0: Au, u ka tsama le fantsi ka ofela, ha hona konsagete e tswana le.
1: Ya ba ha la di le qete.
0: E thabisang. E ja ifisang.
1: Ke le ba ke mo tsirefereng.
0: E ntsha le strengths, ba tsiba strengths.
1: Kote, go fanele 89.9, ga di ga ga ke khubule bo jileng ka lona. Eh ka nna go ka ba la tsela ma Limpopo.
0: A re tsamaya le sedi FM dumela.
1: Hela, kwa tse.
0: Ntate phila tla ke phile moeta pele.
1: Hela ke phile se se ka petsana riti ya go ntisa mama ha di mulo e kwana go starta. Thank you kwa tse.
0: A ngwana so a tsiba ke tsang ha itsa je bona ke ya bona mona ke ya tsamaya.
1: Ha ke.
0: Ke ile. A le tla ntikita thijwa hole. Eh ke tla hole. Ke tla thijwa hole. Jona ke tsa je. Ai! Are ke tla mautu. Le le dikeri jene mmileng ge di tshofa ge di sa sakeng.

Are ne le hitla hara usi hara sa. Are gina lubi sa ne hara usi.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata di tshelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.

0: ya famba. A famba.
1: Ha, ha, ha.

Dida ba tsena tsa hora ya borobong tsona di fela mona ferra di phetela ka o ka lekola sa bulipi ba ke sa bo simona lo sane qala ka province ya Gauteng. Litla hla ka o pole Mpumalanga o tla ba le mohudi ka di hlabeng ke le mo lekwele ka o gata di ba ka futumale. Northwest o tla ba le mohudi di ka rontse ka lebo ya botshabela ntle mo lehla ke o pole. Free State litla hla ka o pole ntle mo lekwele ka borwa ka moya o kenella masapong. Northern Cape litla hla ka lebo ya botshabela ntle mo lekwele ka o gata di ba ka pole. Western Cape o tla ba le mohudi o seng ntle mo lekwele ka o gata di ba ka o bate ka pule bo bebe ka borwa bo phirima. Karure ka botshabela Eastern Cape le tla kwela ka go gata dibaka go bate haholo a thea le KwaZulu-Natal go tla ba le mohudi dikarolong tse bogareng tele mo lehlake go futhumale. Tsena tsa bolipi le tsona di felela mona taba tse latelang tsena e tla ba tsa go ra ya botshelela go sane go seng ke nka dithapo tsena ke di fetisetsa go Lady Soski ka Party Time.

karolo ya Lesedi FM ha e ketika di dilemo tsa 66 le metso e tsheletseng le tshwere ka thata le o thusa o aga botšhaba ba basoo Lesedi FM ke molelwa batšha le motheo wa setšhaba se seng le se seng re ipiletsa go lona gore le tsepamise matlho le maikutlo dinthong tse re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona se se se ballwagara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara jwalo fela ka batšha ba 16 June 1976 Lesedi FM ke molelo.

0: Hona jele, se fela ntho tso di etsang. Uncle Waffles, Royal Music, Uncle MC, X2P. Baba Zenzele. Bana la khatiso nga video re lenga e bona morang ona. Ey, mathustena. Kae kae tawo little bike mabenkele nga di jo bona. Ba mong ka video ba re ntho tso di etsang. Ha ke so bone tawa ya mela jwalo. Hello, hi, Joe.
1: Come up in the top, I'm talking to you. Sure.

0: chaisa ha o chaisa ke tota ma ha o tsamaya o mpintse ko go mpinye ditse le botse bile ka sitsidi ntho so ne le tsang e ka rona le chalete o sena yona ma se qobela potsane wa le jang ke re happy birthday le se dia fm linkense motho ha ke qala ho ikutlwa ho bua sa le moyeng.
1: Ah, yeah, this was, yeah, this is a bravo, my boy, my

0: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood Bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betcha ka 2 ranta ka ho feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 8:30 thapama ho fihlela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwara maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa. Ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tshedi forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Na o bone sesolo sa phone e ntjha hape
3: o etsa halang
2: ke sesolo sa Vodacom le pep fela O ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
3: Ka nnete?
2: Eya.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o rente ka phone ya ha Pepse.
3: Hao, tsone ke fumana jwang hle?
2: O lefa hang fela. Kapa o lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
3: Ke ya le bengkeleng le ha o fila Pep hona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha Pep fela. Kona le dipehelo. Further together, Vodacom.

moya kwa dipapadi FIFA 2026 ke dipapadi tsa mohope wa lefatshe mme bo simbona he ka khitla Brazil etla botsana dipotso le na hayane ya Morocco di tla isa na odumo letla se re he ska feto ho bana tsebele tsena le sedi etla ho tlisetsa e no papadi ka kotlo ho hle re tla ha se so bale ka khaitsi ya ka ke pule lewa metsotso ngale shemele metso mehlano pele re kana ho ganya le shemele metso e medi ke tla ba hinga tsa di thapo ke di lahlela ho yena pele ena papadi e thakgo ha ke ena tla hlare fehe a alele le mephate ka hona he ho ganya le shemele metso medi ka tlo ba yelo nane online di a roropa o ke kebe wa ba wa le amohela ho ya ka tlo ba yelo ho bana eno papadi thakgo hantle ka khitla ho ganya le shemele metso medi mo Brazil tla beng itse le metla se le Morocco ho tsena sa mo hopo le FIFA 2026 ha so papadi re tla ha se so a ke khaitse dia ka ka boqhetseke ka boqhabane bo boholo ke e pule leo fela he khale bula holo note hit on the ones and twos hashtag classics vault go on some of the singing ratcheting ali city maudisha ma meso suki emene re fura letse hora ye le show me ho pula he meso singe ma shoma mararo re kana ho hashtag dj booth mix re tsama le salty re sa di bole tlase re kenya handle sala ka hla horeng ye le show me le motso o le monga e bang o le selenge tsa bonete ba hore o ganna handla ka kelo hloko ke sebile hore hona le ditukiso tsentseng di tsola pele ka monaka N3 southbound pakensa Van Buren le Kilulis interchange mela e mihlano e kwetswe lebella ditiehiso weso ha ya o lebile ka mona mme ke mona he ke sebile ka monaka Johannesburg me ale ka monaka N1 southbound pele ka fitla Flying Saucer interchange ho ile ha ka ha ba le city sa phallo ya se pete ka le bakala koloi ene emetsi ka haratsela fela heta ba tsamona tetse go sesa dia moela ha jole ke tsang hore ena tsela e boetse botse hape me sepetepete se phala hantle ntle le city so ya letho me ke tlo kometse hleng hore pe jana ka jeno ho la ba le go tsetsa halang ka mane ka N1 northbound Olifant Spontane Road jole he go le tso kena eno we se hle e tsa bone di ba hore o ganna hantle ka ke lo hloko fa di mehele ho sa tsotellehe hore na o ganna tseleng efe ho phatlalala le Afrika Borwa bo ipaballo bo molemo ho feta setlhare mogotsi ha o le kwala ha o phautsetse ha o ha o na bo fokodi ba letso ha ka ditse se balengwa sa se tshaba ho se tlhogo se bo file kampase pedi basta 929 bona sa mali buhle ba ngixolele ba basta ketsa

0: ao so so skei a ngwana ngwana na o tsela na o spono no bana yo heish ngwana mme ngwana ntse ke le mosebetsi ngwana mme ntse ke le mosebetsi se ri kemetse se re metse go bona bana di ja joa ngwana mme a fela ntse go mametse a go jisa monate man gaitse di a ka man ke go jwetse ka mehla le matsatsi bo si bona ke bo bone ka next ya fela wena o le teng bona ke tshikela wa sfatwa le pakani yo ka le tabo power station
1: baba ke le vila le ga itse ri aga a ba di tsama be se sekele se bele be se go bong a re fere le se ra ya le shume tsama le tse ke ga tsenga le sedi ke mo tsubele ba keng o ntse o tsile ngwana ngwana na ke tshikele e ma ke sedi ke le tsenga tsi True Hutchison mo Olivia X ba tsama le maho about selo keng 2.0 TNS kasango obukeka sikelela basta tonight na puhle mara basta ngetsang ngixolele amethosike mashume amabethi referele se hora ye le shume hopela he ke tshile gare ye methosike mashume mararo ke mara hora ya le shume re tla ba re kana ho hashtag DJ Booth Mix me busu bona ga jae fiswa ke salty ore so di bolentla so retse le haika ba king le haika ba ke jang a tsa bona te ba hore ho e kae pe ka e mogotsi wa ka tla ke nya hantle re nyane le shumele mo so le mong me o tsama se o lukela ngo se etsa ka mora hora eno le shumele mo so le mong ke mana mora fana ka malo moteng e bang o sa tsire ka pa o le betse ke mana mora fana ka malo moteng o tla tsubile mola so ha re go ka hanong sa gone se fapane ho X Facebook Instagram o tsubile le ka mo kwa WhatsApp le bogang ya 079 758 5066 ke mo ka tsubile mola so ha o teng o ngotsweng ka pa o hatisitsweng tsena tsohle o tla di tsa handle ka mora ho ga ile tsumela mo tshole bong mme ntso ka boela hape one dates sa hlo so na tofetso feta tikana gere Azulu 86 3003084 engole fats weso azulu 86 3003084 ke nomoro mahala mo ka nkhoya nteng handle ka mora hora ere shobele mo selemong ka mora motso wa ko wa salty who has tech DJ Booth Mix ela happy le re kana mo se ko ngwa ha ere tlo ja le ko mohanyane ke batla re kokole yena hanyane mbitso se me di fela ke re motse back o fe yena go tloga tsa ding tsa di project tsa ha e ho bana ke ya tsebo hona le ntwe tla nka mona fela he ho tlo dintho di monate ha di bua ke monga tsona di taba di monate ha di bua ke monga tsona mo khotsi wa ka fela he ke le bolisme lights ha we can ndi go ka hanong sa rona tse fapaneng ke sepile o mongwe melaetsa o tla hunta te masale wa masaleng ka mane ka masaleng he batho a go ngwaneso a go ngwaneso le nna le bophelo ba ka ka nnete la ha ile Maria tsena nna ku utlwana le dina wa fu a go bona ke ntate masale wa masaleng ka mane ka masaleng heleke

0: le metsotso ke masome a mabedi le metsotso le seng re furaletse hora ya leshome ya selemathosi fele melate e tlang ka a DJ Stoky a zintle sobsedi hashtag party time ka moqebelo weke ng ntse o dutsile ngwanangwanana ke dikeledi makeseni ke lady sos ke checka nnete ga o rata o kampitsa jalo jalo ka e le mafelo a bekesena jalo he mahalaike song hona hana bale tsena kutla o nqetile ka tsela tse fetang tsohle tse kileng tsa nqeta ka tsona fela he ke tlo o qoqela ho bana ha ke batle ke qabuwe ke le mo ha ke be ke ratuwe ke kite ke le mongwe lona no ipotse hore na e le go dikeledi ha e qabotse ha kana kana ke e nya mo kikite isang e bile ho baneng e bile ke kite a ho rona a sa a golelane le rona sena se mo kikite isang Baba di buso bona go seka so uthi ke na re ja ifisa ke na re sa go di bole tlase e le so uthi
1: di mele di ke le tsa
0: ke phe sintate so uthi wona phezantle
1: ka mo hawa ke re iphile sa ska bisha le ba go
0: e enta di hle ha se le ka matla se ka dipotongwane ha se le hike ba tsika
1: le letho
0: ho hang wa se go amhela go ano hashtag party time ke mo kgobela ba king o mo ba tbele go re ba hlompha ha holo go ano sedika dikwenga sa mmino Afrika Borwa re se bile mo retheto wa house me ona di le mo tse fetang tse le shume ka ofela o santse o re ja ipisa go isa o le mo letlase fela ha go tle le morao mo leng hore o qadile teng eleng di ntotse eleng tsa ususumetsa o le so thi hore o be sena song le nsona ka tseno ke eng se leng sa bopa leto la haola mmino le so le nsona industry ya boithabiso ka tseno
1: ka hlompho le biko go be tsebe di medise ba mama e di lapeng le ba la di ba di salt thi e ka dile gale gore tsantse ke le sekolong go bane lapeng le ba tshwa itsang bo di kitchen party I think it's a regular age ya kana na kitchen party.
0: Eh, ha o sho ga lonelwa ke pulanta, de ga lo ja di gole.
1: Ba jwale ntato wa tano o tsena go nyenga ta ona ga ta gore ke nna tla ba letsetsa. Ebe he ka mo ga mono he ka ba le rato la music. And I think tshe e laitsa lo re hape ke kenela ho. Ke nana ke le segye fela. Empa kana kwino ne se le seng yefe ne le se sotho stereo
0: go
1: di hopola e ke hopola hantle bane ne ke rata ho tape
0: mhm
1: a o tshuna le bo top 30 to top 40 ne ke tape bo siu hona le se bohudi se rata ngore mama reta tsebe ya ha o radio e leng ya ha o ke ke beko gore o ka o tswe mo wa a ka shema morao
0: ege
1: kana kwino ne santse a se ne santse ke le ne ke ya ne ke le high school then ya re ha ke ta high school ka lwetsa sound engineering yeah
0: ha wa se go botsa e bile ha o so qotsa ba bang ba di bohuritse le nga tsa ba le tshusumetse e kholo kholong ya ha o se lentsa bopa sena so leng sona ha jwale le tatso ya ha o minong industry ya boithabiso hana ba le tsena o tsebe bona ke wa taba gore e bile wedding e na re leng ho yona mogotsi tshebeletswa le sediketi ka dilemo tse masimi a tsheletseng le betse tsheletseng me ke thabile ha holo ho re ke buisana le wena o le motho ya hopola mora o tshe mo tshebeletswa na le sediketswang teng
1: papa le bile ke kopela mosebetsi ba la tsi ba ka le bagati ba ka ba tompona staging
0: eh
1: o bane e bile ke a ke a hopola mothana shwe ba lone ke mmamela ke ntate elwa ne sothwana
0: ha kha itsiriaga Hai ba, ke mo tlhotlha ho le ho re be re bisana le wena e bile ga ke dikadi le motsana tse kana kana se o tsebeletsona le sedidi ke dikang e sa le thegwa. Le he, ha ho se be project di project tsa ha. Project tsa ha di bontsha di le mosenga ta tsa soulful deep house kwano Afrika Borwa. Re se ba di bontsha e fitileng o fitla se mo sena sa 2026. Ha ho se mo sebetsa ha ho ka jeno. Are ka nnete ke enye o ka e tshong ho tloa mo qadileng teng le mo sengwe le teng hana ba le tsena
1: ba ba me o tshwe a kere le ngwana pele a tsala tsa mawagasa jwale ke la ka gasa jwalo a tsenga tloa ka 2006 ka la production ya ba he ka 2007 e mixebetsa solo king
0: buje
1: e Nixeleta Soul Candy Grixa the record. And babona doesn't take na leona ya mino and bampamunye tawari kinse compilation. Kibi se album and kirke shalosan jobani a compilation kyaunga dipina sabatua bang and would compile with a CD elungwe eta bagata sebicho la how. So you wa the lessons handled. Jwale yaba he ki kupela ore lance ke license to jwalo ke be lipine lengwe e tla ba pina yaka and ka 2008 ka release my first compilation and it's on my reflections and mo lengwe ke la ka etsa remix ya Big Nazi le DJ Kira e bitswang we sholo wena and then ke tsa he lipina le DJ Clock and mo ke botswalla ka moholo ya ba ga ba lipina ya ka 2008 and camera mono he yabantse ke builder lebitso la ka jwalo and ke kena ho lo productioning until fika he 2010 mo ile ngore ke la ka tsa the instrumental version ya shokoloza
0: okay
1: ya ya ga tso ke directly yo ya go pa re sebetse ka ofela ya ba re sebetse ka ofela he ba ke tla re ba le shokoloza e la ba pide e la ba golo e ra tlwang ke batho
0: tlageleza Bale he ha ka se ba na vale tsena ho rena king e o ntse ngwe tshwere ha na vale tsena o le so ti now studio ngona le mohlomong le the project tse re ka di lebellang di collaboration e jole jalo mekiti eh re ka lebellang le ba se hetsi ba ha o di khoding se tse tlang
1: mino ona o teng o mongata le teng and ke sebetsa ho lo le DJ Clock jwa le ka ke tshelo ke motswa laka and ke sebetsa le motho le mongwa ka o ipitsa resident endala
0: okay
1: mixing wa ka o tlo utlwa he dipina tse mono ke production ya hae so ke mthomolene le ke sebetsang le yena so ona jwale o qala ha introduce batho ho batho ba motsebe o qala ka di remix so le ka utlwa ona le di remix na le pina tse leng wa di tseba empa production yona ha bo itsebe
0: okay
1: ke le mo week nya ba thunka yona and jwale ha re tla tabeng ya hore nna ke tlo ke tlo ntsha mmino wa ka neng and lo re mhlomo ke tlo ntsha album ka bo EP ha ke tlo bua ka na ko itseng ke tlo ntsha jwale ka ke tshilo ha no ntume di security ka mohau ke tsapa re ntho le nngwe ke nako ya Ramaseida ka bohlale ba ka nka se nna jwale ke a ntsha o sane ha Ramaseida metse are e ngwana ka ntsha well ke tlo ntsha mmino he e be se tabulane
0: hallelujah
1: yo na shokoloza ke le se ka bo tsaka ne le ka mohau so ntho le nngwe ho bile mo dimo pele a di ntse di ke tsa hall
0: so ti ah what's making ke thabile ho le mana hore buisa le rena busung bona hore baby ke wena bila re ja ifisang ho #DJBoothMix kwa ne tsebele tsonga ya le seti no tla lusitse hore dingata ho lutse re ka di lebellang ba qotsa emong batho beleng wa sebetsa le bona check and nete fela he pele re ka utlwela ga itse di aka go fumana kae ha re batla ho buka di social media platforms tselo tsang lo re kopanya jwang lo yena le batho ba ka tsebang le thula hao
1: so for the booking se o ka founela ka bo wa romela WhatsApp 0738833355 0738833355 ka buka email da he soultheabookings@gmail.com
0: oh
1: so Facebook ke teng ke Soul Thabo o tla bona he ka ka ra di brackets na le Soul Tea and then Instagram ke DJ Soul Tea SA Twitter DJ Soul Tea SA TikTok DJ Soul Tea SA the real DJ Soul Tea
0: All right. So ti ga itse ka ke le buile ha ho le hore re buisana le wena bo seng bona hle. Jole ke ne ke tya kwa no pele ke buisana le wena. Pele mme bidu ntse ipotse go na ke tsheiswa keng. Fela ke ne ke tsheiswa ke buisana re bileng le wena ka thoko. Ena yang ke sa re ya ho buisana ntate ka pamme. Jai. Ehe.
1: Ehe. ke sa re ke o tsofatsa ha o re mme ke hlompho
0: eke
1: ei a so re mhlomo ke re ba le o tsofetse a le litho jala ka u senta ke honna nna e bile ke a dumela ke ntate ntate wa le apa e bile ana mahadi le bana
0: ntate
1: ntate
0: oh salty
1: ke a lebo
0: on the ones and twos tsena le tsenya le sedi ga se ka ke le buile ha ho hle
1: le bo se ke le bo se interview ke le bo la le pitse tore ke tlo letsa le se bia FM ke hola ke le mamela and ke la lapeng ke ke tla tswela pele ke fana ka mosebetsi wa ka ho le se bia FM ba nna re hola re ba tshe ka bakala le se bia FM
0: mhm 66 ke molela we so tsebeletsa le se di ke di ka dilemo tse 66 ke thabile ho lo hore re buitsena le wena o le motho ya swang ho le tsebeletswena ke le buile ho le khaise di ya kotlo
1: thank you mme
0: all right ke le bo hantate
1: ka mohau
0: #DJ with mix salty ke na re sa ngo di bo di class

0: Hey, na o bone se solo sa phone e ntsha hape.
1: Eh eh, o etsa halang?
0: Ke se solo sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng, o lefe, e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
1: Ka nnete?
0: Eh.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rente ka phone ya ha pep se.
1: Tao, tsale ke fumana jwang hle?
0: O lefa hang fela. Ka pa we lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
1: Ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona jwale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela. Hola le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: ipehemo nyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Fetcha fela ka 2 randa ka pa ho feta dipapading tse drawing. Sa Habanero, ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

#66 ke molelwa sa bele tsikere tsenga le sedi aba di tsheba meso se ke le tsheba le mesimeraro re pre le tse ho ra ya le tshemelo mo tsole monga Salty on the ones and twos ngamqibelo baking on so silingwa na ngwana na ke di kele di magazine #partytime #djwoothmix aretsa mo ferefere areletsa aretsa ka tsara o tsa re bopa ye ba re letsopa letsong la hae mona aretsa ha ipetwe 086-3004-0084-0086-3004-0084 Arapana Kamalom. And the ones and twos.

0: Coba. Ayuba. Lisaja sama ayuba. Menyuh hadu jalu zar. Tukuma meti lagi saski hamnatira. Hamnati buna baisa. Ayuba lisaja sama ayuba. Kikanye samel matan gafik spay.
1: Soso gigiritsi luena ke o mametse 88.9 ona motswako wa tshisa o tuka malakane wa metse ke nna male wanta le nka mona ka mafoga blog.
2: Hello le disoski la ba sengalo ka mona ka matlakeng sa setsone ko moetse ngwaneso utlwa ha o lhaele mino ha o le mino ngwaneso.
3: Aw le jalo ho tswa le bo tswa ka. Tsamela tsaka ga tsaka le sedi 086 7303084. 086 7303084. So thi ke na re ja ifi sa ke na re tsa mo ferefere. O ke ya hantle ho re nyane ya le shumelo mo solo mong ga ba ga fita. Ke go na bana se go tsoga me metso singwe le shumelo metso tsile seng ka mo ga. Ho ga yena ya le shumelo mo solo mong ke ho ga ya u qetela ya #partytime. Yeah, listen FM tumela hello hi.
4: Sosong ke kunjani?
3: Hey, hello Fiki.
4: Yo, re motswako ya zwe motswako motswako. Ya zwe sosong ke mpilweni. Ai, mola le le tsedi. Motswako ya uyenza ukuthi injabulo yami ize kuqala.
3: Nwanana.
4: Injabulo yami iza kuqala ukunyukuza ngomu. Ai, ngiyathi ngishaphu ngijabulile. Yazi mameli, mina ngimameli lesedi, right? Ngiyazi lesedi, ai. Lingantho eziningi.
3: Naw Fiki, lo rona re thabile ha rena le wena hle. Awu ngwanana hle.
4: Ngiyabonga tadile.
3: E ba le busibo bohle, ba le bafela bonnati Fiki ya kire.
4: Ai, amnandi tadile khululeke, ngi right.
3: Alright. Ara ke khanole ngwanana ke na me monoto. Lesedi FM dumela hi. Dimela weso.
5: Abna di ya le mathibela go tsumura mme ya ke e se draw.
3: Hello mathibela.
5: A ra khona ngwa ndu wa bitsa wo wa bitsa mme o bunyo fela wo.
3: Eh salty, ke salty ya re seng go dimo le tlase tsena ha ile handle.
5: Ka ndi ke a khona botswa kulu kwa ola wo le salty.
3: O tuka malaka.
5: Ile ke tata o fika ke tswa mo sebeti mo na kere ya ke mamela motswa kula ke ne ke.
3: Eh.
5: Ke bapala ka founu fela bona ke mo fela
3: a ga itse daga tibole mang
5: bua le mathibela go se mo re mo nyakeng ke tsotlo
3: mathibela ke le buile ba le busi bo botla utlwa
5: I'm not in the show skill
3: alright le sedi alright cha sa le sekere tanga le sedi ma bidi shame metso se ke le shame le metso go bedi go fora le tshoga ya le shame le motso o le mong o motlile tswang ka nete a so tire fana ka malomo mona le sedi fa mthibela
6: Soski.
3: Dumela weso.
6: Ke ga mo khatiri ya.
3: Ke phetse man.
6: Ai, o mo potsa ga rona.
3: O potsa ga rona.
6: Ka ba se ruka kwa nang. Ke se le ke jelo o tlao, o lo fela kwa nang. Lo mo be.
3: Eh.
6: Mo be.
3: Re thetse na di sa o, pika na go e.
6: Ho sa le ho wena se zo ke tsamaya ka mona. Ke mo tsamaya ka mona ga lae ka mona. Thank you.
3: Di botong wa letsena di sa batle thoba o thoa.
6: Eh. O sala mona ke kana go e.
3: Ke le bila o le so le se le fem di belai.
7: Lady Sonski.
3: Hi, di mela chomi.
7: O kwa ke ke tsho ka mo tsana matsa a tikiri. Radio Lady Sonski radio. Radio Lady Sonski radio.
3: Aye.
7: Mutsimelo de Lady Sonski ke ke o korati. Hai le mokgwebelo hora go tlo hore nyane ya borobong o fihlela hore ya le shumela metsumedi radio la Sonski radio Lady Sonski ka moramai yo po yo mpontei
3: ai ga itse le ka ntlasa ka timan ka tswa moluta
7: sporo ka iwane wa tsema le first no tumane wa go mpapane ha tsakire radio Lady Sonski radio Lady Sonski ka moramai radio po mo mpontei radio Lady Sonski radio
3: ah sporo ka iwane.

Radio Matos.

Hi Lady Soski, DJ ya kajeno ke my best DJ ibile ke nickname ya kahle ka pile ya hi ya hlokoloza. Ga bona tshe mokalo ke ba metse sebeletswa le sedi ke hlone hlokoloza boss sa makotsumela SBK ka mena ka game 10. Abudi moya kwa di papadi mo hope kwa le fa 2026 ke tsena sa FIFA me ka khitla busu bona he Brazil le tsa na dumela tsa le Morocco. Jole he nna le bona tsela di thapo re di lahla metse tsinge le shume le metse mehlano pele ho hora ya le shume le metse e medi. Wale tla ga ke di lahla wale ke tla be ke di se masonga ga e se di ya ka tla sa malo gona ka boqhetseke bo bogolo ka bokgabane bo bogolo. Ke pule leo ke ena tla re fa he ga tsa papadi ene packing a sa Brazil le Morocco e tla tla kwa horeng a ya le shumele metso mbedi fela he nna le ena re kopana horeng a le shumele metso o le mong ga e setse ka metso tso e le shumele metso mehlano pele re fitlha hora ya o katela hora ya le shumele metso mbedi induko e ntle ana ke Big Zulu mwana tsa malika Spanya vest tsa baleteng ka manazi a Carla fest kala mashuba ba le metso sepileng.

0: Dumela sos ke bua le Khalema le feka gore potse ko mametse ka le qhubila 88.4 ntse ke na le wena hle ngwana ngwana na tse ke rata ha o lo fela
1: hello hello le di sos ke barto se ka mona ka velkomo ka thabong ka street nga ko mametse motswako o ko ona o motswako o ko ona
2: le di sos ke ao man ke itloetse le mogatsa ka mo gelowangwana ka monyenyana ge re go wena ae o go tshwega gantle ngwaneso go tshwega gantle ge ena thateng a re ke bosebu kaofela

0: rerehle ka mabenkele a khutla mona hona le moriang teng.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ebe o na le tsitsipano, ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dis-Chem, Clicks le di-chemisin naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118 000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880 000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
0: Mamedimetso tse ke leshomele metso meraro pele re kena goreng ya leshomele metso mmedi tla reketswa kogane ke disia matsong a gaisedi aka ke bonto wa selep pele gopole go mono ke tla o tla mogela ke pole leo obane papadi ke matla e pakeng sa Brazil e botsana dipotso le tlhopha sane sa Morocco mme bosimbona ha mongwe o tla ba tsamaya le mokwetlisi Ernest Makaya jale he ke bona batlhe ba tlatlhe ba re bese tlhotlhelong ba re fe gaso e utlwile hilenya ena papadi e pakeng sa Brazil ha mmoho le Morocco fela he e tla re ka mora ho raya le shebele metse mmedi ka tiana le gaetse ya ka ke ponto wa selev na di fela ke manane o hle a tla latela tshebeletso ena ya lesedi nna ke dikeledi magazine ke botengwa ha molete ke motho a madifala na kwena o fela ga tiana hape na kong e tla ntle modimo a belwena.
4: Lesedi FM le tswela pele go aga mmoho le setšhaba ka kakaretso.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Bafana bafana.
0: Monwa bafana bafana ba ile ke na tshilisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatshe na America, Canada le Mexico.
2: Bafana bafana is back.
0: Re mo tlotlo ka sena re le tshaba. Hari e me mo hore ba sihetse. Re kotle di fuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, le fatshe le ao anane.
3: Goal, Bafana Bafana! Tantantantan!
0: Latela diketsahalo ka botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa. Batjha, le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
4: pele ya pele.
0: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.
5: Abele bezo so ke le shumele metso mehlano pele re kana hore nge le shumele metso emme di me ha iru si bona metso so ya ntumela hore ke tla ke fetela mabaleng di papadi mo ke tena le khaitse ya ka ke pule le yo me ha tsamaya le mongwe tsa male mo kotlise NS Makhaya.